0: virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: 7 Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain. Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait niya akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe.
4: Yahoo!
0: Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet. Exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit. Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
15: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
16: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
14: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
18: Get ready, Windsor fans. We We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Winzear, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at winzear.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag. Gidi kara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
8: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist.

0: Okay, mga katropa, balik kita ha sa aton nga pagpangalagad. Bullseye! Ato na yung oras, alas 8:18 na sa agahon. Bullseye! Well, sa aton makaroon nga pagpadayon. Thank you na kay katropang ninyo, Regina Chudus. Kasi may mga importante kita nga mga ginhikutan. So balik na sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pag-iliba, makaroon karang agahon. Aton karang programang Bullseye! Mga katropa. Now, bago ta i-basyada ro rayang-arang isyo, di kara sa area ita barangay Pulukati, Sabanga, no? Dayang poultry farm, mga katropa, nga naging controversial man before. Now, makaroon, naging mainit yung man ro isyo dahil may mga complain nga ginpaabot kara ro mga residente. Bukod niya nga ni it ng Pulukati kararo apektado eh. Apektado pati rong mga taga-barangay Libas ina sa Banwa Karayos, Sabanga. Pero may pahayag karahin doon na si punong barangay GC Morales at barangay Libas, Banga. And then, ro pag klaro man sa gihapon ni punong barangay Dolores Villanueva at barangay Pulukati sa Banwa Karayos, Banga. Now, mabuo lang ano kita't update sa Senado, mga katrupa, sa nagkaganabo nga ra ko nagtaliwan nga mga inadlaw, no, nga naging mainit ro isyo agara makaron si Senador Bato de la Rosa missing in action na sa Senado. Kun si inyo tanga lupalop kun man ra nagatas mga katropa nga may isang bilog pa kita nga ginabantayan di kara sa Senado. Ro articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte, idoon eh. Nakaabot yun. Grabe, agos ang ka-track ron mga katrupa nga mga ebidensya, no? Nga gin-plastar ita Committee on Justice ita Kongreso, tanan, gintipon. Kasi pila ta ka mga impeachment case kararong gin-plastar against kay Vice President Sara Duterte. So, sa kabuabo ng mga ebidensya. So hindi ra mabuogang ita sang adlaw, dewang adlaw, tatlong adlaw nga ma-review ita Senado. Rumaw ra kaabo nga mga ebidensya, mga katropa, nga gin daga sa Senado, no? Raya tanan ginatawag nga articles of impeachment. Now, kadungan saray ka nga nagkaganabo makaroon iya sa Pilipinas. Ha? Ano ro pananawa naton sa Senado? Di ba? Kasi for the first time sa history it Pilipinas nga may maura nga nagkaganabo nga gulo. Dahil sa isyo kay Senador Ronald Bato de la Rosa ag sa ICC warrant nga isyo, mga katulad. Kaya kiparong tensyon sa seguridad ag aligasyon may mga political pressure. That's why nga makaroon nagainit ro issue eh. Dugangan pa sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ha? So, kabuabo nga mga Pilipino ro nakakita agdaya nga nakikita naton nga sitwasyon bilang away political dynasty ra yas Pilipinas. Ro pag tis it independence it Senado sa makaroon nga panahon. Ha? Ag ro sukatan kung baga nagagana pa it maayos ro ginatawag naton nga check and balance kay Vice President Sara Duterte, mga katrupa. Ha? Ag bukod niya sa BP kundi pati sa gobyerno. Now, makaroon nga adlaw. Ano ro posible nga magkaganabo? After nga nabato na it House or Senado ro articles of impeachment, halin sa House of Representatives. Day mga articles of impeachment day pinakaimportante ra sa tanan eh. Para sa Senado kasi di kara himay-himayon ag tutan-awon ra it mga senador bilang mga judge. No rayang sang katirba nga mga ebidensya nga ginplastar mga katropa. Bullseye! Bullseye! Now, itikwanay si katropang Rambo labay, no? Aton nga korespondenso na sa Senado. Katropang Rambo, magandang umaga.
1: Katropang
0: Jan.
1: Jan, sa mga oras na ito, wala namang pasok ang Senado dahil 4-day lang sila, no? Walang empleyado. Pero kahapon, yung sinagawang press conference, yun ang ating tatalakayin.
0: Oo.
1: Katropang Jan, kung saan ay kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na talagang abalang-abala na yung miyembro ng minorya sa Senado na kanilang hihikayatin, no, anyayahan yung ilang mga miyembro ng mayorya na muling sumapi, no, sa kanila upang makabalik naman ang halay ng mayorya, no, sumama na sila. Yun ang pahayag ni Senador
0: Alan.
1: Senate President Cayetano, makaraan nga na sabihin na niya sa media, nagsagawa kasi siya ng press conference kahapon na binanggit niya sa Senate reporters na nakapagpulong na sila mga miyembro ng majority bloc para doon sa Article of Impeachment, yung matatandaan, yung Article of Impeachment na i-transmit na dito sa Senado yung kanilang tatalakayin.
0: At nakarating
1: yan
0: na
1: sa darating na Lunes. Sa susunod na Lunes sa Katropang Jan, kung saan ay tiniyak ni Senate President Cayetano na ang mga miyembro ng majority bloc na matutuloy na talaga yung impeachment case sa Senado dahil wala na silang dahilan daw. Wala nang dapat na mga maantala o harangin itong base yan sa kanilang pagpupulong na pag-usapan na nila na dapat ito ay tuloy-tuloy na, no? Ewan lang daw yung ayon sa kay Cayetano, katropang dyan, yung sa hanay ng minority ba kung aharangin man nila dahil abalaan niya yung grupo, yung minority block, ay yan yung minority block na dating majority, yung sina kung yung matatandaan, sina Kiko Pangilinan, yan, sina Francis Kiko Pangilinan.
0: Senador Risa.
1: Na nagkaroon na, na abalang-abala sila sa paghikayat ng mga sa Senado mula sa majority na kung saan ay lumipat na sa kanila. Yun ang sinasabi na para pagtuunan na ng pansin.
0: Pero no? Walang report sa ngayon kasi after na nawala si Senador Bato de la Rosa na baka mayroon na namang bagong kudita na mangyayari diyan sa Senado sa ngayon.
1: Ayan na magandang katanungan mo, katropang Jan. Inamin din yan, no, na mayroong ganong pangyayari. Pero handa naman siya, si Senate President dahil kung yung matatandaan, naging Senate President din ito dati. Nung pinalitan niya si former Senate President Pimentel. Si Pimentel. Yung dati, pangalawa na itong pagiging Senado niya, the Senate President. Nung panahon ni Duterte, ay nagiging Senate President din siya. Pinalitan niya si Coco Pimentel na before, dating...
0: Posibleng mangyari yan. Na may ganun na naman, may kudita na naman. Kasi ito, alam naman
1: hindi
0: natin.
1: Hindi rin malayo ganong pangyayari. Kaya nga, naghinihikayat na ni Senate President Cayetano na sumali na sa kanila. No? Sinasabi niya, hinahanuluan na raw ng pananakot at pagbabanta ng ilang mga senador yung ginagawang panghihikayat ng minority bloc.
0: Oo.
1: Yan ang binabanggit niya.
0: Pero malabo pa kasi impeachment nito is politika talaga yung laro dito eh.
1: Oo, yun nga eh. Biruin mo, napakalaking usapin, no? Dito sa Senado, katropang dyan. Una, tingnan natin kung ano yung una, yung usapin ng putukan. Kung saan
0: yung issue
1: ay,
0: sa putukan, hindi pa natapos yan. Still, ongoing pa rin yung mga investigation.
1: Ongoing pa rin yan. Yung issue na ito.
0: Okay.
1: Tama. Na ongoing pa ngayon dahil inaantay pa nila. Nagsagawa kasi ng joint investigation. Sino yon yung nagsasagawa ng investigation? Ang mga tauhan ng USAA, Office of the Sergeant at Arms ng Senado at yung Philippine National Police. Sila yung nagsasagawa ng investigasyon.
0: NBI, ang
1: hindi katama kasi sila yung involved. NBI, nagsagawa rin rin ang investigation BI, sarili nila, pero ang authority ang pinintulutan lang kasi magiging bias.
0: Bias.
1: Kasi sila yung involved. O kung sila mag-imbestiga, siyempre, favorable sa kanila.
0: Oo. So imbis na yung NBI yung mag-imbestiga ngayon, yung iniimbestigahan, NBI. Kasi NBI sila, National Bureau of Investigation, di ba?
1: Oo nga eh. National ba? Dapat sila mag-imbestiga. Sila na ngayon ang iniimbestigahan ng PNP at USAA, Office of the Sergeant at Arms. Yung, ito yung usapin ngayon.
0: Yung tanong ngayon, usapin, may mananagot ba dito kung sakaling lumabas yung investigation nila?
1: Malamang. Merong gugulong ng ulo nito. Merong, kung iyong matatandaan dahil nga ganitong usapin, eh meron ng mga usap-usapan na dapat palitan na. Hiniling ni Senador... ni Marcos, katropang dyan, na palitan na yung bagong ano, bagong itong MBI director.
0: Oo,
1: no?
0: Pinaparisay na nga yan eh.
1: Oo, MBL, matapos na yung nangyaring stand-off sa ano sa Senado. Sumulat na si Senador,
0: Aimee.
1: Sumulat na si Senador Aimee sa kanyang kapatid, kay Pangulong Bongbong Marcos, para hilingin niya na pansamantala daw na i-relieve muna sa pwesto ang mga opisyal, no, katulad ng NBI, mga opisyal nila NBI Director Alda Attorney Alvin Matibag, NCR Chief Attorney Emeterio Dungalio Jr., NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bomejano. Ito yung mga dapat umano na i-relieve daw. Ang pansamantalang pag-alis muna sa mga ito ay pwesto ay iginiit ng Senadora katropang dyan.
0: Okay.
1: So yan.
0: Oo. So ngayon, yung inantabayanan din ng publiko, itong pag-convene ng Senate sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kailan ito magsisimula na, katropang Rambo?
1: Sa Lunes na. May 18. Lunes na.
0: Oo.
1: Sisimula na yan. Oo, so, yan ang antabay natin.
0: Yung mga senator natin, makikita na natin na nakasuot na ng kanilang mga uniform na pang-judge.
1: Oo, yung senator judge, magsusuot yan. Makikita na natin yun na parang naka-purple sila na senator judge. Yan. Yan, makikita natin yan. Yan ang susuotin nila sa darating na Lunes sa katropang dyan.
0: Ayun, sige. So antabayanan natin ito. Maraming mga babantayan, yung ating mga kababayan. Still, yung gulo nandiyan pa rin dahil sa politika nito, no? So ngayon, walang pasok yung Senado kasi
1: wala. Hanggang
0: apat na araw lang.
1: Ang pasok na Monday to Thursday lang talaga. Wala silang pasok, mga senador at mga empleyado.
0: Pero yung Senado ngayon, bantay sarado.
1: May bantay sarado, magamat wala sa pasok. Oo, tuloy-tuloy nakapantay yung mga tauhan ng Philippine National Police at yung USAA. At merong naka-detailed na Philippine Marine.
0: Oo. So kamusta naman yung mga tao na nasa loob nung time na nagkaputukan, especially yung mga kaibigan nating media dyan? Alam naman natin, ang daming natuwa sa nangyari.
1: Nakalabas naman yung nangyari nung sa second floor at bumaba sila, pinababa. At nandun lamang ay yung mga miyembro ng USAA at yung Philippine National Police na nagsasagawa ng investigation rin na katropang dyan.
0: Kasi alam natin maraming mga babae na mga journalist na sumabak talaga. May mga international pa na ano, no? Na mga media?
1: Meron. Meron.
0: Okay. So,
1: nabigla sila kasi ganyan talaga.
0: First time na nangyari.
1: Ang trabaho ng media. ganyan talaga.
0: Sige.
1: Okay.
0: Katropang robot, maraming salamat sa oras na binigay dito sa XFM Kalibo.
1: Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa Senado, ako si Silvestre Rambulabay ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Thank you, Katropang Rambo Labay, live sa Senado, sa XFM Mega Manila. Sa sitwasyon, ginabuo natin ng mga aftermath, itaya ka nga natabo mga katropa. No? So, importante nga tandaan naton ngarong Senado nga mga katropa is institusyon it Pilipinas. Ginarespeto ron tanan. Grabe tara pag-ibin niya ni raton nga mga legislative office naton, sanggo ni ang bayan, sanggo ni ang panalawigan. May mga importante di karon nga mga proseso. No, nga gina sunod na mga katrupa ro aton karon nga mga legislative officer or daya karang nga mga politiko. Kasi mga ginilihir sandara itaton karang nga mga pumuyo. No? So daya indikasyon nga nagadagom ro tungki anay. Maguwas sa impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte ro isyo sa Senado nga nagkanabo mga katrupa ginakonek kuman sa gihapon pag-abot sa politika. No? Away it Duterte, away it Marcos. Marcos ag Duterte camp.

0: man. Posible doon nga matapos.
1: Bullseye!
0: Rubagantayan it mga Pilipino, mga katrupa. Ha? Ruraya karang desisyon sa impeachment trial.
1: Bullseye!
0: Ni Vice President Sara Duterte.
1: Okay? Bullseye!
0: Bullseye! Ruplastada karang mga katrupa sa dayangarang impeachment trial. Pagantayan it mga Pilipino. Alas 8:34 raton karang oras. Oy padayon rong suporta i Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o GESA sa pagpabaskog man pag naba natong GESA is sa tourism, no, sa turismo. Now ito sa Oriental Mindoro sa pihak uray karang nga epekto sa tungkianay giyera ito sa Middle East mga katropa na kaapekto man iya sa aton nga lokal nga turismo kasi nagmahag represyo it mga produktong petrolyo ag once nga sumaka doon matik na yan. Pero mga nagapangunang bagakon hay apektado mga now rotiesa naton chief operating officer nga si Mark Lapid may gin patibay rotiesa kaibahan ro mga lokal nga gobyerno ito sa may parte kara ita Oriental Mindoro mga katropa para i-implement roraya karang pagtawit mga nagakaigo nga solusyon sa turismo sa bilog man yan eh, dapat tawat ito pangod raton karang turismo yas may islat Boracay no kasi dapat ito sa Mindoro ginapanami makaroon rong access roads paadto sa mga tourist destination. Oh, grabe tama to, debiro mga dagan eh. Ako mo ganto ka sa mga tourist spot ng mga lugar, problema ta, dagan. Sa bilog ron nga ginapabaskog makaron mga katropa especially raton karang nga mga airport. Ag sa bilog man yan ni karo Kalibo International Airport nga ginatawan makonit attention man it aton karang nga CSR. Ag suno kay Mark Lapid halin pa ko 2019 umabot sa 650 milyon pesos rong gintigana i-CSR para sa mga tourism infrastructure project. Una sa may Calapan City, Puerto Galera, ag iba pa nga mga banwa sa Oriental Mindoro. Aga baman yan ni Oriental Mindoro Governor Bones Dulor nga sanda ka ng mga kaibahan may 17 ka mga proyekto nga ginpunduhan ro Chiesa pero natapos yun tara no? Ag makaroon ongoing pa ro 7 ka mga proyekto nga ginapatuman ag kayakip ka rin sa mga proyekto rong 41 million pisos nga floating docks sa lima ka mga coastal sites sa Puerto Galera mga katropa nga gingamit napuslan yuta it mga turista at mga residente sa lugar no so maswerte ro mga taga Oriental Mindoro dahil sa kaabo nga mga tourist destination sa probinsya mga katropa. That's why nga nagpasigamat ito randa karang mga alkalde sa ray karang mga lugar dahil yani sa mga proyekto nga ginpadaga agin pabaskog sa turismo ag ekonomiya sa anda karang mga lugar mga katropa. So i-connect naton raya sa aton sa may islat Boracay nga dapat bukod yang ita Boracay man o tawan it nagakaigong atensyon. Pagkabuabo nga mga tourist destination ya sa probinsya Taklan nga umabot ito sa lugar medyo kalisod-lisod baro dagat. Ha? Abo ya nga manami nga mga lugar nga dapat tawan man agpunduhan ito sto. So gato-gaton karon. Alas 8:37 raton karang oras sa aton makaroon nga pag propadayon ag aton karang pag pangalagad. Well, pila pa sa mga mainit nga mga topiko nga aton karang bantayan. Medyo mainit abig hapon ro isyu nga ra sa kwan eh. After nga ginpadagait ng Congress ro articles of impeachment, may mga ginaplano pa bagarong Kongreso again sa kay Vice President Sara Duterte or hasta langgit dikara. Dikara langgit magatapos ro isyu nga ra mga katropa sa pag-transfer it daya karang articles of daya ro mga bagantayan sa masunod nga mga ito.
1: Bullseye!
0: Sa karang mga katropa. Pero ara, padayon nun ta. Ro isyu nga ra mga katropa dikara sa bay area it Pulukati ag sa Libas. Si punong barangay GC Morales it barangay Libas Banga may pagpahayag. No? Kasi rin gina-complain makaron it mga residente o nasa lugar nagbalik operation ro daya ka nga farm. Now, okay tao, what that problema? May nakita nga medyo manami. Ruplastada mga katropa. Pero this time,

0: rugi na reklamo ro mga dagag ko nga mga traka nga ginabiyahe may gabiyahe nga mga truck siyempre karga ro mga kasapatan nga para sa farm gabi eh. So kadelikado ko no sa anda kara nga mga kuno na anda nga mga wirings ko na no magkagasa no pero gimpaabot ron sa barangay. Okay taron, what at problema now si punong barangay GC Morales itlibas ba nga may pagpahayag at the same time si punong barangay Dolores Villanueva it barangay Pulo Katibanga pamatian taro mga magkasunod nga pahayag it daywang ka mga punong barangay it libas ag Pulo Katibanga mga katropa pamatian na to.
1: Istupindo farm nga ron ay agyan do libas ag Banawan ag Pulo Kati. So kung may mga may nadistroso iya sa barangay libas sa gawid nga linya it kuryente sa mga padto sa halin sa mito padto sa pamagay it doon nga kung sa sin oro ginasupply waman it formal nga complaint iya actually no na kung may complaint mataramon nga pumuyo riya ay pwede matanamon maaksyonan doon nga magahiwat kami it doon nga checkpoint nga hindi pwede nga kuan dahil kinangan may andagin nga extra nga tawo nga para makakuan. Yun nga, hindi masigawin lo, kuryente ba. Pero sa bilog pa ron nga mga problema, ay advice doon do, tag-ana it, linya nga ron, kung sa siin nag-supply it kuryente, halin sa poste, padto sa bagay, nga nag-traverse ba sa ano sa karsada, ay doon nga, advice namon do, tagana it, doon nga, kontador o linya, ag masugat kami ma-informar sa mga lineman ito aton nga akilko, para taasan nanda, do required nga taas, agon hindi masigawig it, mga sigakyan. So, wa mataria sa libas, kundi kung may mga kuan nga, social media nga ron nga mga post ay wat ako gabukad abi hindi normal ako gabukad it mga post nga ron so wa ako kasayod so ro problema inata sa pulukat eh ron dandang himuon nga measure kay kap deyon nga no Dolores ay maghiwat sanday deyon nga checkpoint para ma-prevent deyon nga pagsigawig it linya para hindi man madisgrasya ro tawo.
2: Although ano kap no ginapayag ay 1 week malang da magadagagan ni ita sang Domingo nga mga trucks o nang mag-aagi from umpisa gid syempre libas pa Pulo Kati hay ano ro imong sasambabag kainan no ay sambilog sa mga preventive measures kara ay do yung hydro checkpoint aga syempre although 1 week malang da ay sa next harvest may makarawmat ang matabo eh nga mga dagagkuan nga truck ro mag-aagi kap
1: ay doon nga, waman niya ni Riyad sa ako niya area of responsibility ro mga may problema. Wa matayat complaint. Ay kung may complaint na ako niya pumuyo, ay kung na nag-addo sa andariya, waman, mapangani ako kasayod eh.
2: Oo.
1: Kung waka mo nag-addo riya, actually, watang kasayod. So dapat abi karon ay may formal complaint. Agon maka-action man kami iya nga abi ay ano ro himuon. First ay advice namon do tagana it linya nga taason o san kami ro madto sa Kilco para aksyonan at do nananda para itaas nanda.
2: So possibly rakap no nga syempre ya kita permit sa prevention eh paglikaw bago may madisgrasya pa. Syempre sabi nato niya buko niya kraya ro inog harvest nanda. So sa mga masunod nga harvest, ano may posibilidad niya i-require ninyo nga sa sud sang Domingo aron magpatigay yon gid asan dayt. May nagabantay ro nagtao sa dat oras kinyo kung ano oras ang dagaagi agud ma pahauman andang pag-agi.
1: Ay bukon dato yon do ano karon do. May anisro doon nga ideya karon kundi paras karo yun na sayuran ko kon nga may mga problema gali so ato na natondo akil ko nga
2: aranda nga pang mabuhayang solusyon
1: mabuhayang solusyon bukong tana it magbinantay ta corona kanda ay ro yun ay provincial road doon ay so allowed mata mag-agiro na ro mga diag ko si Akiano. may kwari nga puno tanad baga sa hindi ta pwede o narikaroon. Yata ron sa allowed sa national, road. Oh. Ay manipis malang abiro kuan ni kaon diyan nga ano kalsada pag semento ay hindi kaya randa nga kabugat oh eh, rin yang dagko ko nga makuan ay mga light malata wa man it karga nga mabugat so doyon do kuan nga base hindo na ay nakaabot yon sa akon nga
3: katapan
1: sa katapan do rin kunwa pa kamo nagantungan ni riya wa pa ko sayo di ay ibat abiro mga social media ay gain ta ko mainstream media ginatawag ay diyon nga ro sigo nga pano post na na buot ang take up eh. Oh. So haron malang ah diyon nga aton nga tawan it kwan importansya ro yon nga mga paabot nyo ninyo riya ka akon man.
2: So, may mga concern na bikap na, although pangaiwa lang man, dasan ang concern doon yan nga, syempre kabugat, itry ka lang mga truck, aga syempre ay ro, tama man, manipis ma lang man, ro, mga ano, ita karasadong, pero ginaklarot, anato niya, provincial road, araya nga rang dagat.
1: Provincial road, araw na yun.
2: Kumbaga, allowed asan na nga.
1: Allowed asan na? Ay, provincial government, nakaroon doga, kwan, doga control. Kumbaga, ay, pwede, sanda mag-agi. Pero kami ay, din malang rong rugi na prevent ka rong do, may masamad.
2: Oh.
1: Nga mga, kando na, nga linya, una-una, linya at kurinti, din manaba.
2: Mm.
1: So, wamat area ay, nagpanuhan ko mataron nga, medyo mataas mataya. Ag, ito takon, ito sanda sa pulukat di, dapat abi, maging visible permiro aton nga mga barangay official para tanawon pero naga naga transpired kun ano ro na like pero yun nga kuryente ay may posible babaw ro posibilidad kung manabagagi nga masigawig
2: mabaho pa ro
1: oh. So dapat anda karon ay diyan nga from time to time ay andagit aron nga secure ay masagabi kay abo daw makuan kan kapin kon gaugan ay susa delikado gitaron abo kita karon mara disgrasya
2: aro niya ni gabi ita ko no kap nagaagi di karon sa may libas ba kap
3: sa cabin court niyo kap
2: ay gabi iko no gaagi kap
1: sir garo ro pag travel abi et manok ay matsa iya nga niro nagpangutan na kakon man eh ay nag-usoy ko Estupendo Farm. Ay siyempre hado corona pag inspection niya to. Ay diyan nga uwangan niya ako kasayod kung nag-resume mo na yung suspende ron. May suspension sanday. Oo. So nagpangunta na ka ako. Ngayon turo ko mataroon eksakto. Ay sayod ako dahil hado ako rito pag inspection ka ron. Pagpasaray. Pag-umpisa ginanda.
2: So kagabanan gabi igit asan na perminaga biyahe.
1: Travel time abit ka on kinahangan hindi mainitan do manok. Kapin ay isiw randa nga ging deliver.
3: That's why nga gabi iro.
1: Oh gabi hindi pwede nga adlaw. Patay ro manok.
2: Oh, ay, na. Nakapangutan naman na Biko no Cup ito sa mga residente sa may libas kung si Indoy niya ng Pulokate ay nagakabaga ka pag isan dadagakuan niya truck ang ginamaneho tapos bukon ganyan at memoriado ro dagan agabi ipa nagabiyahe
1: ay haron may anda may Google man sanda ron no. Agana abiron ang pagkasayod ka anak Magnolia so do yun do supplier so may Google man doon sanda kon si N. So actually ako ro sambilog sa gingkutan ano iya nagpundo ri karaw. So hingturo ko mataro. Ewa ako ka ano kon dahil simpre ro mga driver nga driver malat sanda ka deliver ya tay. Do ro kwan ta karon nay. Hinaga mangutana ako sa sangon yang bayan. Ay may session kami naga. Kung nag-resume yun ba?
2: Oo.
1: Ro operation is Estupendo Farm, poultry farm.
3: Okay.
1: Aron mo lang, ro, kuhan ka ron. Ay, nag-deliver yun eh. So, kuhan niya nga eh. I think mga 5 days siguro. Daya, nagdaliwan nga week eh.
2: Nagpangunta na?
1: Oo, nagpangunta na kakon, konsiin. So, Huwag na akong igturo ni Karay, Barangay Road. Hindi ka lang magapit niya lang. Igapos man doon kunta. Galing ay pinino ko gagi nga. Medyo may mga manaba nga. Kung hindi ka to sa unahan. Nga kuryente. Si mga servista ko. So, igturo ko ito sa provincial dahil nakita ko mata nga mataas mataro mga service drop namon isa pumuyo. So dapat karon do maghimo er diyon nga checkpoint una o anda nga tawan er diyon nga anda nga indog kuan importansya tawanan dat importansya nga mag servisyo man sanda sa anda nga barangay. Una karon tanawon anay nanda inspeksyon nanda ro mga linya it kuryente ang mag-request anda sa lineman it akil ko nga taason agod hindi masigawig agod ma-prevent do mga disgrasya ba nga makuryente kuryente tabi wat at kalaban-laban karon daton nga tao especially kun maugan no? So do yung malaga ra ako nga makuan.
3: Basta makaroon ka mapatigayla at ako mag-checkpoint mga pasig. Aron yun.
1: Hindi, hindi ako ka checkpoint ka niya.
3: Okay.
1: Haman. Huwag man dati problema riya ka akon. Ito ta sa ibang barangay, sa pulo ka tita.
3: So ito ta dapat magpa-road?
1: Ang doon yung karsada nga ron ay, nambay ko ano eh, provincial road na ron. So doon yung dumalang roopan ka.
2: Kumbaga, sanda ro mag-effort ro mga, sa kung si ina nahamtang doon yung farm, sanda mag-effort it magpatigit mga makarang measures nga rakap?
1: Samtang nga wa pa baga gina aksyon ni it, akil ko, ay magbutang sanda checkpoint.
2: Oo.
1: O sanda ro mag-effort nga butangan ng diet. Doon yung tukod ro, ano, roopan para hindi masigawig. Ay abong butong una sa barangay nga para tukuran do kuryente.
3: Masing sugod sa imong lugar ka
2: nagreklamo.
3: Oo, do nagreklamo nga is dapat do mapatigayon kita checkpoint ug magayos
1: ka. Wala man dia nagreklamo ani. Ginaklaro ko, barangay libas wa at nagreklamo riya ka ko.
3: Okay.
1: Ay kun ina mataro nagreklamo nga ron sa barangay Pulukat eh na nasagawig ang andang kuryente. Ay ruga reklamo ka ron na perwisyo. So imo dapat mag-import man. Nga para hindi mapirwisyo imaw, agi hindi masigawig ra ng linya, tukura na. May negligence man sa kwan eh, sa tag-ana ko linya nga ron eh. Wali, hindi kang tanan ng daigsalig man sa barangay opisyal. Di ba? Sandar mag-import para hindi masigawig ra ng linya, taaso nanda, ega travel sa karsada eh. Nga tabok. So dapat, sandat aro mag-import ka ron mismo.
2: Mm-hmm. So imo man karakap ay kung una gid man niya sa imong residente man ay formal complaint kita ro imong ginahugat man.
1: Ayo taro. Sinuro. Kuan. Dun taro tama karon. Bukon it dun sa halig tanandang sa barangay official ano man na obra. Ikaw ta mismong tag-ana ro mag-import para hindi masigawig ring linya. Bukod niya at barangay official man. So, for the meantime, nga barangay official akon nga barangay o agbanawan man o pulukat eh, ay rin doon ginagyan eh. Ay, sanda ro maging visible, tanawon nanda, inspeksyon nanda. Habang wa pa ro gina-aksyonan nga tukuran nanda. Tanawon nanda, tukuran nanda butong, kabuabong butong sa baryo.
2: Kap siguro mo makarang panawagan man niya haron niya ni kasi may ambani mo bukod katik pala social media biag may mga post sa social media nga from sa imong nasakupan imong panawagan kap nga magagtog diya sa imong opisina ag mag paabot it anda nga concern agud man sa nagakaigong action
1: actually sa akon nga pumuyo it barangay libas no diyan nga ging palangga ko ta sandaron tanan. Kung may anda nga reklamo hanungod sa pagservisyo at mga barangay official at amon nga barangay libas, magadto sandarya, paano kung tamasayran yung masakit aring tiyan kung wakat yung naghambag? Gina-address matatanan doon anda mga problema nga ron hanungod sa barangay governance ay gina-address gina-tugunan matanaton wagid ako nasingan nga pabayaan doon. So mag-adto ta sandarya ay plus kun hinono mo lang abi ako nga man ga atubang sa ano sa radyo ay mga nga na abot aton nga pano mayani abotan nyo ga panaw ta ako sa ano eh sa aton nga munisipyo dahil may kinanganon ako rito nga dapat ay atunan ko man ay di nga nagtinir ako riya may abutan yun kuan ay pero iya man ako nga konsyal may kuan man riya officer on duty adlaw taron ay so ma kuan doon may address man doon nga problema so kung doon yung mga problema ron ay bukon yung gitman doon yet doon nga mabaho nga problema kung gina-aksyonan niya mabahot ang problema ron kung nabugto ro na agwat agagi pag-aksyon eh ang may hakuryente doon yung dumabaho ay so wa pa ro yung problema mismo tag-ana ro mag himo it doon nga kabudlay ron nga tuko na eh may imaw ro may negligence ka naman yung sugta na nga manaba agatabok alit karsada rin kuryente oh. So doon do dapat kuantawan doon nga importansya at aton nga barangay official magkuan man maging visible man ba magtitanaw man ba kung ano rong problema so doon malang ra ako nga ano ah may problema sa akong pumuyo pagkato ka mo riya sa aton nga kuan ay may tawo riya nga maka sabat ko inyo nga kuan iya taron wa tariya iya ro aton nga secretary nga gina record kuna noro nagkakinabo adlaw-adlaw so iya wa mat nagpa-record iya ay paano ra mo pag-aksyon so, ay social media nga ron wa ta ko bihira at ako nagano.
2: Sige si punong barangay Jesse Morales it barangay Libas Banga
4: Dolores, makaroon ma'am, no? Buo malang man kami confirmation update sa natubang naunang temporaryo, no? Naging papundo, ano yung operasyon, it's ang ka-poultry farm, muna sa barangay Pulukate. Ano na, ma'am, balik operasyon na sana, kaya man may mga nag-ausisa, no? Nga mga residente, especially mga kagapit ita, barangay ita, Pulukate, nga natupang dan yan, niro pilang gabi, yun yung sunod niya pag-agit mga truck, agpaagto sa barangay Pulukate. Ano na, ma'am, ano yun niya, poultry farm, ma'am?
5: Do poultry farm abigay gin temporary ron nga gin pasarado dahil sa may mga violation nga nakita do mga ahensya so ginano man doon gin inspection nanda ag do yung tanan hay gin comply man itag-ana ag ro ko ano March 30 hay gin ano ta kanaroan ng permit?
4: Aging paging kumaga gin resumot aging nataw in issuance sa nagbago nga mayor's permit kara ma'am itato ni alcalde sa Banga.
5: Yes po ma'am.
4: So confirm at ma'am no nga dayang mga truck nga rahay paagtorm nagahalin sa poultry farm nga ron.
5: Yes ma'am, basta mag-harvest abisan na ron ma'am ay di yung gata ka iyaro yung mga tracking pero every ano sa daron ga ano ga maggabi iba ga ma'am sa mm-hmm. naga hack medyo malas baro so ano sa karsada
4: oo ma'am may mga ano nagpaabot kinyo manunat concern kara nga ruint nga ni mas mabaho abi sigon sandig man sa tong mga na istorya nga mga residente kapin sa mga kalapit na barangay mas mabaho sigon ro mga tracking makaron niya nagaagi compare sa dati nanda nga operation may nakaabot kinyo ma'am nga mga ruy kapag kabalaka nga syempre gabi pa base ba masagawi ro mga linya nga kuryente ma'am.
5: Dati man doon, ma'am. Hay, do yun man doon. Basala ka iya. Siyempre yes, kami iya. Oh, yes po, ma'am. Hay, mm-hmm. Siyempre kami iya. Hay, bukunan man gid sa amon itano. Dahil sa yun man kami nga may farm iya sa amon.
4: Mm-hmm.
5: Pero, pisaro yun yun yung mga nasa salawig man da nga ano siyempre hindi man doon natin malikawan dahil may una gitaman nga mga manaba nga mga wire nga nag-spray, nag boss ko sa kanya kasadahon. Pero hey, pag may makamon iyang information, hey, gina-chat ko ro tag-ana nga doon. Kasi may anda matakaroon nga nga sarili nga manug, ano ba nga it, na technician.
2: Mm-mm.
5: Ay ginaan ko na matalang basta masayran.
2: Oo.
5: Oo, wala mo na ginapabaitan naman nga i-inform dahil doon mga dulakong dandun para makayad man.
2: Ano ro, ano karamkap ro, tikang man it araya karanga farm, although ano, ay ginapayag mga San Domingo malang nga ro yun doon nga harvest season nanda at pagbalik-balik magdagakuan nga ranga truck. Ano ro, anda nga tikang malikawan gid bago pa may madisgrasya syempre gabi pa masi bagawat na napanuhan may mga masagawig sa nagmay maglaylight ang aranga linya ita kuryente may madisgrasya. Ano nang tikang karon ma'am? Agud niya, malikawan niya gihir mga makaroon plastic nga disgrasya.
5: Actually ma'am, ko sanda matamis mo karon doon nag, ano, nagpakayad ko mga, sanda ka karon doon na, sayod nang, ano, pag-ana tamis mo karon doon nag, obra ita na yung tikang ma-safe man doon mga wire nga. Galing kung amat, may una kita kung amat nga, hindi natin malikaw.
2: Mm-hmm.
5: Ano ro to ko ay di siyempre hindi man natin ma-hitanuhan nga naglabaon man kasi siyempre yung ginatuko ay mga butong nga may hindi man natin
2: ma-hindi
5: matabing.
2: Pero may mga kamo na ma'am sa barangay may mga pag-required kamo sa dayang farm nga harun nga ni kinahangan gid ana nga may pahinante bimana nga magtuko igto sa wire nga kung sanday gaagi kapin kung gabi iag madugom may mga ano bi nga may mga ano nga ma'am concern nga nagapangutan na pat ang anilaya ka ng mga tracking ay bukong tagal na memoryado man do dagan ay syempre madugong pa bukong pa na memoryado ro dagan ay basi baga do yun may mga manaba nga wire ma may mga pag-required ka mo kanya dapat gid nga sanda gid ang mismo ron ay may pahinanti nga magtuko sa anda ka sa mga wire nga maagyan or ano nga preventive measures abe.
5: Oh, actually ma may pahinanti man sanda.
2: Hmm.
5: Oo. Kung galing yung dun siguro man hey sa ngalan niya madugom, ay ruyon do mga ano siguro nga hindi malikawan. Pero may pahinanti sanda.
2: Hmm.
5: Eh, yung ano, iya man nga ni ro ako niya mga chat sa pag-ana nga gina ano kung git ang sanda.
2: Napaabot
5: gina rin na ito git ang sanda. Watchat ni ma'am. Lin nga, may pahinanti sa tanda ron.
2: Oo. Ma'am, siyempre umat ibang dagan na binoy. Una na tagidiyagi, umpisa sa libas nga ra. Pasakao na sa Pulokati, una malang manu dagan eh.
5: Yes, ma'am, mo. Hindi yung gilang man abi manu dagan.
2: So, makaroon ay, aton malang karang ginakumpirma. Ito yung mga trakay, anara itaya karang poultry farm una sa Pulokati, Abanga. Ma'am, siguro makaroon dugang ni mong mensahe, especially sa mga imo pumuyo na sa Pulokati aga, sa mga kagapit ninyong kabarangayan. Nga rin yung nagkabagaka sa mga truck na nga nagainagi it gabi eh, at nga nagkabagakan abe. Doon nga ni masagawig rung mga manaba nga rang white dagaguan nga truck na pahayag abe ma'am no ay ada matang pahayag especially mga di kara sa may libas nga residente ay mas mabaho ro mga truck makaron kumpara sa mga nauna nandang mga truck dati sa nauna nandang nga operasyon so ro nandang kinakabak ano mga linya kuryente mga metro sa gilid kaysa da nga masagawig siguro ma'am imo lang man nga mensahe kanda
5: do ako lang karon nga idugang siguro ma'am hay di yung i ano lang gid na kon ano ro tag ana i maistorya ko gid na itana nga mas personal parang at least ay ma maipabot ko man kan gandaro yung mga concern actually ay wa man ako kasayid yan ikon wa man yan sa social media man yan ikon na naka-post din pero actually wa man ako kaon kabasa pero sa makaroon ni syempre dapat ay aton man dun nga tawaan man dun is pagtungtangod ang mga concern para nga at least ay syempre sa safety man dun itanan ay aton gid dun nga himuon ma'am
2: at least ma'am no rin yung inyong pagpasiguro na sa barangay Pulokati nga
4: naga-action ta insigida ro barangay saray karang mga concern regarding sa runya poultry farm, ma'am.
5: Yes, ma'am. Kasi pag-umpisa nandang ang kabuab.
4: Mm-mm.
5: Ang mga wire eh tanayang ano pero ay may mga nagreklamo mga na, may na-discuss siya pangani ka or nga ikan sa ano man islipag nga tag
4: mhm
5: anang ginbayaran ni may sa igo abing
4: oo
5: oo nga lapo nga nagpis ay away man kami ka ma'am
4: mhm
5: yun ano gid anamon dun sa ano man sag-ana.
4: Sige, oo. Kap, thank you so much man, Kap. Asaray ka lang information niya gintaon ni mo ka muna sa XFM Kalibo, Kap.
5: Ah, okay, ma'am. Okay, ma'am.
4: Sige.
5: Anytime man, ma'am.
4: Si Pulo Barangay Dolores Villanueva at Barangay Pulo Katibanga. Raya man si Katropang Claire Tia dit XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo.
6: Busay! Busay!
0: Ay, thank you kita sa daywa ka mga punong barangay, no? Italibas aga Pulo Katibanga kay punong barangay GC Morales aga punong barangay Dolores Villanueva. No, tama trandang nga mga pagpahayag eh. No, kung may mga maura nga mga concern, raton nga mga barangay official ako nagapating nga may aksyon mataranda may himo sa dakara nga mga pamahala. No? Dayang concern is seryoso matabi para sa mga residente naton nga dapat tawuan man it nagakaigong atensyon itaton kara nga mga barangay official mga katulad. Oy alas 9:05 na. Raton kara nga oras aton makaron nga pagpropadayon. Morning ani kay Rini Rosgal. Nga naga-monitor mga ron Tristan Gulay, nga naga-katutok man. Good morning, Floyd Beltran. Good morning, ha? Kay Michael Villanueva Solina. At amin lang ang mga kasimaryo na sa laging Banwawe sa Numan siya, nga naga-monitor mga ron. Yoski, Randoy Martinez, ni good morning. Naka-highlights kita. Si Jinaline Amaro, watching makaron sa San Francisco, Agusan del Sur. Good morning! Jory Jorpo, good morning. Oy, wakit na kita't oras mga katropa sa aton makaron nga pagbangalagad. Standby na sa masunod nga programa, serbisyong katropa. At standby man ka mo, makaroon man nga agahon nga at Biyernes, hindi na ra sa programang sentro, i-anunsyo ro aton nga winner sa aton nga santo na ni XFM Libo-Libong Papremyo. O, bantay ka mo karoon, ha? Kapi-kapi ang anay ka muna, Agro Santon Gold Coffee Mix. So, ana karoon nga prop of purchase. Ana karoon nga mga putos, din yung pag-ipila kay magamit na natin. One raffle entry. Para sa aton ka nga santo na XFM Libo-Libong Papremyo. Pantay ka mo karon sa duna sa sentro. Iba nga mga mainit ka mga balitaan. Ato nun nga balikan sa pila ka mga news and public affairs ita XFM Kalibo. Well, naging kakbay naton makaron nga gahon. Una-una kay katropang Ninyo Regina Chudosyo nga nag-arangkada kay ina sa aton ka nga programa nga Bullseye mga katropa. Iya sa technical side, kakbay naton katropang Cipril Kit Palmon. Taton ka nga XFM News Center, kabulig ta, katropang Mariani Tolentino. Kakbay taman si katropang Claire Tiad sa pagratsad at balita. Sa kahit patrol si katropang Ariar Colas, katropang Christian Villanueva. Sa nga gan, kuamon ka nga General Manager, katropang Edwin Garing. At kuamon ka nga Chief Executive Officer, Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang John Alinasca. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.
7: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Diintagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
11: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agkawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong pa-premyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
13: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Live Testimony.
14: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
6: Sandton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sandton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Sandton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sandton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Balanced diet?
16: Check.
15: Regular exercise?
16: Check.
15: Vision X Plus?
16: Check.
15: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
18: XFM.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
20: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Sentin Plus Herbal Soap.
22: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sentin Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
21: Sentin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap. XFM.
23: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropas XFM Calibo, Philippine Standard Time, 16 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Servisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Servisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayranyagaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayranyagaon, Probinsya, Itaclan. Banwat, Kalibog, good morning! Welcome! Welcome na kanon sa tunyo pagkana kada pagpangalagad programang Serbisyong Katropa. Makaroon kita nga adlaw with Biyernes. At sa 15 sa buwan ni Mayo, dugong 2026. And of course, sa gihapon, makaiba ninyo, katropa, ang clarity at mga katropa, sa katalas G sa agahon, magpadat nyo mamin sa mga pagtamyo greetings sa numero 0998-591-5186. So mga katropa, 0998-591-5186. Well, mga katropa, happy, happy Friday!
1: Exciting!
0: Thank God, it's Friday. Kamusta? Kamusta ro inyong adlaw so far? Nakaroon niya agahon it Biyernes? Ano, paubos na ro energy or pa-boost pa lang ro energy? Kaya man Friday na, iba ro aura, iba ro energy basta Friday.
1: Exciting!
0: Ro iba hay, pa-boost pa gataro andang energy kaya man. Siyempre, Friday vibes. May mga kakaibang enerhiya nga nagadaloy siya na karoon niya mga kaugat-ugatan. So, Ray Bahay, very good vibes. So, grabe kita na ro, energy basta Friday. Pero ro, may mga katropa matakita nga paubos na hay, naubos siya ta sa bilog nga sang Domingo. Paubos siya ta makaroon niya Friday. Pero kung ano man yung energy makaroon katropa, hay ibihat ako hasat alas 10 sa agahon. And I am ipaabno gid anaton ro imong aron nya energy ipa boost sa sabog ka katropa sa punong-puno ng energy syempre pasabuga man ninyo ro ako nya energy
1: exciting
0: reciprocate malang man kita karon na mga katropa give and take ngani ibhin ninyo ako hasta it alas 10 sa agahon uy magpadati yung mamen say girl thanks sa numero 0998-591-5186. So mga katropa, 0998-591-5186. Well, rato niya pagtamyaw, rato niya pag-abi-abi, rato niya pag-welcome. Sa mga katropa natin niya nagka-monitor, tutok na sa nakaroon niya mga radyo. Nagka-tune in sa 96.5 XFM Kalibo Megahertz. Good morning, everyone! Sa atin niya mga katropang drivers with lovers, nagka-propamati samtang nagaburo biyahe ya karon sa tunya probinsya Taklan sa tunya mga tricycle drivers ya karon sa may Banwat Kalibo good morning everyone sa tunya mga mahugod ni mga vendors negosyante sa may Kalibo Public Market good morning everyone sa tunya mga solid katropa out there sa may Kalibo Shopping Center good morning masako ra ta karang mga linyaday angan-angan syempre mag uilabas abor mga nagakurukaon o nakaroon sa may Kalibo Shopping Center sa guwa ba ang mga katropa ng mga nakahilera ng mga karenderya for sure naga masako na karandang nga mga katropa ito nyo mga katropa ito puro pahaom sa mga nagkagain niya inya potahe nga pagkaserbi ho ay ano makaroon nyo rumah nami nga potahe makaroon niya Friday ano rumah nami kanon mga katropa especially mga tinuganon di ba there's something special every Friday nga dapat raya ro ako niya tinuga raya ro ako niya suga personally speaking ako kada Friday dapat hindi maduga ro kimchi.
1: Exciting!
0: So, ikaw katropa, ano ro, hindi dapat maduga nga pagkaon every Friday. Eh, ako kanina nag-advance yung tao kabiin ng kimchi. Utang, hindi ko tanggit ka taes. Like, hindi ko tanggit ka hugat. Hindi ko na kayang hintayin mag-Friday. Nga ni kabiin ng kimchi utang mga katropa. Di ba, may mga makaroon kitang hobby. May mga makaroon kitang nakasanayan. Like, dayang adlaw dapat rayaro ako niya pagkaon dayang adlaw dapat rayaro ako niya ubrahon may mga makaroon kita diba like miko nag-react taga giro imo nga gawas knowing today is Friday today is ano man ron niya adlaw dapat may makara diba ga ano ikaw ka tropa bi share doon ka ako ano what is your Friday thoughts pero iba syempre Friday makaron ga inom ako diba may mga makaron eh anyway, when it comes sa food ako basta Friday dapat may kimchi ano man ro ato niya suga karon basta it may kimchi ta ako ay laban yun aron feel na feel ko tagit karon ro Friday vibes sa mga katropa ikaw ano kimuro mas nagapa feel nga today is Friday or sa energy at mga tao sa imo karon nga palibot sa office, mga ka-office mate mo. Ano mga katropa, ro, mas nakakapabatsyag kimo nga today is Friday. So comment yun lang ron sa atin niya, comment section sa atin niya, Facebook live streaming. Yes, mga katropa, sa mga katropa natin nakatutok. Siya na karoon niya mga radyo. Live na live, ratoon karoon niya pagpangalagad. Asa ka na talis, G sa agahon sa amin niya Facebook page. XFM Kalibo 96.5. So, i-power share dato niya live. Agad niya, the more, the merrier. Kita iliba makaroon niya, makaroon niya Adlat Biyernes. And, mga katropa, may naka-flash niya QR code. Inyo karon niya mga screen, all you have to do is just scan it and directamente mag-subscribe sa amon nga YouTube channel. So mga katropa, scan the QR code nga naka-flush sa inyo karon niya mga screen and mag-subscribe sa amon karon nga YouTube channel. Ayaw man ninyo pagkalipatan, of course, nga like and follow XFM Kalibo 96.5 nga official Facebook page namon. Agad niya everyday mag-ililiba kita, not only mag-ililibati kita sa mga radyo ninyo but also magkililita kita sa Facebook mga katropa. Well, good morning man ha sa ato niya mga katropa, kutubit magabot itato niya pagpangalagad pag ililiba sa Isla It, Boracay Mainland Malay sa 1st and 2nd District itato niya para Robinche Taklan mga kagapit ka probinsyahanan, kabilugan o Western Visayas. Good morning! Mayong aga, maya din niya gahon everyone. Sa mga katropa nato niya overseas sa Filipino workers o kan OFW sa mga mga partid kalibutan, ano man niya oras sa inyo karoon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening everyone. Uy, download na kamo ha, XFM Radio Mobile Application. Libre malang man mga katropa mag-download your XFM Radio Mobile App. Kutubit may internet kamo di karoon, may data kamo, you can download for free or XFM Radio Mobile Application kay man. Feels like home kung everyday naka-monitor sa XFM Kalibo. Kama naman, kabilugan XFM Network Philippines. Uy, good morning sa mga katropa natin nakatutok online. Kay katropang, anong Samuel T. Ad, good morning, mayong aga. Sa mga katropa natin una ha, mga katropa natin dyan sa barangay Bulata, Kawayan, Negros Occidental, mayong aga, mga katropa. And of course, kay Tayo Poldo Martinez Jr. sa barangay Aliputos, Numansya, good morning. Sa bilog nga Martinez Randoy family, good morning. Katropang Arles Soko Galion, may dadyo nga pagpropamati. Fantastic baby! Katropang Maria Lizelle Kahili, good morning! Bawag ito, Ana, ha? Karakang nag-comic ko sin tapos na fiesta o nasa kabayugan!
1: Baby!
0: Ikaw talaga, ha? Magaling ka rin, eh. Ikaw talaga, Maria Lizelle. Naagto nga ni kami una sa sunod. Agod may libre nga soft drinks. Iba, kita magtatap pro ato niya rin mga katropa. Pero kahapon yung fiesta, or masako. Masako ka siguro, katropang Maria Lizelle kahapon. Masako sa imong mga bisita. Ayaw, akauting ka-comment sa ato niya Facebook Live. Kahapon taan na ha, rufiesta o nasa barangay Kabayugan. Mas makaragat, nakabutuwa si katropang Maria Lizelle. Sana all masako. Abong kita sigurong bisita. Abong handa. Ay, may bilhin po ng kanamito niya, fritada. Katropang Maria Lizelle. So, yun, gitangani ka ron eh. So, masako-sako rin na kadangalin niya dahil fiesta. Karapang Vince Image. Oh, grabe ba? Image. Good morning and happy Friday, everyone. Pag Friday, naka-ready na ang aking lalabhan. Sa true facts, gitaron ka trapang Vince. Ako, abihay, gagaba ko like, it's Wednesday or Thursday. Agad niya Friday ay... free na ang inyong katropa. Okay na ang plastada. Feel na feel ang Friday, wala na halos ano ginagawa. So, pag Friday, wot ako chinabahan aga sa weekends. Resume na naman yan like Monday, Miyerkules, Huwebes. Karoon, wako ba yung ginasang bagsakan ni Chab? Ay, mag-aoy man. Masakit man sa likwad. Yes, mga katropa. Hands-on kita sa paglaba. Pero kung nagatinamad ay laundry shop ka sa akin. Okay, katropang Dang Villanueva, good morning. Kaso pagising mo, daming langaw. Ay, naku. Si inyo mataroon, katropang Dang. Haroon yung matangan nyo na sa banga. Gap na ag na naman rulangaw. Si inyo mata nagadapo. Nga, hindi dapat dapuan. Ay, nano ta. Doon yung mga problema. Like, batan. May mga part it batan, no? May mga barangay man sa batan. Banga nga. Yup na agro gang o kapin makaroon harvest season sa mga farm, mga poultry farm, no, mga katropa. Hindi kita rin malikawan ro mga flying nga nga mga langaw. Kibot kalating hay no tas ibo nga bibig may nagakisut akimo.
1: Exciting.
0: Langaw tagali, my god. Daro yun gid karon do problema, no, kapin makaroon niya tig-init abo nga langaw. Ay ikaw katropa, anong kwentong langaw mo dyan? Maya jaya sa mga studio at yangaw. Maski magwinakaw, patakoy yahay, watakoy at matuon nga yangaw.
1: Exciting!
0: Kung ama tabi, hindi tani mo mapatabog lang, ikaw winakaw kating, kasi may yangaw tayo. Kibot kalating, dunlan kalating mo. Maya dyan, malimpiyo ya sa mga istasyon. Wait, langaw. Hi, Auntie Andrea na bayaran niya. Vas, good morning. Happy morning, Friday, katropang Claire. Shout out niya sa Marshall's Variety Store sa Poblasyon Madalag Public Market. Ag sa family na bayaran niya sa Ilog sa Kabangahan, Madalag Aklan. Ag happy fiesta sa among barangay, Kabangahan, Madalag Aklan. It happy fiesta, San Isidro, Labrador. Uy, happy fiesta! Manakaroon sa Kabangahan, Madalag Aklan. Ay, ano yung handa ka Auntie Andrea? So happy happy fiesta gid ana una akin nyo sa Kabangahan Madalag Aklan. Well mga katropa, good morning man anay sa mga katropa nato na nakaroon sa Barangay Kabayugan Malinaw Aklan, Bilong nga Ibardula sa Beltran Isuga family. Happy happy monitoring. Of course. Good morning man kay Lola Mami, Lola Linda, Lola Mary. Always rin niya nagsigabong Roanda karon niya monitor sa Kabayugan. Good morning. Good morning po katropang Claire, guwapa po. I thank you gid ana katropang Jesse Joseph Costa. Naga-monitor gid ana una karon sa Ibahay o kung siin ka man makaroon katropang Jesse. Good morning. Wagid ka tropa pero mamista lang basta maya diyang awa. So yun ang katropang Andrea, daghalang abi kami nga ra. Sin ka mapamista. Ay daghalat ang ani kami iya. So good morning gid ana ha, kinyo na sa Kabangahan Madalag Aklan. Sa mga late tuners natin out there ha, abi mga katropa, magwasa nyo karon yung mga radyo, magmonitor tutok sa aton karon yung Facebook live streaming. Ay asa ka alas gisa agahon and base baga ay ano kamo di karon may mga inugkuta na, may mga gusto kamo kaklaruhan na pag-abot sa inyo karon niya SSS. Alright, of course today is Friday, so it's Social Security System akon SSS day. So feel free nga ipaabot ron sa aton nga linyada sa uman ha 0998-591-5186. Pero mas manami nga i-comment ninyo ron sa aton nga live. Agod niya mas madali na akon makita ang mabasahan. Agod niya mapaabot naton kay Sir Amiel Hinova, it SSS Western Visayas. So for the go, mga katropa, aga sa mga future members at SSS, this is your sign nga magpamembro na mga katropa for the go. Hay gakman, gakman do mga programa it SSS nga pwede gid naton nya ma-avail. Kay katropa ang Aljun Derilo Navarro, good morning ha sa Ruel and Junior Barber Shop una karon sa Banga the Beautiful. Always ito sa naman nga naga-monitor. Katropa ang Aljun, sinyo do aton nya picture. Tanaw abi ba si Haggard man ako igto ha. Ay nako sa aton nya pagbisita, masadya gid ka istorya ro aton nya mga katropa. Opa. Una karon sa Ruel and Junior Barbershop. Abi patan-aw ka tubang Aljun na basi ba dagant ako naga kahagard-hagard taro ako niya itsura sa to niya tong picture. So good morning gid ana ha sa mga katropa naton. Una karon sa Ruel and Junior Barbershop. 32 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Mga katropa, standby tutok. Standby tutok sa tanyang pagpanumbalik. Makaiba natin, Sir Amiel Hinova, it SSS Western Visayas. Dugang nga mga pagtamiyaw ato nun niya pagabasahon. Magpanumbalik kita after yung magpinaka mga reminders. Kindly stand by.

0: Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Miso, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

Oras mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 37 minutos. Mga kataliwan sa oras, sa 8:09 sa agahon. Sa tanyo pagpanumbalik program ang serbisyong katropa. Sa gihapon, makaiba ninyo katropa ang Claire Tiad. Oy, good morning, gidaanay ha. Galing daw sa Manukan, sa Drulangaw, sa Pulokate. Sana hindi na nangangapit baryo yung mga langaw kainis. Sa iro yung gidaangani. Back to operation yung Mataro Farm. Unang karon sa Pulokate after complying do mga kinahangan i-comply matapos nga mga requirements. So, buko man nabit ako niya si piging gamit. Ay, rin yung kinakarapang Aljuen. Ay, sige lang. So, good morning ha. Good morning everyone. Sa aton karon niya, pagpuro pa dayon, standby tuto ka mo. Ato niya makaibahan sa hindi magbuhay.

0: by si Sir Amiel Hinova, 8SSS, Western Visayas. So mga katropa, magpuro pangutay na kamo for the go kung ano may mga gusto ninyo nga ipaabot regarding sa inyong karunyong social security system. 9 minutos, mga talimang sa oras, alas 9 sa gahon. Mga katropa, sa payak linyada na si Sir Amiel Hinova, SSS Western Visayas. Sir Amiel, good morning!
1: Ma'am Claire, good morning, and good morning sa lahat ng tagapakinig natin.
0: Grabe ba, sir? Abot na abot dito yung energy mo. Happy Friday! Happy Friday, Sir Amiel!
1: Happy Friday, ma'am. No? Kasi weekend na bukas, yeah.
0: So, pinapil ko yung
1: medyo
0: excitement mo.
1: Ano na tayo?
0: Despite, sir, no, ng mga kaganapan, basta importante, weekends tomorrow, go pa rin ang ating energy. Excited pa rin tayo.
1: Yes, ma'am. No? Dapat tuloy-tuloy and positive tayo. Dapat.
0: Yes, true lang. Of course, today is Friday, Sir Amiel. It's SSS Day. So, ano ro ato niya istoryahan? Ano ro ato niya topic for this morning, Sir Amiel?
1: Yes, ma'am Claire, na-mention or na-post nung nakaraan yung regarding po doon sa expanded relief program ni SSS. So, yun po yung magiging topic natin for today para at least ma-explain po natin sa mga members, pensioners natin, at sa mga kapatid natin na mga Pilipino yung regarding dito.
0: Mm-mm. Sir, paano tinutugan na ng SSS ang, ayun niya, no? Kasulukuyang hamon sa pang-ekonomiya na nararanasan ng mga miyembro today, pensionado at ng mga employers, at yun niya, may mga expanded relief programs kayo. So, ano to, sir? Ano yung mga coverage ng itong programa?
1: Opo, ma'am Claire, bilang tugon sa pagtaas ng inflation at presyo ng langis dulot ng crisis, no, sa gitna ng silangan, pinalakas ng SSS ang mga umiiral na nitong programa. Kabilang dito, ma'am Claire, are those na yung maagang pension increase natin para sa mga pensionado, loan penalty condonation for those that have loan balances na matagal na hindi nabayaran, enhanced emergency loans at yung upcoming natin na micro loan para sa mga miyembro at contribution penalty condonation naman para sa mga employers natin na merong mga delinquency or hindi nabayaran na contribution para sa kanilang mga empleyado. So kabuuan nito, ma'am, aabot or yung reserve natin is 60 billion para sa agarang tulong ng na maibigay natin ng SSS sa mga members and employers natin, mm-hmm, and pensioners.
0: So ang daming programa, sir, no, nasakop ng itong expanded relief program. So ano po talaga yung nagtulak sa SSS para ilunsad ang mga itong relief program, sir?
1: Yes. Itong programa, ma'am, ay tugon natin sa matinding financial pressure na nararanasan ng mga miyembro. Hindi lang miyembro, pati na yung mga employers natin, patuloy na pagtaas, or although bumaba naman ng konti, but hindi pa siya bumalik doon, ma'am, sa ano natin, no, ina-expect nung nakaraan na presyo. So sa gastusin, sa mga operasyon ng mga business, ng mga employers. So layunin naming or layunin ng SSS mabawasan ang bigat ng kanilang financial na obligasyon sa panahon ito, ma'am.
0: Mm-mm. Sir, ano ang early implementation of pension increase at magkano ang magiging dagdag nito, sir?
1: Ma'am Claire, this is good news kasi alam natin it was announced last year na magkakaroon ng 3 tranches na pag-increase ng pension. So, ang schedule nito supposedly is every September, tatlong September ito, September 2025, September 2026, and September 2027. But because of this, na yung experience natin, magiging early yung pag-release natin ng increase, which is from September this year, magiging June this year yung increase. So 10% for retirement and disability pensioners and 5% naman for survivor pensioners.
0: Alright. Sir, magkano ang inaasahang ilalabas ng SSS para rito sa mga programang ito?
1: Yes, ang tiyatayang 6.5 billion, ma'am, no, ang nilaan ni SSS para sa early implementation nitong pension increase. So, yun yung expected natin na amount or ni-reserve natin, expected natin na mailabas by June sa mga pensioners natin.
0: Alright. Sir, ano-ano naman ang relief programs para sa SSS members?
1: yes, for the members naman, we have loan penalty condonation sa pamagitan ng Consolon. Na-discuss na natin ito last time, ma'am, no? Yung Consolon program.
0: Mm-mm.
1: Or commonly tawag ng mga members natin or mga ano natin is amnesty, no? So mayroon ding enhanced emergency loan program and meron din tayong upcoming na microloan program or loan life.
0: Sir, sabi mo nga no, na explain naman na yung mga condonation, yung Consolon program. So dito naman sa skip diretso tayo sa enhanced emergency loan program. Sir, ano po ang enhanced emergency loan program? Refresh natin ito kasi ngayong emergency marami yung gustong mas makaalam sa enhanced emergency loan program, sir.
1: Opo, Ma'am Claire, ang Enhanced Emergency Loan Program natin ay isang financial assistance program ng SSS na may mababang interest at 6 na buwang moratorium. So layunin nito, Ma'am Claire, is magbigay ng agarang tulong sa mga members na naapektuhan ng krisis kabilang ng mga dahil dito sa conflict, no, sa Middle East, Ma'am Claire.
0: Sir, paano po kung may ongoing na binabayaran pang loan si member, pwede po ba siyang mag-avail ng itong Enhanced Emergency Loan Program?
1: Yes, pwede naman po siya mag-avail dito, ma'am, no, as long as there is no there is minimal past due loan sa member and meron pang matitira sa kanyang loan proceeds, pwede naman po niya itong applyan man na program na ito, ma'am.
0: Mga ano, sir, magkano ang maaaring ma-avail at ano ang terms ng ELP, sir?
1: Yes, hanggang 20,000, ma'am, yung ano, no, yung pwedeng hiramin ng member with a 7% interest per year. So sobrang baba nito, ma'am, no. And yung loan term nito is abot ng 30 months. So that usually, ma'am, 24 months lang installment natin. Pero dito, ginawa nating 30 months kasi yung 6 months na yan, ma'am, will be kumbaga moratorium. Hindi pa sisingilin si member within the 6 months. So makakaasa si member kapag nag-apply siya ng Enhanced Emergency Loan Program, within 6 months, wala pa siyang kailangan bayaran.
0: Alright. Sir, mayroon din bang relief program, sir, sa mga delinquent employers?
1: Tama, Ma'am Claire. Mayroon tayong assistance din sa mga employers natin sa tinatawag natin na condonation din at restructuring para sa mga employer and business and household. So, yung mga naka-experience ng net loss or matinding financial reverses dahil sa crisis or kalamidad, pwede po nila itong applyan yung programa na to.
0: Oo. Sir, ano ang contribution, penalty condonation, delinquency management and restructuring program? Ano yung mga sakop nito, sir?
1: Opo, ito ay para sa mga delinquent business employers. Babayaran lamang nila, ma'am, ang hindi na-remit na contributions na may 6% legal interest. Pero waive ang penalties, no, kapag na-applyan nila ito. So you waive natin yung penalties and pwede nila po itong bayaran either full payment or installment hanggang 4 na taon. So baka may mga employer na, ma'am, na magtanong kung paano ito applyan. Pumunta lang po sila sa office natin or makipag-coordinate sa account officers natin na in charge sa kanilang business. So meron po tayong mga account officers na under sa kanila yung jurisdiction ng employer. Pwede po silang sumangguni doon to ask assistance kung paano po ito applyan and yung mga qualifications.
0: Mm-mm. Sir, ano naman ang contribution penalty condonation and restructuring program para sa household employers?
1: Yes, ito po ay para sa household employer naman, ma'am, na may contribution delinquency or hindi matagal na hindi nabayaran o nagkaroon ng gap yung payment ng contribution ng kanilang kasambahay, no. So maaari sila magbayad ng full payment or installment, same with doon sa business na or mga employers natin sa business. And same lang din na may 6% interest if installment po siya and waive din yung penalty. So same procedure po, if they want to apply for this one, makipag-coordinate lang po sa account officers natin sa branches po kung saan po yung jurisdiction.
0: Sir, may mga nagtatanong, dito po ba sa expanded relief programs yung mga ipinapasa yung mga suwestiyon na mag-freeze muna or temporarily, hindi muna magkaltasa sa employer para sa SSS monthly ng mga empleyado, sir, especially sa mga dyan sa nagtatrabaho sa private company, sir?
1: So far, ma'am, yung kaltas, especially sa contribution, ma'am, is medyo ano po yun. Kasi alam naman natin na yung qualifications for the future benefits is nakasalalay po sa contribution. Ano. Mm. But as of now, yung programa natin, which is ito yung regarding doon sa yung loans lang naman po, yun yung dinagdag natin, which is yung enhanced, na nagkakaroon ng moratorium na hindi ka kailangan magbayad within 6 months for the application ng bagong programa. And for those naman na may mga penalty, yun po, yung mga pwede po nilang applyan yung condonation para wala po silang matanggap na penalty, ma'am. Oo. So, contribution-based po kasi yung benefit natin, ma'am. So, yung qualification nun should be ano. Pero yung sa loans po, yun yung available natin ngayon. Yung mga condonation and moratorium.
0: Sir, dun sa loan, nangyari na ba dati? Pero parang narinig ko, sir, na may nangyari na dati na may crisis tayong hinaharap. Tapos, freeze muna, like suspended temporarily na hindi kinakaltas yung loan, sir, monthly. Pero yung contribution andyan. Pero yung bayad sa loan, temporarily isinuspend. May mga nangyaring ganun, sir, last mga dati pa.
1: I can confirm man, no. Pero I think mayroon nangyari before na ganyan na nag-moratorium tayo. Pero I can confirm ko anong year po 'yun. Medyo patagal na siguro yung ganong offer natin, ma'am.
0: Oh.
1: But I believe merong ganon tayo na offer before. Pero hindi ko alam kung ano yung sakop.
0: Pero ngayon wala muna. Pero ngayon wala muna, sir.
1: Wala pa pong na-announce,
0: ma'am. Condonation.
1: Condonation and yung enhanced loan program lang muna, ma'am. Pero hindi ko naman sinasabi na wala po, ma'am, kasi we do not know, kasi alam naman natin na from time to time nag-update tayo ng mga programa natin na binibigay sa mga members. Pero as of now, wala pa akong natatanggap na advisory, ma'am, or memo na wala or magkakaroon.
0: Alright. So, yung ano rin, sir, no, yung ELP naman, parang ano rin siya, calamity loan?
1: Opo, pero yung difference po nun, ma'am, is 6 months kang hindi pa sisingilin.
0: Okay.
1: Like, sa calamity po kasi, walang 6 months moratorium. So, ito is 6 months. Kapag na-approve yung loan mo, within 6 months, wala kang kailangan pang bayaran. And yung difference din ito, ma'am, this is the first time na nag-offer tayo ng loan na 18 months lang na contribution yung requirement. This is the first and the longest time po. Or if I'm not mistaken, hindi pa ito nangyari, ma'am, na bumaba tayo sa below 36 contribution. So this is the first time na pwede kang mag-apply nito kahit 18 months or pa lang yung contribution.
0: So yung kinagandahan, sir, sa ELP, kunyari, example, na-approve yung loan ko ngayong month, like, let's say, June. So, May, after 6 months pa, magkakaltas si SSS for the first moratorium.
1: Yes. Tama po, ma'am, after 6 months pa. And sobrang baba din ng interest natin, no? Pinababa natin yung interest dito.
0: Mm-mm. Sir, ilang months, like, kahit nakaka-loan mo lang ng salary loan or dapat may ilang months, sir, bago ka mag-loan ulit or ma-avail itong ELP?
1: Wala naman pong nasabi, ma'am, no? As long as hindi ka pa naman nakapag-apply dito sa enhanced emergency loan programs natin. And meron pang matitirang proceeds and hindi po, paalala natin yan, ma'am, no? Sa loans programs natin, dalawa na yung requirement para mag-qualify. Number one po is, unang-una, dapat walang delinquent or hindi late yung pagbabayad ng mga naunang loan.
0: Sa mga ongoing, pero may ongoing,
1: yung may
0: loan,
1: ongoing. May mga ongoing loans, tama po, ma'am. Dapat hindi po late yung pagbabayad ng kanilang monthly amortization. Second po, hindi po late nagbabayad yung employer ng contribution.
0: Alright.
1: So, dalawa, yun yung, kaya, Na-mention ko ito, ma'am, kasi maraming nagtatanong sa atin lately.
0: Yes.
1: Bakit daw nare-reject although may loan proceeds pa naman sa kanila na matitira.
0: Yun so, nga sir, may nag-react dito. Hindi daw siya makapasok-pasok sa loan dahil online transaction. Pero okay naman yung mga requirements. Ano yung mga nangyayari, sir?
1: Actually, kung hindi makapasok, ma'am, depende po kung ano yung nakikita ni member sa screen. No? We do not know kung anong reason kung hindi natin makita yung error. But for if may mga rejection po na nagme-mention or nagsasabi na ano po siya, no qualifying contributions or ang delinquent yung loan payment, so yun po yung reason sa contributions, dapat on time yung pagbabayad ng employer and dapat wala pong late payment sa loan.
0: Alright.
1: So dapat good standing si member and employer.
0: At depende rin sir no kung i-approve ni employer kung pwede ka mag-loan. No?
1: Yes, with the approval po yun ng employer, ma'am, yung ano natin. Pero yung sa enhanced, ma'am, I believe wala pong yung microloan, yung upcoming pala, ma'am, is yung microloan natin, yun yung walang approval. Hindi pala yung enhanced. Yung enhanced kailangan, pero yung upcoming natin na microloan, ma'am, na yung loan life, tatabayan po nila. Kasi ito is directly sa financial institution na partner bank natin. So wala na kailangan employer approval.
0: At least sir no, kahit na mag-loan ngayon, at least makabawi-bawi pa si member kasi sa ELP after 6 months pa talaga yung kaltas. Kahit paano makaka-recover pa siya when it comes sa financial niya if ever makakailangan niya ng pera para mag-loan for ELP.
1: Oh, especially those naman ma'am na walang loan balance or hindi pa nakapag-apply and first time na mag-try mag-apply ng loan, kailangan talaga nila yung pera para magamit. And at least dito ma'am, 7% interest per year, sobrang baba. And 6 months na wala siyang isipin na kailangan pang niyang bayaran pa muna. Huwag lang kalimutan ma'am na after 6 months bayaran. Baka magtuloy-tuloy ma'am sa magkaroon ng penalty.
0: Yes, yeah, sige. Sir Amiel, thank you so much sa itong another day, another topic, another program na tinalakay po natin ngayong araw. At least marami tayong natutunan at maraming na-refresh na mga programa na hatid po sa atin ni SSS.
1: Opo, Ma'am Claire, as always, it's our pleasure. And always natin sinasabi na we encourage our members or pensioners or soon-to-be members to send questions ahead po. No? Para sa next schedule natin, pwede natin po masagot yung mga questions na yun. As long as hindi lang po siya regarding dun sa record na kailangan ma-check. Yung mga basic questions, sasagutin po natin.
0: Sige. Sir Amiel, again, thank you so much po and see you next Friday.
1: Yes, Ma'am Claire, advance, happy weekend and ingat po sa lahat and good morning.
0: Alright. 57 minutos, makataliwan sa oras, alas 9 agad. Thank you so much kay Sir Amiel Hinova, SSS Visayas Information Officer of mga katropahan na batian ninyo. Kung very good payer, mataka mo. Inyong employer, haywa matatlaps sa pag-uog sa inyong mga contribution, sa inyong pagbayad sa inyong mga loan, ay pwede ganun yung ma-avail do enhance loan program. Nakaroon niya crisis. Oh, after 6 months, yakman pa dato makarecover-recover, kapating kahit papaano, ay 6 months ka pa kaltasan ito man. So, pero kung wow, mabilin si mong sweldo, ay tama ka na. Tama ko niya linoon man ha, ay wow, mabilin na sa kadabuan ni mo rin niya sweldo. Ay. 58 minutos, makataliwan sa oras, alas 9 sa agahon, nagray na yung portion na yatod katon ni Santan Gold Herbal Tea. O sa mga katropa nato niya, feeling bloated always after nga magkaon. Nalisdan maghigko, abay suportahit ang inyo roon na mag-inom ka mo Santon Gold Herbal Tea. Suportahan nyo nga panunaw with Santon Gold Herbal Tea. Made of malunggay, moringa, turmeric, and cinnamon bark. Ginasuportahan ro healthy digestion. Ginabuligan nga pagwaon ro toxins sa yawas. Ginabuligan ro ato nga yawas sa natural weight management. So ayaw ninyo mga katropa pagbaliwalaon kung Ano inyo karon yung mga irregular bowel movements? Aga, kung feeling ninyo ay grabe tayo yung kaon, nagahinilab at yung tiyan, pero what ka mo na tagpop? Hey, inumute ano your Santon Gold Herbal Tea. Agad niya, mabuligan ka mo nga mag-digest mga katropa. Mabuligan Santon Gold Herbal Tea. Inyo karon niya, healthy digestion. Ay malisod yun, aron niya pabaya-bayaan naton. Pero aton karon niya, digestion mga katropa. Budlay nga, magtilinipon. Ituruhig ko sa sugodit aton niya gawas. Nga ni, mag-inom ka mo Santon Gold Herbal Tea. Manami roon na pagkatapos nyo nga magkaon. Pangpatunaw mga katropa. Santon Gold Herbal Tea ay mabakal sa pinakamagapit na butika sa inyong lugar. Available in all leading drugstores nationwide. Pwede man ninyong ma-order sa Shopee Ag TikTok Shop. Mga katropa, sa uman for healthy digestion, inom ka mo Santon Gold Herbal Tea.
2: Exciting!
0: Mga katropa, exciting Friday. Dahil nagdugang pagin sa ato niya excitement every Friday. Sino ayahan na ito niya lucky winner? Saton ka rin yung Santon and XFM, libo-libong pa-premium. So today is Friday. So may una nga magdaog eh, 3,000 pesos. So sa mga katropa nato niya, uwa pa nakahuhugit. At nakaroon yung mga raffle entry. Ay, tipunot, aninyo rin yung mga raffle entry ang ihugo. Para next Friday, base ka mo won ro, may chance nga mag-uli i 3,000 pesos. Sa uman mga katropa ha, rin yung mga ginggamit o kuginaging bakal nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay, tipunot ninyo ro, anak ko niya sangka blister o kung sangka banig. Rin rin yung kinahangan as your raffle entry. Kama naman sangka blister o kung sangka banig man. It premium D3 soft gel capsule. Sangka banig o kung sangka blister man, it's herbal. Dietary herbal supplement for men. Ag limang nga sa Shea, it's Santon Gold Herb Coffee Mix. So man na, lima nga sa Shea, it's Santon Plus Gold Coffee Mix. Mga katropa, raya rata niya mga yes to help participating products nga pwede nyo nga magamit, ag matipon, ag magdaog, i 3,000 pesos weekly para sa ato niya weekly draw. And sa ato niya grand draw, may nagawat kinyo nga more than 100,000 pesos in prizes. Mga katropa, raya nyo karoon niya mga rough proof of purchase. Ay sugod sa sangka sobra, isuot rin mong pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag permahan. Ihug rin yung mga entries sa mga drop boxes sa Iyaron, sa ato niya istasyon, sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo. May ato man niya drop boxes sa Pharmacia Gomez, Calibo, sa may shopping center. So, every Friday, 9 a.m. do pick up ka ron. So, dapat before 9 a.m. mahulog na ninyo. Agot niya, malakip sa ruin niya Domingo, inyong raffle entry. And mayon naman kita sa may Banga, Poblasyon Banga sa Ruel and Junior Barbershop every Thursday, 12 noon, alas 12 at utro adlaw ro pick up karon mga katropa nga ni ihug ninyo roen ahead of time or 12 noon. So mga katropa, makaroon niya adlaw Biyernes ay magapatigayin kita tara weekly draw. And sino ay handa mag-uli 3,000 pesos. Mga katropa, ano pa yung mga ginahugat? Magtipon yun, magbakal, ito niya mga participating yes to hold products and get a chance to win big prizes. Aton karon niya si Anton and XFM libo-libong paparami. Dos minutos, makatalimang sa oras, it alas G sa agahon. Dali ang gidaanay, antes kita magtapos. Tapuso mananay natin, it basa raton niya greetings. Good morning, katropang Claire. Panawagan ko lang sa motor nga naduga iya sa barangay Lawaan ni Washington na clan. Iya sa pabahay kulay itom ag kay ina it madaling araw naduga 1 to 2 4 a.m. Ginapanawagan sang ka motor, sang ka scooter nga itom naduga o nagkaroon sa barangay Lawaan ni Washington. Kulay itom ron ha mga katropa, base baga may matpanuhan ka mo. Raya may plate number nga FC658REZ. So may mga katropa kulay ito mga scooter nga may plate number nga FC658REZ. So sa mga nakasapupo, nakakita, nakapano, pwede ka mga mag-contact sa XFM Kalibo. Kami naman kay katropang Generous E. Remetio. So for the go mga katropa, hi. Naduga ron bandang alauna sa alas 4 kay inait aga-aga. Wow, kitana. Naduga or may nagboho. Ruin ka ron do kagaban niya ba na hindi man pwede magpanaw ro motor nga wat naga-drive. So, i-report man rin mga katropa sa pinakamapit ni nga police station sa inyong nga lugar kung mapanuhan ninyo. Bow, thank you, gidakrapang Aljun, na my day mo gida ako. Ibig sabihin, I made your day. So, good morning. Ang kahumot-humot, kidana, nagasugot-ana niya sa istasyon Rohugom. Karabang John Arvin de la Cruz. Ika loan ay online transaction ay try and try yung katropa nga Arvin na makasood kagid ka nat i-check it mayad ko nga ano ro hamanit naga-error do imo kar niya loan agayuson niya nga ako matabi ro picture nga ginapangayo na SS dapat klaro gid no inyong mga selfie ro picture ni inyong ID hay i-check yang ako. Wow, sige ang good morning man na kay Nene the Beautiful. Nene the Beautiful. Sa ako niya pretty cousin, Florence May Garucha, Tiad, Orsua, nakara sa Banwa It, Nabas. Good morning sa mga tuners natin out there. Good morning everyone. Happy, happy Friday mga katropa. 4 minutos, mga talibang sa oras, italas gis agahon. Thank you so much mga katropa. Thank you sa pag-ibakakon, makaroon niya agahon, makaroon niya adlot Bernes. Magailiba, magakalito, magkita ka na adlot Lunes. Same time, same station. Alas 9 at alas 10 sa agahon. Bantayan man ninyo, masunod niya drama. Boxing Gloves, halad ka tuloy Tex FM Network, Philippines. Nangyay ka-partner, kabulig natin, technical side, katrapang Zipril Kit Palmon. Sa nga ganit, ito niya station manager, katrapang Jen Allen Ascanio. Sa ito niya general manager, Sir Edwin Garing. Sa overall supervision, ito niya ever generous. Malwan mabuot niya chief executive officer, Dr. Remy Lituoy. Ako man si katrapang Claire T. And nga nag-aiwan kinyo itanan, it may rin niya gahon. Keep safe everyone. Happy, happy Friday! Kaya mag-run sa programang Serbisyong Katropa It XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: XFM mga katropa, exciting dito!

0: Atom Plus Cold.
1: Landa Baga sa Pandacan, Manila. Itong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Atom Plus Cold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Atom Plus Cold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
0: Atom Plus Cold.
2: Iba ka sa lahat.
0: Atom Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Nawala ng kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
5: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanin to kang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, dire lang sa inyong paboritong istasyon, X-FM!
3: Exciting!
4: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
3: XF.

0: Kala mo ba lang tanan ng nurses nga ka-open mo diri?
1: Pila man lang kami diri sa ward, ma'am. Kag wala kami sang ka-open nga Lisa ngalan.
0: Kun amo, sino gali ang nurse nga masabi nga nagakadto sa akon kag naga-check sang akon vital signs?
1: Kami lang ni Teresa ang nagkakadto sa imo, ma'am. Ako sa adlaw, kag si Teresa sa gabi.
0: Aga siya kung magkadto sa akon.
1: Ah, ako ato, ma'am. Basi ko nagsala ka lang sa palamatinan mo, sa ngalan ko, ma'am. Ako si Glyza.
0: Doon ka layo man sa Glyza sa Lisa? Kag hindi pa ako tigulang gid para maapektuhan ang palamatinan ko. Kag-isa pa, magkatuhay gid ka mo. Mas bata siya sang sa imo. No, dalagita lang gano'n siya kung tuloko ni.
1: Pasensya gid, mama. Wala gisa naga-duty din nga Lisa ang alan.
0: Ah, sige. Pamangkuton ko karon si Doc. Bahin kay Lisa.

0: Lisa?
1: Oo. Siya ang isa ka nurse na nagatipan sa akon.
0: Hindi ako pamilyar sa ngalan niya.
1: Eh, hindi man niya kilala. Kung amo, sino itong nurse na nagabisita sa akon kada aga? Kagini ko malimutan na ginahambal niya sa akon. San katapusan namon nga pagsugilanon? Nga maghalong kuno ako. Hindi gid ako mahimo nga magsala. Hindi gid.
2: Hi, sweetheart.
3: Anong problema?
1: Wala. Wala.
3: Hindi ako magpati. Kilala ko ikaw, sweetheart.
1: May ginapangita ako nga nurse.
3: Ha? Sino?
1: Lisa ang ngalan niya.
3: Kilala niyo bala siya, miss? Doc?
1: Hindi, sir.
0: Mas hindi ko siya kilala, Roger.
1: Nagasugid bala ka mo sa matuod?
0: Hindi ka magkabala ka, Cherry. Tingwaon ko nga mapapangita si Lisa nga ginasiling mo. Pagkatapos, ambalon ko siya nga duawon ka sa inyo. Promise.

0: Hari na kita sa balay naton.
1: Kinahanglan mo gid pala nga mag-obra subong.
0: May kaupod ka man diri sa balay ha.
1: Sino?
0: Si Nilda Kagweng.
1: Sino sila?
0: Ang aton mga kabulig. Silang matipan sa imo samtang wala ako.
1: Amo pala. Manahibalan pala mga kabulig ina sa nagligan ko. Om, kaapanulo ko. Plus bagong damit diri sa balay.
0: Yes, sweetheart. Nga ginalibot mong panulok mo sa sulod sa balay.
1: Daw disoriented lang ako, Jutay.
0: Normal lang ina. Tungod bago ang balay nga ini.
1: Tanan-tanan gid, bago?
0: Wala kita sa mahimo. Nasunog ang tanan naton nga mga kagamitan sa balay naton. Kinahanglan, nga magbakal sang bago. Nga, wala mo ba sila nagustuhan?
1: Hindi man ang isyo sa akon. Ang gusto ko lang kung tani, amo ang balay nga may daan nga mga kasangkapan nga makapanumdum sa akon sa nagligad. Ina kung tani gindala uman ko, Roger.
0: Napinsaran ko man ina, sweetheart. Apang jutay lang ang mga daan nga gamit nga nasaib. Halos nasunog eh. Kang kalabanan, hindi naman mapuslan. Gani, ginpahaboy ko na lang iban.
1: Oh, what about pictures? I need to see you and Angel. Nga nag-open sa isa ka picture.
0: Dali sa kwarto.

0: Ara, tuloka nga ito ng family picture.
1: Oh my... How I terribly miss my angel.
0: Sweetheart, nag-ibig ka naman?
1: Nasubuan lang ako. Samta nagatulog sa aton anak diri sa picture.
0: Kunsa din man subong si Angel, deep in my heart, mayong kahimtangan niya. Igbalipayon siya. Amoy ning mangin kwarto naton. Amoy ning master's bedroom. O anong masiling mo?
1: Matahom.
0: You deserved it.
1: Ay.
0: Karika.
1: Oh, soldier! Inapot mo ako? Ano ka bala?
0: Nga, hindi ka bala excited?
1: Oh, nagkabuhay nga mong mga mata. Kagdaw, nasawahan ako. Kahilas.
0: Sweetheart?
1: Of course, I am.
0: Pues, ibutang ko ikaw diri sa kama. Maigda man ako sa tupad mo, ha?
1: Nagigida siya sa akong tupad. Kaginhakos ako.
0: Ba, sweetheart? Nagalikaw ka bala sa akon? Ha, sweetheart?

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: X. X. F. M.

0: It's okay. Wala man ako na-offend.
1: Kabay panganaangpan mo ako.
0: Hindi ko ikaw pagpiliton. Mientras hindi ka pa handa. I need to go.
1: Kinahanglan mo gid ba lang nga maglakat?
0: Mapauli lang ako sang temprano. Promise.
1: Ginhalo ka niya ako sa abdang?
0: Sige.
1: Sweet. Kag-loving si Roger. Apang makahulat ayan siya. Tubtog mo magbalik ang akon memorya. I just hope so. Tungod, hindi ko naman duman ang akon balat siya kung sa iya. Apang nakibalo ako. Diri sa kasing-kasing ko. Hindi ako gusto nga madula siya sa akon. Kag somehow, I have that strong feeling. Pag kinahanglan ko siya for something,

0: ginauyatan ko naman ang picture frame na nabutangan sa picture namon nga tatlo. Ay, kanukon. Hindi na sumong bilog ang amon pamilya. Wala na si Angel.
1: Mami!
0: Oh! Tingog ni Angel? Kinatawag niya ako? Ibutang kong picture frame ini. Wala. Wala ko sang kaupo diri. Tugpuang ako. Lagi na pangita akong ginahalinan sang tingog na nagapanawag sa akon. Nag-expect bala ako. Nga rin pa diri gihapon ang akon anak. Buhi? Kag siya nagapanawag sa akon. Apang maathag na batian ko, kid. Apang imposible nga matuod ato. Base kung sa sobra ko lang ini nga pagpamensar sa iya. Ay, Angel, anak.
1: Mami!
0: Oh, nabatian ko liwat. Kasubong ba lang nga, kinasunlog niya ako? Nangamusina? Nangabuhi ang tingog niya? Apang hindi ko man makita, bisan ang dagway niya?
1: Mami!
0: Papatian ko naman ang tingog niya. Malapit sa akon. Apang subong, daw hutik na lang. Hinali na nga nagpalanindog ang balahibo ko. Apang iya ato tingog. Kadumiar nga kung ano. Kadagapatindog sang ako mga balahibo.
1: Mami!
0: Mabatian ko ang putik. Nagautik siya sa dulunggan ko. Kadawapatsagan ko pang kainit sa nga ginawa. Apang wala gihapon ako sa may nakita. Isa hano lang gihapon ako dali sa sulutan po ato. Oh! Nagapong? Kano sa pertahan na galin? Nagkasubong ba lang ha? Pinagdalagan pagwa? Tanagabong ko sa pertahan? Sino ko ayan ato ha? Papalapit ako sa pertahan. O si saon ko. Kung anong sa likod sa among alagabong. Mali-li ako dali sa giha, sa kilid. Wala. Wala ko sa may makita sa gwa. Wala sang tao sa hallway. Malinong palibot. Apat ka kwarto ang ari dali sa ibabaw. Kang ikaduwa nga kwarto, among master's bedroom. May duwa pa ka kwarto sa wala. Pag-isa sa to. Wala ko pa na-explore gid ang area nga ini. Ang maay pa. Magbuwa ko dali sa kwarto. Kamakighambal sa mga kabulig. Wala. Ano pala ini? Nga feeling ko. Tumitaw sa likod ko. Kanagatulog sa akon. Tilawan ko abing magbalikid. Wala. Ano ba na nagkakatabo sa akon? Manaog na lang gani ako.

0: Kamusta ka, ma'am? Nagustuhan mo bala ang pag-areglar sa kwarto ninyo?
1: Ay, oo. Kanami, kamo pala nag-areglar sa do?
2: Ay, oo, ma'am. Tanan kami diri ang nagbuligay. Pero siyempre, sunok man sa mando ni si Roger sa amon. Kung paano pataho mo ng balay?
0: Amo kali. Ay, gusto mo na bala nga magkaon, ma'am? Nakanda ng panyaga?
1: Ah, medyo busog pa man ako.
0: Ay, kun amo, may isugo ka bala sa amon?
1: Ah, sa subong, wala. Magluwas nga. Gusto kong alibuton ang balay.
0: Ay, ati, wala sang problema, ma'am. Ah, updan ko ikaw. Ah, Weng, ikaw na yung bahala sa kusina, ha?
2: Bay, oo, Chay Nilda, ah.
1: Hindi ka lang kung tanim offense sa ipamangkot ko, ha?
0: Ay, sige, ma'am. Ah, ano bala, ina?
1: Bago ka lang tiri, hindi bala?
0: Ay, oo, ma'am. Bago lang kami gin-hire ni Sir sa agency?
1: Kung amo, hindi mo pagid kilala sang husto si Roger?
0: Ay, matuod, ina, ma'am. Pero tumabuot man siya.
1: Ay, din mo gulay gusto nga maglibot, ma'am, para nga makasugod na kita.

0: Live testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako dikara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit, tambay ko, ay kung may pakupo. Pus lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw it bahong, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako, it Santon, ay manami lang pamatiyag. Gani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X.
4: F.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease or CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan, The Secret of Health. Hanggang sa sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
9: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: XFM.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
14: Oh, galit. Diri yo.
15: Ah, dali na.
16: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
17: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
16: Maaasahan.
17: Sa sakit ng katawan.
16: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
17: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang pamahid na all-in-one.
17: Sa presyong magaan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
19: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong pa-premyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong ibong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
20: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
21: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
22: Doon si kaya biyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take the pecos ko po, wala na. Sa yung nakatulong, yung sa paa ko, yung bukol na maliit. Wala na. Bumalik na siya sa dati.
21: Santon Plus Gold.
23: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Magkalinawan nga tayo.
1: Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
24: Santon Plus Herbal Soap.
25: Ito si Aida Cordero, taga-Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
24: Santon Plus Herbal Soap.
26: Nanami gin.
24: Santon Plus Herbal Soap.
27: Sister Pain.
28: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang mag padulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
27: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
29: Symptoms persist.
27: Sa mga butika.

0: oras, mga katropa, sa XFM Kaliwo Philippine Standard Time, alas 10.56 na sa agahon.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.
0: Maitayad nga agahon, Banwa ita Kalimo, Kabugusan nga probinsya Taklan. Good morning, Western Visayas. Magapangalaga na rato nga programang Sentro.
1: Sentro, Sentro.
0: Makaroon ka nga adlaw karang Biyernes. Thanks God, it's a Friday.
1: Sentro, Sentro.
0: Pecha 15 na sa buwan ni Taton karang Mayo Dagong 2026.
1: Sentro, Sentro.
0: Mag-iliba kita mga katropa hasta karat alas 12 sa Udtru Adlaw. Ag syempre sa makaroon karang adlaw karang Biyernes, mainit init no aton karang panyempo mga katropa. So importante sa gihapon na rong pagbago naton itdaya karang tubi para maiwasan naton mga katropa rong dehydration. Ag kama naman, syempre pwede naton karon mga katropa bagunon rong daya karang mga payong naton. Hindi man ito pagkalipatan para makaluwas kita sa mga bagatian at syempre makalikaw kita no? Sa mga sakit pagid ay dapat may bagon-bagon man kita nga Santone plus Gold mga katropa.
1: Sentro, Sentro.
0: Sa nga ni Taton Karang regular anchorman katropang Ninyo Rogin Todosyo, ako na iroon tempora ng tagapaghatod balita. Ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalimo, ang katropa mo.
1: Sentro, Sentro.
0: Maging kaakbay na to na technical side, si Katropang Shamin Nakar.
1: Sentro, Sentro.
0: At syempre man mga katropa, sa aton ka na may manggod na to nuna. Nagbukas na, roanda ka ng mga transistor radio.
1: Sentro.
0: Nakatutok na sa 96.5 XFM Kalibo. May dahil nga gahon mga katropa. Nagapupahaom na ha. Sa nakarang unig-ulabas sa makarong karang Udtru Adlaw.
1: Sentro, Sentro.
0: Ay sana all nagapupahaom utana. Sana all may inugkaon yon mga katropa. Ay kita nga ra, ay syempre piliong ita naton nga maghatod ani kita no. Ita serbisyo sa aton kara mga katropa, ay hatod naton kara ng mga balitaan nga gusto naton kara nga iga paathag sa aton kara nga mga igmanghod ay para magubdan gid no itaton kara mga katropa. Eh, dahil nga ni nga, syempre, kasayad man kita. Pero iba natin ka ng maing manghod. White na yan ka ng matawag natin yung mga cellphone. Ay, syempre, nagasalig lang man no, sa mga balita natin. Sa mga karadyuhan ng mga katropa. Anyway, iyaman ka ng mga katropa sa aton ka ng mga taga-Kalibo Public Market. May dayad ka ng agahon. May dayad nga pagpamati. Wala ka sa aton ka ng mga negosyante. Naka sa Josephine Store, ha? Kay Nang Josephine Nong Delio Carpio, kay Ma'am Joselinado, kay Sir Ernie Reyes. At syempre, yapagida, kay Cap Romy Nonoy Agostino sa Agostino Store, kay Nang Inday, kay Nang Aida, kay Romini, kay Nong Norman Armenio, at naman kay Nong Oklata, kay Alan and Maricris Fernandez sa Tumadaga o Dake. Mainit-init nga naghihigop-higop itatong ka na nga Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Ang sa ito ka na mga tricycle drivers, bus drivers, jeepney drivers, van drivers, multi-cab drivers sa Western and Eastern Terminal. Medyo nagdabat-nabat na matuod mga katropa rong presyo itatong ka na nga diesel. I don't know, sa sunod ka na nga Domingo, base uman ha. Ginapasalig yan kita sa dayakarang pagnubo it diesel or gasolina. Ag mga wow man kita next week ba? Golpe yung mataman na nagtaas katropa chan. E dungit aray no mabudlay ka na mga tropa madyagingan sangot ana ha. Sa 70 plus rong presyo itaton ka na mga petrolyo so watamakot pagbalik sa daya ka rang dating presyo nga 50 pesos o 55 may nga na imakon do presyo petrolyo nga gataas pero aton ka rang sweldo at ako no. Siyempre, man sa ito karang mga tagpagamati sa itong mga taga-Kalibo Shopping Center. May dahil doon na kinyo karang agahon. Siyempre sa itong mga Chamsi Refreshment at ang Chamsi's Angel. Kay Boss Ellie at Madam Clarita Navarra. Sa itong mga Lutong Fiesta kay Chef Dan, kay Dan Mantak. Sa mga taga Beltran's Electronics kay Nung John Beltran, ang repairman ng bayan. Kay Nung Ray M. Sa mga taga Wellren Sounds and Radio Repair Shop. Sa mga kay Tay Olong. Sa Sacristan, sa Nakar Family, at ang barangay Alaminos, Madalaga. Ahag ka man naman, ha? Murato na ka ng mga barbero. Sa Sitchon Mega Barbershop, at sa Tembugi Points, Laneway Beauty Parlor, Clean Cut Salon, Ronald Barbershop, na kayo ng Art na Maviray, Inel's Beauty Salon, Hands of Fate Salon, sa itong mataga Esta Carenderia, Rowell's Meat Shop, kay Nang Miriam, o oh, may dayad gino na karang pagpupamati mga katropa. Petro, Petro. Anyway, ano baga raton karang pag-aistoryahan, raton karang mga natipon, karang mga balitaan. Sa makaroon karang adlaw, karang Biyernes. Petro, Petro. Iyan ay kita ha. Bawa sa daya karang sangkagayaki, ang nag-amok, nagpanggulo sa daya karang baylihan. Sa sangkabarangay, yakarasa ton nga panwa karat kalibo. King Doro-Doro pa. Soraya karang barang captain. Ay, sa lakapsel. Roan na karang tugpa, mga katropa. Petro, Petro. Agdayaman karang palarong pambansa. Delegates, itato karang Western Visayas. Magapadulong na sa aton karang bahin at Agusan del Sur. Makaroon karang adlaw. Petro, Petro. Ag syempre man, sa ito karang mga followers nato na sa aton karang live. Ay nakaabot na kita at 100,000 followers. Thank you, good mga katropa. Petro, Petro. Sa ato man karang balita nasyonal, aray karang incident report, ging paguwa gon, kang tanan sa natabo karang shooting incident sa bahay ni taton karang Senate building. Petro, Petro. Agraya karang National Grid Corporation of the Philippines ay ginapapaliwanag itaton karang Department of Energy kang tanan sa daya karang sunod-sunod nga mga power interruption. Ag mag-check man kita ha, itadagagan itaton karang panyempo. Makaroon karang adlaw karang Biyernes. E-check naton hindu na. Para aton karang DOST Pag-asa ay hanbaga. May bagyo, may low pressure, or matinding init. Raton ka nga mabatsyagan, makaroon ka nga adlaw, ka nga Biyernes, mga katropa. Petro, Petro. Nabatian, raton ka nga managapanguna na ton ka nga mga balitaan, mga katropa. Ang syempre, raton ka nga mga headlines, atod ka nga at Santon Gold Coffee Mix. Ang syempre, raton ka nga Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Petro, Petro. Ang syempre, aton man ka pagtawaan it kahiguyunan, ha? Rupila ka nga mga panawagan nga gimpaabot sa XFM Kalibo. Ang kama naman, it's sikeron naton, ha? Pero mga natipon ka nga mga report ni katropang Arier RR Kulas sa nakarang area of responsibility. Petro, Petro. And yun, nakara kay Nang Melody La Chica. Good morning, DJ Chen. Kay TJ Noynoy Igtanlok Solidad, mayad gagahon sa tanan watching from San Francisco, California. O thank you kita ha kay Sir TJ Noynoy Igtanlok Solidad sa pag-highlight itaton karang live. Ag syempre sa ito karang may manghod naton una nga sa guwat aton karang probinsya Taklan, sa guwat aton karang pungsod Pilipinas. Nga hindi mabutan itaton karang pagwaragwaga. Abay sarang ninyo ha. Ma-follow raton karang official nga Facebook page mga katropa para maging updated kita o sa mga ginatabo iya karas ato nga probinsya Taklan sa ato karang banwa karet Kalibo at sa tanan ato nga makabanwahanan ha? Sa ato karang 17 nga makabanwahanan syempre, kinatabo man sa itong karangapungsod Pilipinas, i-share naton or i-follow naton itong karang-official nga Facebook page sa XFM Kalibon 96.5. At pwede ka mo mag-aywan it inyong karangang mensahe sa itong karangang live, inyong karangang mga comment, inyong karangang mga opinion sa itong karangang gahatod kara ng mga balitaan, mga katropa. I-share naton ha, sa itong karangang live. Oh, syempre, para nga ni Ron, inyo karanga mga naka-follow kinyo, o inyo karanga mga friends, inyo karanga mga Facebook, ay makapamati no, sa aton karanga live, mga katropa. I-share na ito karanga live, ha? Agka man naman, ha? Anyway, kay Adrian Aranas, pa-shoutout boss kay Bea Gonzalez, birthday na ba? Ay, happy birthday, ha? Unara kay Bea Gonzalez, ha? Happy birthday once again, mga katropa. Oras naton, mga katropa, 7 minutos, makataliwan sa oras, it alas 11. Sa aton yun karanga pagtauna, no, it daya karanga detalye. Tangtanan sa aton karang maging pang headlines. May sa makaroon karanga adlaw, noong Biyernes. Iyan ay kita, ha, sa daya karanga palarong pambansa naton, mga katropa. Nga kung singa ni Karon, hay pila na itong mga delegates sa aton karang Western Visayas, hay magapanaw na. No, makaroon karang adlaw, no, ita Biyernes, padugong sa bahin it aton nga Agusan del Sur. Ay kasay kita kung nagtaliwan karang bugan, I think February, kung hindi ako magkasaya makatropa ha, correct me if I'm wrong, ba English man na to, DJ Chan ha. Siyempre, ay naghimo man no, or nagpatigayon, it natawag naton kara, nung Wivraa, no? Western Visayas, daya karang Athletic Meet Association, kung di ako magkasaya mga tropa, medyo nalipat kita eh. Kabuhay yun, abi kita, nga wa kita kara mga tropa, nga nakahampang sa daya karang klase, no? Ita sports, or daya karang klase, it bahin it daya karang association. Siyempre, ay daya karang maging pili na, no? It daya naton karang mga imang hodro, anda karang pambato, no? Sa aton kara nga palarong pambansa. Subukot at basta-basta ra makatropang, no? Makasuhod ka sa daya karang klase, no? It hinampang, no? Level, no? It hinampang. Just because nga maabo rin mo karang maagyan, no? Iya ka anay karang maumpisa sa daya karang matawag naton nga municipal meet, no? Ag syempre magasaka ron sa ginatawag naton nga unit meet. And then magasaka pagid, no, sa daya kara natawag naton nga provincial meet. Sentro. Ag syempre, pagkatapos karon mga katropa sa Wivraa na or Western Visayas Regional Athletic Association. Nan, nabuugid man na nimo katropa tiyan. Sentro. So after that, no? Syempre, rayo ni ro ginahugat-ugat itanan rong palarong pambansa. Sentro. Dahil mga katropa ha, okay lang kung sa mga individual nga sports nga tawag naton. No, medyo madali ka nung mapili. Dali ni mo maabot nung daya nga klase level, no, iti hinampang. Pero unlike no sa mga team sports, no, nga ginatawag naton like volleyball, basketball, matawag naton yung mga baseball, softball, no, mga team sports naton mga katropa, eh, syempre mabudlay ta matuod sa makaron nga makapadaog ka, no, it bilog nga team. So unlike kung ikaw karahay matawag naton nga kasi isagahan nun mga katropa Sentro no nga nagpareho abit niya karang mga boxing no eh mapadaog mo taro mga katropa kadali at aki mo gapi palarong pambansa no so daya hay daya karang Mayo 15 no ay makaron magapanaw raton karang delegates at Western Visayas ay suno sa aton kara nung Regional Information Officer, no, itatong karang Department of Education Region 6, no, plansyado ko ta, no. Kumbaga, kumbaga ta ready ko ta, norong tanan nga preparasyon para sa biyahe nga may kabilugan kara makatropa nga 1023 nga miyembro naton it delegates para sa daya kara panorong pambansa. Sentro. So gaibahan karon ha, magabiyahe mga katropa, ro 630 nga atleta nga pambato it aton kara nga Region 6. Ay siyempre magasabak man sanda no sa daya kara nga mga kasari-sari nga mga sports. So ginagauman man mga katropa nung mag-aabot ro aton kara nga delegates sa Agusan del Sur sa May 17. Siyempre before dun eh no mga katropa. I think sa Wibrangan ni 1 week before do mag-start nung daya karang hinampang or officially nga open is 1 week pataro preparation nga igto kamo sa area. Oh, sa inyo karang natawag mga katropa nga lugar, no? Nga igto kamo karang nga maga-prepare inyo karang daya karang tugugan, no? Inyo nga karang ginastiyan, no, mga katropa. Sentro, sentro. Ag syempre, no? Nakatagana doon daya karang ang grande nga opening ceremony. Itatod karang palarong pambansa 2026 sa May 24, 2026 mga katropa. Sentro, sentro. So daya, no, sa bilog naton karang Western Visayas, may aton karang 1023 nga mga delegates. So good luck ha. Kabay pa, no, ro, daya karang buwawan nga medalya, no, may uli, no, sa aton karang Western Visayas. Sentro, sentro. Anyway, una kara kay Jeller Zed, good morning sir, watching iya kara sa Ginbaliwan, New Washington. Kay Mama Hannah Rapis, sa aton mataga New Tanico Drugstore, sa Kalibo Shopping Center. Oy, thank you, gida. Sa pagpamantaw sa aton karang live. Pero anyway, hindi na ron ha. Or mga nangan iga-announce naton. Pero aton karang winner sa Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Sa aton karang weekly draw. So, syempre, magadawag 3,000 pesos ron mga katropa. Kung sino raton karang mabunutan sa aton karang drop box. So, abang-abang ha. Kung sino raton karang winner. Sentro. Anyway, happy listening na yun na. Bago sa ating mga taga-barangay Tambuan, na kay Ampod Shabinan, kay Mamang, ang siyempre sa akong pinalangga karang asawa, kay Lala Yabot Villanueva. Sentro. Sa mga taga DJ Chance Lichon Manok, and DM po, sa bawa nato nun na, sa Revis Meat Shop, RLH Shop, Genuine Gas Station, Sentro. Sa Team D United, na dahil niya pagpamati mga katropa. Anyway, bago natin karang padugungan, ha, pero daya natin karang mga aging himay-himay natin karang mga balitaan. So, i-announce na siguro natin partner. Aro, aton karang winner. No, sa aton karang Santon and XFM, libo-libong papremyo. So, sino ba nga? Aro, raya karang nagdaog. Siyempre, raya karang nagdaog mga katropa, Magalindra, sa Barangay Mama, Banwa Karat Nancy, Whiskey. Ba, ano man na to katropa chan? Barangay Mama, Banwa Karat Nancy, Whiskey. Barangay Mabilon, New Washington. Hindi na biro mga termino, mga tropa sa mga radyo-radyo, mga over-over na. Sentro, sentro. So maghalin sa Barangay Mabilon, New Washington na clan. Ang syempre, ay raan na karang produkto, raan na karang proof of purchase. Raya natin karang Santon plus gold, mga katropa. Sentro, sentro. Sino baga, raya karang winner natin. Announce mo mana kina pa mana kami nugat. Nagutom mo mana kami. Siyempre, waton ka nga winner what iba. Si Mama Rafaline Dr. Nino. Sentro. So congratulations sa aton karang winner mga katropa. Magalin sa aton karang Barangay Mabilion New Washington na clan. Kana karang proper purchase Santon Plus Gold kay Ma'am Rafaelyn F. Tornino. So rana karang contact number ha. Syempre. Naga-end sa 1461 mga katropa. So pwede i-claim makaroon ka ng adlaw partner no? Oro imo ka ng price ma'am nga 3,000 pesos. Sana all may 3,000 iagi partner kung pwede ito maging track kung takita ka rakan. Kaling hindi magkita basta-basta ban ka daw kaya ginabunot-bunot. Ang madago mo rong ginabunutan nga to. Or ginakuot nga to bago mo mabunot. Madagom-dagom ako ng mga katropa. So once again, congratulations sa kay Ma'am Rafaelyn F. Tornino at ng Mabilion New Washington sa aton karang weekly winner sa aton nga Santon and XFM libo-libong papremyo so, 3,000 pesos. Ang sino pa sa mga naila mag-intra? Ay pamati ka mo ron kay katropa nga DJ Chen. Ay may una tabi kita kayo nangakita. Nga di kinatawag daton nga entry nga Santon Coffee Mix which is bukod aron mga katropa ha it na yakarang yakot sa aton karang promo so pamati ka mo ha so ro aton karang mga product it yes to health incorporated nga pwedeng pwede ha sa aton karang promo mga katropa which is daya karang Santon Go Plus Gold ma premium D3 soft gel capsule Santon Plus Gold Coffee Mix, Agtorbo Dietary Herbal Supplement for Men. So daya, rong mga produkto nga pwedeng-pwede makatropa sa itong karang promo. So syempre, na ikaw mo chance nga magadaog. E 3,000 pesos sa itong karang weekly draw. Ag more or less, 100,000 pesos sa itong karang grand draw mga katropa. So paano mag-intra or... Ano man DJ Chan ro ya karang mga pwede no nga maging qualified sa di karang mga produkto. So siyempre sa sangka blister o sangka banig it Santon Plus Gold equals to 1 entry. Ag kama naman sangka blister o banig it aton nga premium D3 soft gel capsule. And then sambilugon no or equals to 1 entry. So lima ka mga sachet it aton karang Santon Gold Coffee Mix equals to 1 entry. Ag sambilog man nga blister o banig, Itorbo Dietary Herbal Supplement for Men equals to 1 entry mga katropa. Sentro. So inyo ka nga pag-aubrahon. Usoy kamot sobre. No? Sa sobre mga katropa, sa guwa, isugat inyong pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag perma mga katropa. Sentro. So ihugog ha sa aton karang mga drop boxes ron. Syempre, pwedeng-pwede ya sa aton karang sa XFM Kalibo sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo Aklana. Ag kama naman, rung may drop boxes ban kita sa bahin. Ita Farmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center. So aton karang pick up time una, no? Is every Friday at 9 a.m. May una man sa bahay nito atong karang Banwa Karatbang, Raya karang Ruel and Junior Barbershop sa Poblasyon Banga mga katropa. Room pick up time karon every Thursday at 12 noon mga katropa. So, syempre, dapat ha, sa atong karang mga taga Poblasyon Banga and then mga nearby na atong karang mga municipality nga magapit sa Banwa Karatbang, so dapat no by Miyerkules or Thursday before 12 noon makahugog na kamo it inyo karang entry hay dahil kami ni katropang RR karo magabuog ito sentro kami ro makuot ito sa mga drop boxes kara sa aton karang Ruel and Junior Barbershop mga katropa. Anyway, oras naton 21 minutos makataliwan sa oras itaton karang alas 11. O yun na karakay ampod siya binan, may dahil nga outro adlaw, solid gitang katropa. Kapin ko may mahaba karaitli, og solid nga solid gitaron po. Anyway, sa ato nun, nakaramaing manghod, biskan mainit, raton ka nga panyempo. No? Ay, hindi kita nato may iwasan na pag Pinoy tangani, ay biskan mainit, nagyakape. No? Biskan na kumagamig man, mahilig man sa halo-halo rayon. Bukot at makot kabalis ka ran. No, ay kumainit, mainit man doon ginahigop-higop. O magamig, magamig man doon ginainom o ginahigop-higop. Pero anyway, kita mga tumaiwasan doon basta Pinoy gitangani, mahilig sa kape. So, dapat pag-abot sa kape mga katropa, piliin natin doon kape nga mga tao kato nutrients, maging healthy kita. No, maging mapagsi kita sa adlaw-adlaw. Piliin natin doon Santon Plus Coffee Mix mga katropa. So ginasuportahan, Durea natin ka ng resistensya, ginapabasko, graton ka ng natural nga enerhiya, aglawas nga uwa at caffeine, daya ka ng Santon Plus Coffee Mix. Kanamiton. So ginasuportahan bando panunaw, kapin pa matapos kita it, daya ka ng pamahaw ilabasa. At syempre, daya kita sa bilog karon nga may mangustin, moringa at suya powder mga katropa. Mag Santon Plus Coffee Mix available doon sa pilang natong ka mga butika iyaron sa natong ka probinsya Itanglana. Anyway, oras natong mga tropa, 22 minutos mga taliwan sa oras, italas 11. Manumbalik kita ha, sa pagbalik naton sa aton man nga pagtaoman itpilang natong ka mga detalye itpilang natong ipang headlines ag sikaron man naton si katropa nga Arier RR Colas sana karangan natipon karangang mga report sana karangang area of responsibility. Manumbalik kita mga tropa after nga mga itpilan natong ka mga reminders, kindly stand by.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa ating anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ari ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
9: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus. Maganda po, maganda.
1: Santon Plus Gold.
10: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako, it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: XFM.
13: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
14: Mag-premium D3 na!
13: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Sister Pain.
18: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigrain. Tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba, ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Pero si Da, sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
17: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
19: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin nalamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
20: The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
21: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
22: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
20: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
23: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng paggabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan-kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong

0: Luxury Food Supplement, ang bagong mong kagampay kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium Luxury Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

Oras Bakatrova, 35 minutes after 8 hour of 11. Sentro. Taga po, nabalik kita mga kakatropa sa itong programang Sentro. Sentro. Anay ka ha. Siyempre sa ito na nakaraming manghod, may dahil gid ka lang ang pagpamati. Napadayon sa gihapon sa makaroon nga pang orason mga katropa nga nakatutok ka sa XFM 96.5 Kalibo. Sentro. Angan-angano naton mga katropa ha, si Keron naton mangan-angana si katropang Arier RR Colas. Pero anyway, yan kita ha sa Dayakara nga incident report yaging pagguwa ang tanan sa Dayakara nga natubo ka nga shooting incident sa aton ka nga Senate building eh. So raya mga katropa sa incident report, itaton ka nga Senate Sergeant at Arms ang text message no ni Interior Secretary John Vic Rimulya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Tapos nga ni Keron mga katropa, ay daya kay sa tatabo rang atensyon, Bumayo 13. So ginapahayag sa aton ka nga Office of the Sergeant at Arms or OSAA nga ginatawag. Bandang alas 7:45 karayat ka gabi nga to, nagapatigay sa that inspection ha, sa daya ka nga second floor exit area. Okay, bahan rin na ka nga quick reaction team or QRT nga ginatawag. So sa ocular inspection ay nakita si Gon ha, ito ka nga usaa personnel rin ka nga daywak ka mga lalaki no, nakasoksok no, ita bulletproof ha. Bulletproof vest nga may pangalan nga National Bureau of Investigation or NBI. So ana pa karang dugang, suging pangutan na si Gon Raya kung sino sanda. Ay suging nagsabat man no Raya nga katapo it aton kara nga ginasugid nanda nga NBI mga katropa. So dugang pagida sa report sa milog sa mga Raya rong nagtutok it armas sa direksyon it aton karang QRT personnel. Ag daya pagid nga Philippine National Police ag usaa personnel. Ay ano ka matuod ra mga katropa ha? So ging paatag pagid no nga wa it warrant nga gina serberong NBI kundi ging request kuno si Gonsanda no ni Jose Arnolfo Wick Veloso Rondaya karanga President and General Manager it Government Service Insurance System nga mag-secure no it Senate building kung sin karon hay 21 ka mga personnel hurong nag-abot. Sentro. O, ano ka matuod ra mga tropa? So ano rin gina-secure sa ato karanga GSIS nga building? Sentro. No? Imo ba nga isipon mga tropa sa pahayag pagang no ni Director Matibag nga uwa it NBI personnel sa Senate building ay medyo nagsumbakit ha? Sentro. No? Imo ba nga binagbinagon mga katropa? Uwa ka tayo kasayod nga may igtot agal ikaw nga personnel without coordination nga ikaw rin NBI director? Sentro. Dapat may mga coordination ra mga katropa, may communication ka mo. No? Pares man doon sa Sangka Mall. No? Kung may una ka nga personnel nga medyo ayang-ayang sa daya ka nga anang gina baligya, no? Nga produkto nga naka-assign imaw, kung wa kay mo kara it medyo nalipat imaw sa daya ka nga operation, dapat mangutana gid imaw, no? Bago na ibaligya. Sentro. Pero as manikara, mga katropa,

0: no? Pero aton kada nga personnel, no? Ging request ko no sanda sigon e GSIS. So dapat makipag-coordinate ka mo, makipag-communicate ka mo sa inyo ka nga direktor. Sentro, sentro. So nagmato-mato tagali ka mo, no? Itagto ka sa bahin ni taton ka nga Senate building, no? Particularly sa GSIS, no? Mga tropa nga part. Sentro, sentro. Medyo makong ginapa liko-liko lang makon dong anda karang istorya, no, para yang makaiwas sa daya karang isyu mga katroba, no, sa natabo karang insidente. Sentro, sentro. So daya ay ginapaathag ita usaa nga nagpagupok it warning shot ro anda karang pinuno nga si retired major Aplas ka, mga katropa. Sentro, sentro. Ay, siyempre man matod, adatang karang premises, sige na secured ang matod. Di na karang usa, aga una kating bubaktas-baktas, ag may imo karang armas, si tahon kagalit ingron, mga katropa. Sentro, sentro. Ay, siyempre, sambilog man, nga medyo mainit-init doong atensyon, ay sambilog man doon, nga nagtauman it warning shot. Si retired Major Aplaska ay matapos gani makita rong ginapay nga NBI agent nga si Francisco nga may bit-bit nga AR-15 mga katropa. Sentro, sentro. So nagbagos man sigon si Francisco, no? So sa kabilugan niuna ka nga 27 ka mga round at 9mm 40 na caliber at bala, no? Ruging pagupok it usa asamtang lima man rong kay Francisco nga insigida na nagpagagyo rayon sa lugar. Sentro, sentro. So kung may mamakaraya, may makatropa nga mga matabo, no? Ibutang naton, no? Nga nag-request ra aton kanang GSIS, no? Nga i-secure do area it building. So magapit man lang ron eh. Haron man lang man eh, iping man lang man mga katropa eh. So which is dapat kunta, roaton ka ng katapo at NBI, or katapo man it aton ka ng GSIS, nakipag-coordinate man ka mo, no, sa aton ka ng personnel, it usaa. Sentro, sentro. Para masayran nanda, mga katropa, nga may una gali nga NBI agent, nga nag-secure it area, para hindi man sa namangawa. Sentro, sentro. No? Atong bang isip mo mga tropa, hamat na tabo raya, no? Without proper coordination, without proper communication, mga tropa. Sentro, sentro. Anyway, oras naton 43 minutos mga taliwan sa oras at alas 11 mga tropa. Anyway, si Karon ay naton na si katropa nga Arier RR Culas. Sana ka nga natipon ka nga mga report. Sana ka nga area of responsibility. So, ang anong ano nato na, ina-fix para aton ka communication. Una kay paring Kelby Bautista. Shout out ha, una ka pa pre sa Dubai. Sentro, sentro. Mag-ingat lang pre ha, kay Kelby Bautista. Shout out dre ha, mandahan gid sa bahay ni taton ka nga Dubai. Ay, matawahay yun man siguro una, Andrea. Medyo bukon yun man siguro it na makatao katon it kakuba. Anyway, naka-standby si katropa nga Arier Aracoras. Sa natipon ka ng mga report, katropa nga Arier, kindly standby. Live report. Yes, katropa nga Arier, sa imo ka ng mga natipon ka ng mga report, go ahead.
1: Yes, katropang Christian, no? Update na kita, no, sa daya karang natabo karang pag-tao, no, ita istorbo ang makalarmagin, no, ang kusundang iskandalo do daya karang daya karang suspect, no, nga nagtugangan kay man nga kwan ba nag-binijoke ba no ka ba so nagkwanda do update kara ray kara nga suspect gid ganon sa aton kara nga istasyon ni course makarangan ila katagana man no sa igatubang no sa aton kara nga barangay justice system so ro plastabi kara bali nga reklamo rumaga pamilya kontra sa 155 anyos para nga suspect ka. Matapos sigun niya maghinambag, ito makaguya at magpina-backstog, no? Ito karag, okay, nga nakadistorbo, no, sa mga residente o nagkaroon sa mesito, baybayan, ubuswang at kalibo, kabiin, mga alas 8, 55. Kaya man sa report, ginkilarong ginareklamo kay alias Ray, saan ka mangingis na residente, ito nasambitan ka nga lugar, aga ginareklamo sanda, nanday alias Angel, 32 anyos, ang anak karang nanay, nga si alias Myra, nga 57 anyos. Kaya man sa investigation karan, nagainom si Gona, rong suspect na sa nagkarang bagay kay Bang si alias Reynald, mga alas dos na itahapon kahapon, na aga sa tungay at karang inuman, no, nagkilamta si Gunsanda, gamit rong sound system nga masyadong mabaskog. So, gininyo itang mga komplainan, aga ginantunan, no, sa bagay, Rose of Fed, no, bangod may gap sa gadal ng istorbo sa mabaskog, no, nga music, no, aga kadungan, ipagpangabay nga hinayan it suspect ng volume, it dahil karang karaoke, pero, imbis nga magahinay, mas din pabaskog pa siguro ni suspect ng sound system.
0: Baga, matiging, anaman nga ging, kwa na, ging insulto, man na nakatropang arar, bihara man na kimo, baskogan ko pagin man ako.
1: Mag-supay.
0: Ang supay.
1: Mag-pagpanupay, tanay, makarang ang ginaubra, baga. No, ay, okay, siyempre.
0: Di nga naman ako katropang arar, okay ta mag-video, okay. No, kung insakto ang rubaskog, ag, rung imong limog, matsakay Gary B. Manmana, kay Martin Ipera. Kaya kung imong limog matsakinomo si Boyo ay ayaw lang.
1: May kontrol limog tres limog naman tayo, no?
0: Matsamay ikay mga kaday kaila abing ba nangaroon niya medyo mapikit yung taray mo karang kalimutaw, no? Medyo manami ba rin pagkatog matsa nasa heaven ka man kung gatog. Okay, kung mga imo malaman ang limog nga matsa kinomos nga ni Makong Boyo ay huwag itanong makot pagkatog. Lapsan.
1: Baka okay lang ito mag-video kay sa exactong words, pero pagpanimbang baga.
0: Yes.
1: Kasi may mga nagapaway, may mga maguga, may mga masakit, or
0: consideration. Consideration yung katropang aaral. Although, nga alas 10 raton ka na curfew or at alas 10 ang raton kapag video okay, pero siyempre, i-consideran man ito nga may kagapit kita nga may mga makarayang may gapsag, abi man na may senior citizen katropang aaral. Ay, medyo matawag utan natin nga noise pollution yun aron katropang RR.
1: Yes, hoping kung diuktan pa, no, inyo karoon niya panimaga, pag tilapit man lang man, medyo bulok man, no. Maliban lang yun siguro ron kung, alimbawa, may mga okasyon ba, at pangamat kita, pero kung, pero depende man ang medyo hapon, syempre, di niya naman natin nga, what problema mag-video kay kasi hasta pamatakot at alas 3 so dali may mga unga no
0: yes
1: dinani, ro, may mga masakit may mga senior citizen niya nagapahuay no pero hindi ka pahuay bangod niya sa kasangal
0: mamakarat akong takatropang RR do anak karang ginakanta ho ay manami matake kung baga ay makatrowback man sa misis nanay ag siyempre, kung manami man nulimog, manami man pagkatugon, ito yung kanagap. Sa game mo makarat, akong ta-music ka na mito, makong tapamatayan.
1: Palin.
0: Ka na. O, di ba? Manami man ta kung mamakaroon yung limog. Ay ba? Arap pag...
1: Limo.
0: O, arap pag itabi ho. Naniniwala na ako sa forever. Kung makaroon makunta no, mga imong limog, ay manami, dayawon ka pa siguro na akong. Ay ko mo.
1: Matindit ah, matindit tari mo nga ron yung pangkwan mo. Panglaban tari mo.
0: Ay kung mga kwan pagit abimana katropang aarar ang inglimo nga naman sa matawag mga naton nga kinumos nga buyo nga ron oh. Ay sigurado kita ron katropang aarar nga kababot ang reklamo ra yun doon. Eh, siyempre,
1: basag ba basag yun doon.
0: Ay siyempre matuod ay kumbaga kay kasurbot sa pagkatugon ng katropang aarar. Ay,
1: yes.
0: Oh, ay mamakarata kung taring limog man kunta, oh, medyo, kumbaga, ay...
1: Smooth. Magamig pamatian.
0: Oo, magamig pamatian. Ay, what a problema. Ay, pero kung mga masangag o tangaron, ay, di, taro siguro, no, mamakarata ba kunta kung de, taking kantay, base kung awayon ka.
1: Oo.
0: Oh. Oo. Oh. Kapamatiin ka, tropang araro, atong mga music bagago, di. Para di magkali. Ah, kita mo ron? Eh, bakong... Bakit gila tagil di moron mo makaroon nga marites ka nga doon mo karang sunata eh.
1: Oo, oh, siguro makatugaw pa siguro yung saan kumamakaroon na ng sunata baga.
0: Ayot, gila taron.
1: Straight ka na mipon baga. Mm. No? Pero di niya ni, eh, pero problema nga gidron na eh. Ba't sa natabog video pang insulto ta? Eh, guwa matatasor na eh, kung nag-ambag at tayo. Kaya nga complainan, aga masumbugat ang wala pagpamatiin o itaday ka nga suspect ka. Aga kung sa sin imbis nga maghinay, mas ginpabasog pa no ita suspect o sound system. Aga tungod ka ron, siyempre nagpakayo lang hindi matbulig no sa atong ka nga kapulisan. So pagabot man tata otoridad, ay ginambagam na takararong suspect no ang kata nagpahinayon no nung para okay. Aga temporaryo man nga nagsunod no suspect o galing pagkatapos mo kana makapanaw no ita mga polis, balik naman no ita suspect ka rumabasog ka nga pagkanda. So nagpakayo mata, itbulig no makomplainan sa barangay officials no aga ginam. Advice ang nandong suspect ni Barangay Captain Arvin Ramos nung ungkapon nung pag-imot ka talaga mo bagong apikado ko nung pila ka mga kasimaryo. So, di ka ra, di man pa sa report, padayon nga po siguro nung suspect ka sa pag-imot ita iskandalo at naghambag pa it mga pagpamagay kontra no, sa mga complainant at kipro pagtanuga na sunugon pa noong bagay itdaya ka ng complainant. So, bangod ka ron, nagbalik nung makomplainant na sa pagpangayot bulig sa kapulisan mga last 8:35 kabiin aga di kararon ginaliste mo ta responding police personnel na o suspect nga ra aga gindagan sa istasyon para nga nino sa nagkaigo para nga disposition at documentation. Sa piyak man kinagamahin no ginahan man doday ka rin isang kagagaki aga dayuwag ka rin minor dibada nga gumangkon no matapos magakot no sa sundaban ita daywa ka mga motorsiklo sa kabaan ita Jaime Cardinal St. Avenue di ka sa may barangay po o kalibo aga sa report man ita itong karangang kapulisan na ginamanihar itrain ta idos anyos no motorista rosang ka rosingara gibano daywa ka mga minoridad nga gumangkon no nga mga angkas sa initial nga information samtang pawaga rung motorsiklo pagka sa direksyon ito po barangay hall aksidente kara nga makasunggaman sa bilog pang motorsiklo no nga Kawasaki nga ginamanihara ito 24 anyos nga rider paagto no ita New Washington. So bangod sa natabo no tumumbar daywa ka mga motorsiklo aga nagangkon man no ita mga nina no sa nagkarang uwa ga pila ka mga party pagwas ka ng driver itrosi aga daywa no ka mga sakay karang minor di edad. So gagi man kara gitawan ita nagkakaigo karang medikasyon itaton karang BP kalibo bago dago no sa provincial hospital karang ano sa nagkakaigo man karang nga pagbugong samtang ding tawan man no ita station ticket yung driver ita Rossi bangod sa pagmanihara kara nga may mga violations.
0: May, may imo katro pangaral tag na tong nagkuan na to sa bailihan ko nung ato.
1: Well, no, may aton.
0: Mabebe
1: pa. Nag-iskandalo. Oo. Oo. Katro pang Christian.
0: Wala, tanang wala.
1: Actually, natabo na to eh. una ka rin sa may part na ita barangay na Lookok, Palibo. No,
0: pista, tabi matod. Pista.
1: Oo, tapos may kalaga ka to, pwede kita kalaga siguro
0: ay, to. Ay, hatab, hambagan ko ta to. Pinapaagto, takita nga na ito.
1: Ay, mo siya, may isang oras pa, hindi nila na maka lagas.
0: Sa bailihan, taba ko na yung mga nagkwandra katropangarar?
1: Nag-iskandalo. Sa bailihan.
0: Ay, base.
1: Maliro, plastada. Oo. Ay gidakop ka rin sa pulisan. No, rin ka rin suspect ka. Ay nag-iskandalo nga eh, at nag-gulok sa sangka bailihan niya ra. No, nakarad sa naloob. Rin ka rin suspect ka. Presidente, try mo dahil ka rin ka barangay Bergones. Medyo ilong mga tangani nag-antona.
0: Nagdayo, pagali mo na. Nagpanggulo. Base kung nabitin, imo it pagsaot it budod sa ipabati, taka na rin. Ay palin, higtot mo sa kulungan katropang RR.
1: Ay, ikaw mo mga tsa-tsa.
0: Ay, dahil lang siguro rin na kanta rin. Makita na tuman si Kapitan, bugtokin mo.
1: mugtog ni mga matawag kay Kape. Dali rin information matambi ka ra. Yung umpisahan ro dahil ka nga gulo. Siyempre may natabo ka nga uwag pagkaintindi na halin sa grupo. Ita na sambitan ka nga kaki kontra sa sambito pag inyo grupo. No, ita mga kagakinan. So di ka ra. Lagi ka ra, no, nga ginawad ito atong ka nga kapulisan. O dalang imbis nga mag-ipo. So nasambitan ka nga akusado. Agranan ka nga mga kagrupo. May isog pa.
0: May grupo.
1: No, so, no, oo, oh, may kibahan, may kibahan.
0: Doon, gila ka rin, may isog, tanong ka tropang aral, kung may kibahan, kung mo isa ka, ta. Maski, kung itan mo pati itiron, masi kung...
1: Hindi, hindi, nang sokol.
0: Hindi, sokol rin ka tropang aral.
1: Ay, nagsiningit pa nga ni Mento na sanda, kung baga insakto, para nga kuhan.
0: Ay, kung pinasa, kung pinasaot, akong tayo mo ni Kapitan, yun mamakaraya kang tamusik, eh, masi pa.
1: Grabe. Sabihan mo kung ito pang bailero ni, pang kwan ka rin eh. Hugugas.
0: Ay, ito yung mo sa lakapsel, magsaot. Exacto eh, may kwanto ho, may rehas.
1: Aray mo, ako nang sanata ko. Ako ni Katopang no, pang jugjugan to ko na eh. Kanya pang kwan, ako nang imong sanata, pang gabi it, ano mo sa daywa, ito mo ito mong runo. Hindi mo kina-imagine. Matindit ah. Oo, oh, hindi, hindi ka rin mataradyo.
0: Matsami na dumduman, kasi katropang siya amin pagpatokar. Eh,
1: oo, oh, ang ito.
0: Gugrahon, siguro na naman.
1: Mga makaroon niya rin eh, kadigong kumumakaroon ni Sonata o Backroad Music na kadigong amat-amat nga rin, no? Kita mo, basta paubos ba ka?
0: Kita mo, video ako ni Katropang kwa, no, Lodge? At okay, matsandumdumang kita na, aba, ako na mito ng pamatsyagan. Yes, si Katropangar.
1: Matindi naman doon, hindi mo nga nung sunanda. Eh, dali lang, ibalik kita, no? Ang Rindon, doon natabo nga ra, ay nagpinanigitong man yan, doon dahil ka rin ang suspect nga ra, itabukot maayos baga, no? Pasasin, di ka rin nag-apit nung kapitan para nga nitong taman awaton. O galing ay kwa naman.
0: Doro-doro?
1: Hindi, ginaawat kung tatatong ka rin ang kapitan, dahil ka rin ang gulo. Galing pati imota naging duro ta no agad din supal ta na ita na sambitan karanga suspect so syempre oh ay ginda ko plataro no tatong talaga ka pulis
0: ay imbis maka pamista ta kung temo makaus barangay na lokay wa gilat ari mo ka pamista imbis maka summit mo ta britada minodo ano pa to bam e litson
1: kunta kunta ibaw eh na yan nga pamailihan ta kung klap ano na eh
0: ay papaon na nanurihas ito sa kalibo PNP.
1: So, depende rin kung kaya naman ang natatap. Ay, iwa pa man yun, no? Nagkasugot, no? Si Kapitan Sigon ay gareron. Nung suspect, no? Parang manyanik sa nagkakaigo karon nga disposition. Anyway, no? Katropang Christian, pero yun do mga natipo na to, nung mga balita. No, directamente sa aton karang area of responsibility. Ako man, si Katropang Aratulas, ito ay XFM 96.5 Karibo, ang Katropa mo. Report,
0: Centro, Centro. Ano yung mga Katropa, thank you kay Katropang Arier Aratulas sa nakarang natipon karang mga report. Hoy, kay sa Qatar, tagali pre. Ay, abi ko sa Dubai, kating pre, kay paring Kelby Bautista. Ayos ang Sonata, DJ Chan, kay Rose Molina. Diet abi tagging pakita imao ni abi John ni Katropang Noel si Katropang Shamin medyo nag flashback ta kanaro raya kara abi kara nga music ha mama Rosa Molina gabit abi to medyo bagbagan and then we walk that oras ha, sa ato kara nga programang sentro mga katropa ang siyempre sa wala natong natawaan kara it kay gyunan nga ma tawang ni detalye ro pila natong kapaging pang headlines nga nabilin sarang gihapon naton mabatian ron sa pila natong mga news and public affairs ita XFM Kalibo mga katropa sangagan it aton karang regular anchor man katropang Rogeninho Martinez Martinez ina akong kita mo ron katropang Ninyo Rogin Todosyo syempre sa aton karang station manager kay katropang John Alin Ascanio sa aton karang CEO kay Dr. Remy Lituoy. Ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.

0: Jason! Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic.
3: Sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang SFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. SFM News Nationwide. Headlines.
4: Ang mga headlines sa tid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix Katropa. Luzon at Visayas Grid muling isinilalim para po sa red at yellow alert. Ngayong araw, mayigit sa 320,000 customers ng Meralco. Apektado po ng rotational brownout kahapon.
5: Senate President Alan Peter Cayetano nanawagan sa mga senador at empleyado na manatiling nakafocus sa kanilang trabaho sa kabila ng naganap na kaguluhan sa Senado kamakailan.
4: Acting Senate Sergeant at Arms Major Aplasca. Walang planong magbitiw sa pwesto kasunod po ng naganap na putukan sa Senado.
5: Malacanang pinalaga ng walang basihang banat ni Vice President Sara Duterte tungkol sa term extension ni PM.
4: Dating Executive o ICI Executive Director Brian Hosaka nagbalik bilang commissioner naman ng GZG.
5: Sa balitang regional, former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas, tinawag na kakaiba ang kinakaharap na kaso na Senator Ronald Bato de la Rosa.
4: Balitang international, U.S. President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, tinapos na po yung summit sa Beijing sa gitna ng babala sa isyu ng Taiwan.
5: Sa balitang showbiz, Ms. Michelle D. at Rian Ramos, kinasuhan ng dating driver. Kampo ng aktres at pinalagan ang reklamo.
4: At sa sports, Cleveland Cavaliers pinaluhod ang Detroit Pistons sa OT, overtime, ng Game 5 ng Eastern Conference Semifinal.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: Mga katropa, pananghalian na po ng Friday, May 15, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 106.5 XFM Rojas Capiz, at XFM 93.3 XFM Antique.
5: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio App sa inyong mga Android phones.
4: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: At ako naman po si katropang Melanie Ocar.
3: XFM News Nationwide.
4: Sa detalye na ng balitaan, muling naglabas ng babala ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kaugnay ng pagnipis ng supply ng kuryente matapos isilalim sa red at yellow alerts ang Luzon at Visayas Grid ngayon pong Biyernes, Mayo 15. Sa Luzon, mga katropa, iiral ang yellow alert mula 1 hanggang 3 p.m. At magpapatuloy naman dakong alas 10 po ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Habang itataas naman ang red alert sa mas kritikal na oras mula 3 p.m. hanggang 10 p.m. Samantala, ang Visayas Grid ay sasailalim mga katropa sa Red Alert mula po sa 2 p.m. hanggang 5 p.m. Yellow Alert naman mula 3 to 5 p.m. at 9 to 11 p.m. Ang deklarasyon ng Red Alert ay nangangahulugan na hindi po sapat ang supply ng kuryente para sa demand ng publiko na maaaring magresulta sa mga rotational brownout o pansamantalang kawalan ng kuryente sa mga apektadong lugar.
3: XFM News Nationwide.
5: Sa kaugnay na balita, umabot sa 320,000 customers ng Manila Electric Company o Meralco ang nakaranas ng rotational brownout kagabi matapos magpatupad ng red alert status ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Luzon at Visayas Grid dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ayon sa pahayag ng Meralco, ang mga apektadong lugar ay kinabibilangan ng Metro Manila, Pampanga, Quezon at Rizal kung saan naging limitado ang daloy ng kuryente upang mapanatili ang integridad ng buong system grid. Sa kabila ng sitwasyon, nakatulong ang mga customers na naka-enroll sa Interruptible Load Program na nagambag ng pagbabawas sa demanda ng hanggang 270 megawatts na nagsilbing suporta upang hindi lalong lumawak pa ang sakop ng mga power interruption.

0: Muling sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar, mga katropa, matapos magsara sa bagong historic low na 61.64 noong Huwebes kahapon. Higit itong mahina kumpara sa naitarang 61.38 naman noong Wednesday. Dahil sa panibagong pagbaba, nalagpasan ito ang dating all-time record low na 61.56 na naitala po noong nakarang Abril 29. Ayon sa mga market analyst, ang patuloy na paghina ng lokal na pera natin ay dulot pa rin ng lumalakas na mga halaga ng US dollar sa gitna po ng mga pandaigdigang usapin pang-ekonomiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipinahayag ni House Committee on Public Accounts Chairperson Tere Ridon ng Bicol sa reporte list ang kahandaan ng House Prosecution Panel sa formal na pagditipo ng Senado bilang isang impeachment court sa May 18 matapos ang kumpirmasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bilang isa sa 11 mambabatas na itinaga nga prosecutor, binigyan din ni Ridon ang kahalagahan ng darating na paglilitis upang ilatag ang mga ebidensya hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at bribery na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa ang mambabatas na maipaliliwanag nila ng maayos ang articles of impeachment sa harap ng mga mataas na kapulungan, lalo't binuo ang kanilang grupo bilang isang powerhouse team na binubuo ng mga dalubhasang abogado at legislator upang tiyakin ang integridad ng proseso.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, umaasa si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio magtutuloy-tuloy ang proseso ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Matapos ipahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkukonvene ang mga senador bilang court judges sa Lunes na May 18. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tinio, mga katropa, na maaari pa rin magbago ang galaw na investigasyon dahil kay Senator Bato de la Rosa. Pero dapat pa rin sundin ng mga senador ang mandato ng konstitusyon.
3: So, ganun ang katangian ng Senado ngayon. Napaka-nipis ng mga mayorya at isa o dalawang tao lamang. Remember, last time kaya lang naging posible yung pagbago ng leadership dahil nagpakita. Lumabas mula sa kanyang pinagtataguan si Senator Bato. That's why they got the numbers. So, ngayon wala na naman siya. Tapos mukhang may kasama pang isa. Unless magpakita muli si Senator Padilla, no? Pwede talaga magkaroon ng pagbabago. So, kailangan abangan natin ng Lunes or yung mga itong weekend siguro na to kung may maniobrahan muli. No, hindi natin masabi.
0: Dinagdag pa ni Congressman Antonio Tinio, katropa, na malaking tiwala niya sa naitalagang 11 prosecution team mula po sa Kamara na handa at gagawin ng tama para sa kaso ng Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan sa Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa, senador at empleyado ng Senado na manatiling nakafocus sa trabaho at huwag magpaapekto sa nagaganap na tensyong politikal sa loob ng institusyon. Ayon sa newly elected Senate President, mahalagang mapanatili ang kredibilidad ng Senado sa gitna ng mga nakaambang kontrobersya at ang nakatakdang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Binigyan din ni Cayetano na ang layunin niya ay pag-isahin ang mga mambabatas sa pamamagitan ng pagsunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas, habang tiniyak na agad na aayusin ang liderato ng komite upang hindi maantala ang serbisyo sa publiko.
0: May natukoy na po ang Philippine National Police na hindi bababa sa 20 individual na maaaring tanungin kaugnay ng barilan sa Senado. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melenso Nartates Jr., isa-isa nilang inia-account ang mga individual at kukuhanan daw ng pahayag. Layunin po nitong malinaw na matukoy ang mga detalye at katotohanan sa nangyaring barilan. Sinabi ng PNP Chief na isasailalim din sa validation ang mga pahayag ng makukuha. Ikukumparaan niya may ito sa physical evidence, kabilang din po ang basyo ng bala at CCTV footages. Ay naman kay Nartates, fully cooperative naman ang mga subject for investigation mula sa panig ng USAA at NBI.
1: XFM News Nationwide.
2: Deep Department of Justice na tiling tikom sa issue sa Senado. At tropa natin sa balita El Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Patuloy na walang inilalabas ng pahayag ang Department of Justice o DOJ kaugnay ng tensyon at insidente ng pamamaril na nagrap sa Senado. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong ng mga mamahayag na natilintikom ang ahensya hinggil sa natuwang usapin, ang pinakauling opisyal ng pahayag ng DOJ ay tumutok lamang sa dalawang posibleng paraan ng pag-aharap sa International Criminal Court o ICC. Warrant of arrest labang kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez, maaari lamang itong harapin sa pamamagitan ng kusang pagsuko ng individual sa International Court o sa pamamagitan ng extradition na nakasaad sa ilalim ng Republic Act 9851. Sa kasalukuyan, wala pagtungo ng DOJ sa mga tanong na publiko at media kaugnay na nangyaring kaguluhan sa Senado. Kiitahensya, sasagutin nila ang mga nakapinbin na isyo sa tamang panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earth Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News

0: ka, wala raw plano magbitiw sa pwesto kasunod naman na naganap na putukan nga sa Senado versus NBI agents. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
1: Wala umanong planong magbitiw sa pwesto si Acting Senate Sergeant at Arms, retired Police Major General Mawa Plasca, kasunod ng nagarap na atensyon at putukan sa Senado na kinasangkutan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Plasca, nananatili umano ang tiwala ng liderato ng Senado sa kanyang pagtupad sa tungkulin, kaya wala siyang nakikitang dahilan para magbitiw sa posisyon. Igirit din niya na sumunod lamang sila sa rules of procedure ng Senado kaugnay ng naging aksyon nila sa insidente nitong Miyerkules, May 13. Nagdag pa niya, bahagi umano na kanilang tungkulin ang protektahan ng seguridad ng Senado, lalo na't wala umanong koordinasyon ng mga ahente ng NBI sa kanilang tanggapan bago ang pagpasok sa Senado. Hindi rin itinanggi ni Plasca na magkaklase sila ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Philippine Military Academy o PMA. Ngunit nilinaw niyang walang katotohanan ng aligasyong indistensyumano nila ang nangyaring kaguluhan sa Senado. Ayon pa sa General, hindi raw magkakaroon ng tensyon kung hindi dumating ang mga ahente ng NBI sa loob ng Senado at wala rin umano siya kapangyarihan para papuntahin doon ang mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Samantala, inilunsad na ng Department of Information and Communication Technology o DICT ang isang validation at assessment matapos makatanggap ng ulat hinggil sa umano'y kahinahinalang wire less access point activity sa loob ng network environment ng Senado noong May 14. Nilinaw ng DICT Cyber Security Bureau na sa kasalukuyan ay wala pang kumpirmasyon kung mayroon ngang nakompromisong sistema o critical na digital infrastructure sa pamahalaan. Gayunman, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya upang matukoy ang katotohanan sa likod ng nasabing online post at matiyak ang seguridad ng impormasyon sa Senado. Bilang pag-iingat, pinayuhan ng DICT ang publiko na iwasan ang pagbabahagi ng mga hindi kumpirmadong post tungkol sa cybersecurity upang hindi magdulot ng takot. Hinikayat din nila na ang mga gumagamit ng gadget na huwag kumonekta sa mga hindi verifikadong Wi-Fi network at i-disable ang automatic connection features para sa kanilang sariling proteksyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Maring pinabulaanan ng Malacanang ang mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte. May mahakbang pong ginagawa ang administrasyon para palawigin pa ang termino ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng charter change. Inawag ng Palace Press Officer Jose Claire Castro na walang basehan, walang sustansya ang mga pahayag po ni Duterte kung saan dinidiin niya na mas nakakahiya pang magkomento sa mga intriga at fake news na ginakalat ng pangalawang pangulo. Ayon po kay Castro, ang kailangan ng bansa ay isang lingkod bayan na tapat na nagsiservisyo sa taong bayan. Sa halip daw na gumagawa ng mga isyong walang katotohanan. Nagugat ang palitan ng pahayag na pagkatapos sabihin ni VP Duterte na ang banta ng impeachment laban sa kanya at ang mga isyo sa ICC ay bahagi ng demolition job para pahinain ang oposisyon at bigyan daan ang pananatili ni Marcos sa pangyarihan lagpas sa kanyang 6 na taong termino.
2: XFM News Nationwide.
3: Nagbalik sa Governance Commission for GOCCs o GCG si dating Independent Commission for Infrastructure, ICI Director o Executive Director Brian Kit Hosaka matapos siyang manumpa bilang bagong commissioner nitong Miyerkules sa Malacañang Palace. Pinangunahan Executive Secretary Ralph Recto ang panunumpa ni Hosaka na dati na rin humawak sa kaparehong posisyon mula August 2023 hanggang sa italaga siya sa ICI noong September 2025. Ang pagbabalik ni Hosaka sa GCG ay kasunod ng pagtatapos ng operasyon ng ICI na naatasang mag-imbestiga sa mga irregularidad sa flood control projects noong March 31. Bago ang kanyang mga tungkulin sa ehekutibo, nakilala si Hosaka bilang Assistant Court Administrator at Chief ng Public Information Office ng Korte Suprema mula 2019 hanggang 2023.
2: Nationwide.
0: Armed Forces of the Philippines at mga security experts nagbabala sa cyber at information war kaugnay naman ng West Philippine Sea. Ito pa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Ang ilang opisyal ng militar at security experts na humaharap na ang Pilipinas sa political, cyber at information war kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni AFP Acting Deputy Chief of Staff Lieutenant General Arvin Lagamon na kailangang tanggapin ng bansa na nagpapatuloy na ang non-kinetic war. Ayon kay Lagamon, kasama rito ang cyber attacks, disinformation at foreign influence operations. Iginit din naman ng mga eksperto ang pagpapalawak ng AFP modernization sa cyber defense, intelligence, strategic communications at cognitive warfare. Sinabi naman ni Strat Base President Dindo Manhit na kailangang lumipat ang Pilipinas mula sa paggiit ng karapatan tungo sa pagtatanggol nito. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Tropa ng XFM News Nationwide, sabay hindi po napapahinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa, 96.5 XFM Calibo, at XFM 97.9 Davao.
2: Balitang, balitang regional.
0: Balitang regional na tayo. Unahin natin sa Iloilo, si former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Tinawag po na peculiar o kakaiba yung kinakarap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
5: Ni dating Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas na kakaiba o peculiar ang hinaharap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may hahalintulad rin sa naging kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan hindi ito dumaan sa lokal na mga korte. Ayon sa dating kongresista na bilang isang matagal ng abogado, kapag ang warrant of arrest ay inisyu ng Philippine Court, mas simple umano itong iserbe lalong-lalo na kung ang imprisonment offense ay lalagpas sa 6 na taon. Maaari umano nung hulihin agad ang senador kahit ito ay nasa Senado. Subalit dahil lang galing sa International Criminal Court ang warrant ni De La Rosa, mas komplikado man ito ayon sa dating kongresista. Ayon kay Tupas, na kailangan umano na tignan ang konstitusyon kung saan ang simpleng sagot ay kailangan munang dumaan ito sa lokal na korte. Samantala, sa ginawang paglagay kay Senator De La Rosa sa protective custody, sinabi ni Tupas na wala ito sa konstitusyon, subalit nakaugalian lang protektahan ito ng Senado habang nagpapatuloy pa ang exhaustion of legal remedies. Ayon kay Tupas, na kinikilala rin ito ng Executive Department. Dagdag pa ng dating kongresista, may responsibilidad ang Senado na dalhin si De La Rosa, lalong-lalo na kung may mga summons ito dahil nasa kustodiya ng Senado ang senador. Magkaibawano ang sitwasyon ni De La Rosa sa nangyari kina former Senator Laila De Lima at former Senator Antonio Trillanes IV kung saan local court ang nag-issue ng warrant. Naniniwala ang Senado na hindi umano direktang may papatupad ng warrant of arrest ng ICC sa ilalim ng Philippine law dahil kailangan itong dumaan sa local courts. Matatandaan na noong nakarang taon sa kaso ni dating Pangulong Duterte, sinabi ng administrasyon na maaaring agad na i-enforce ang warrant laban sa kanya. Napag-alaman na dahil sa nangyari, nag-issue ang Korte Suprema ng guidelines at sinabi na ang ICC warrant ay hindi warrant na iniyain ng isang Philippine judge at walang otomatikong legal force sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
3: 15.6 million pesos sa Cebu nasamsama sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
6: Sa 15.6 million pesos ang halaga ng ilang kilo ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng pulisya sa isinagawang high-impact bypass operation pasado alas 8 nito lamang gabi sa Villa Conchita Subdivision, Barangay Bagugalyera, Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, isang high-value individual drug personality ang kanilang nahuli na kinilalang si alias Bay, 22 anyos na residente sa nasabing lugar. Sa panayam ng XFM Davao sa suspect, mag-isa siyang nakatira sa nasabing Villa at binabayaran ang 20,000 pesos na buwan ng renta sa pamamagitan lamang ng kinikita sa droga. Inamin din ito na meron na siyang pagmamay-aring dalawang kotse sa pamamagitan ng nasabing negosyo na hindi man lang alam ng kanyang mga magulang. Ayon sa pulisya, maliban sa buybus item, na-recover din mula sa posisyon ng suspect ang iba pang malalaking droga na nakabalot sa transparent cellophanes na tumitimbang ng nasa mahigit 2 kilo, kabilang ang pagkakakumpiska sa isang caliber .357 na revolver na may lamang mga bala, dahilan ng kinakaharap na kasong paglabag sa Section 5 at 11 sa Republic Act 9165 at violation sa Republic Act 10591 naman dahil sa illegal na pag-aari ng armas. Aminado din si DCPO City Director Police Colonel Peter Madria na unang pagkakataon sa kanyang panunungkulan sa DCPO na makakumpiska ng ganito karaming droga sa lungsod. Patuloy pang inaalam ng DCPO ang posibleng mga parokyano ng sospek maging ang pinanggagalingan ng nasabing droga. Sinisiguro naman ng DCPO na patuloy nitong palakasin ang kanilang intel-driven operation at anti-criminality campaigns upang mapanatili ang kaligtas ng publiko mula sa mga illegalista at nakakasirang epekto ng illegal na droga. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Isang tindera ng isda binaril matapos sumanong mapagkamalang informant sa anti-illegal drug campaign o operation. Katropa natin sa balita, katropa, Christine o Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Isang 63 anyos na tindera ng isda ang binaril ng riding in tandem habang papunta sana sa Pasil Fish Market itong umaga sa 3 de Abril Street, Cebu City. Kinilala ang biktima na si Elena Bascon, residente ng barangay Buhisan ng lungsod, na nagtamo ng tama ng bala sa balikat ngunit na sa maayos ng kondisyon matapos ang insidente. Agad rumispondi ang mga polis mula sa Labangon Police Station ngunit mabilis na nakatakas ang mga suspek na lula ng kulay orange na Mio na motorsiklo. Patuloy pa ang investigasyon ng polisya upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga salarin. Isa sa mga sinisilip na angulo ay posibleng paghihiganti matapos mapagkamalang informant ng pulisya sa isang anti-illegal drug operation ang biktima. Bakit mo paugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: 378,000 pesos na halaga naman ang shabu na samsam sa isang laborer sa Antique. Patropa natin sa balita, Christine Joy Reyapaz ng XFM Antique.
8: Arestado ang isang itinuturing na high-value individual sa isinagawang drug buy-bus operation ng mga otoridad sa barangay Esperanza Colasi Antique noong Mayo 13 taong kasalukuyan. Kinilalang suspect na si Elias Enteng, 31 taong gulang, binata at nagtatrabaho bilang laborer sa nasabing lugar. Matagumpay na ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Colasi Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Paul Kenneth Magan, katuwang ang Antique PPO Provincial Drug Enforcement Unit na pinamumunuan ni Police Major Jeremy Ayan Magbanwa kasama rin ang PDEA Antique Provincial Office. Sa kabuuan, umabot sa 54 grams ng pinaghihinilang shabu ang nakumpiska na may tinatayang standard drug price na 378,000 pesos. Kabilang sa manikuwang ebidensyang isang sachet ng shabu na ginamit bilang buy-bust item, 5 karagdagang sachet ng illegal na droga na narecover mula sa suspek, 1 can ng Chesterfield cigarettes at marked money na nagkakalaga ng 7,500 pesos. Kasalukuyan na sa kasadiyan ng Colasi Municipal Police Station ang suspek para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. Mula dito sa 93.3 XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si katropa ang Rich Enjoy Alipis, XFM News.
0: At panghuli, katropa, negosyante dyan sa Pontevedra, kapis ang hinoldap. Nagit sa 150,000 pesos. Natangay na mga suspek. Katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa, XFM Rojas Capiz.
9: Ng mga hindi pa nakikilalang suspect ang mahigit 150,000 pesos na halaga ng pera matapos holdapin ang isang babaeng negosyante sa barangay Tacas, Pontevedra, Capiz. Kinilalang biktima na si alias Beth, 76 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng Pontevedra PNP, papasok na sana sa gate ng kanilang bahay ang biktima nang biglang hablutin ng isang lalaki ang kanyang bag. Nakita pa umano ng mister ng biktima ang ang nangyaring insidente at sinubukang habulin ang mga suspect. Nagtangka pa umano na tumakas sa mga suspect sakay ng isang motorsiklo, ngunit natumba ang mga ito. Bumunot umano ng baril ang isa sa mga suspect at pinagbabaril ang asawa ng biktima na maswerte namang hindi natamaan. Agad na rumesponde ang mga otoridad sa pinangyarihan matapos makatanggap ng impormasyon sa nangyaring pamamaril at nagsagawa ng investigasyon kung saan na-recover sa pinangyarihan ang motorsiklong pinaniniwalaang ginamit ng mga suspect. Na-recover din sa likod na bahagi ng bahay ng biktima ang bag nito na wala ng laman na pera at iba pang mga kagamitan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang Pontevedra PNP laban sa mga suspect shadow. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
0: Katropang Melanie, na tili lamang bilang isang LPA pa rin si Kaloy. Huling namataan sa layong 1,055 kilometers ng southeastern Luzon.
3: Katropang Buddy, inaasahang makararanas pa rin ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
0: Sumikat po ang araw, 5:28 katropa kanina at inaasahang lulubog alas 6:17 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid sa atin to ng Santon Gold na takdang tapusin ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ang dalawang araw na summit ngayong Friday sa pamamagitan po ng isang lunch meeting kung saan layong mapanatili ang marupok na truce. Sa gitna ng matinding babala ni Xi na ang maling paghahawak sa usapin ng Taiwan ay pwedeng magdala sa relasyon ng dalawang bansa sa mapanganib na sitwasyon. Bagamat tinuturing ni Trump ang pagpupulong na pinakamalaking summit sa kasaysayan, nabahiran po ang positive na pananaw na ito sa pagbaba ng halaga ng shares ng Boeing matapos ayahag ng Pangulo na 200 jets lamang ang in-order ng China. Mas mababa sa inaasang merkado na 500 jets. Bukod sa usaping pang-ekonomiya at ang hiling ni Trump na mamagitan ng China sa gulo sa Iran, binigyan din po ni Secretary of State Marco Rubio na nanatiling walang pagbabago sa policy ng Amerika at Taiwan sa kabila ng paulit-ulit na paggiit ng China na ang islang ito ay pinakasensitibong bahagi ng kanilang diplomatic relations.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Formal na ng sampa ng mga kasong reklamong slight, illegal detention, unlawful arrest at physical injuries ang dating driver nila Michelle D., Rian Ramos at Samantha Panlilio na si Bonifacio Baro dahil sa umano'y insidente ng torture noong Enero. Sa tulong ng Volunteers Against Crime and Corruption, iginiit ni Baro na hindi siya makikipag-areglo sa mga aktresa matapos ang apat na buwang pangangalap ng ebidensya at CCTV footages para patatagin ang kanyang kaso. Mariin namang pinabulaanan ng kampo ni Michelle D. ang mga alegasyon.
2: Balitang Sports.
0: Atin po sa atin to, katropa ng Premium D3. Tinapos ng Cleveland Cavaliers ang Game 5 sa pamamagitan ng crucial overtime game sa score 117-113 laban sa Detroit Pistons sa Eastern Conference Semis. Pinawala ni James Harden ang Cleveland, bitbit ang 30 points, 8 rebounds at 6 assists. Kabilang ang maswak na 3 sa crunch time na nagpako sa late game comeback ng Cavaliers.
2: News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, May 15, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Sa ngalan po ng katropang si Brian De Paz, ako naman po si katropang Melanie Ocamp.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita. balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
10: XFM.
11: Tropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
12: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Zanton at XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
1: Cellphone Plus Go. Mabibili sa mga butika.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Ang hati ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Nice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki na to sa mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita sa pag-discuss ang mga bagay-bagay sa pag-proteksyon sa ato sa inyong lawas. Paghatag ta proteksyon para nga hindi kita pag-atakihon sa mas malala sa inyong pamalatian. Hindi tagin man malipat, hindi gid man malikawan kung kaisa maka ano gid kita mo makasugata gid kita balatian bala or infection. Pero kung kay balo lang kita magamlig sa ato sa ikaong lawas. Kung kaisa ni mga pamalatian ni mga simple laman gid. Hambal ta do pasungaw na man ako ni sa sang lawas ta mo. Ang importante sa ring bastante sa nutrients ang aton lawas. Sa subong very very challenging ato sining panahon nagamahal nga nagamahal ang balaklon in short sini pati ang mga kontani libre lang bala subong kunway kay mo tanom ka mahal magbakal ikaw subong sang ano lang tawag naton sini gani ukra tagpilang ukra subong tag 30. Mabakal ikaw subong sa una, balunggay, mambalang ka, tupad balay mo, puksi ka lang da. Subong mabakal ka sang balunggay, tag 3 pesos ang paklang. Sa una nga marguso, nagkataktak lang na sa ginatam na nagaluluto. Subong ang magbakal ka subong sang, ano, sang marguso per kilo. So importante ini, ladies and gentlemen. Kung pwede pa man makatanom kita sini kay mahapos man ini buhion tanom kita kay amo ni ang mga masustansya nga mga pagkaon tunan ta kag panaron tang lawas ta kaon sa mga indi man kun tani kita kasaho eh pero kung makauyon ka man lang diri kita sa masustansya nga mga pagkaon rather than mga pagkaon nga manamit pero hindi manami sa ato ni kayong lawas. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health, mabatian kita sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag sa ato sa ringa pagparagad, we would like to welcome ato sa ringa partner sa siniya nga programa, our certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josil. Welcome man sa ato sa ringa pagpangalagad. Siyempre, upod sa riwat sa ato sa ringa mga suki, yung mga tagpalamati nga nagahulat-hulat naman kung nanong ato sa ringa pagadiskusyonan. Siyempre, as always, para sa aton tanan-tanan sininga kaayuhan. Kasi sining edisyon sa aton pagpangalagad, Sir Josil, daw naka-align ni sa Chimpo Subong. Tuman ka init, ha? Kargimuot sa aton sini palibot. Kadamo sa mga komplikasyon, Sir Josil, nga posible mag-elevate sa niya o kung mabatsyagan sa isa katao base sa Chimpo sa aton sini nga palibot. Tagisa diri, Sir Josil, ang aton buligan nga bisan pa ano mapagar-pagar, mapahagan-hagan, ukon, bisan pa, makontrol malang naton, Sir Josil, pinaagi sa pag-usar sang natural nga mga metodo.
0: Ang panahon tabi, tama ka-init, no? Ang tama ka-init nga panahon, bisan, why ka ginabalhas sa Doc Leo kung sumatag para matita? Bisan, ara ka lang sa air condition sining mga rooms. Pero mabatsyagan mo nga nagaka-dehydrate ikaw, Doc Leo.
1: Mm-hmm. Tuman ang kainit. Abi, Sir Josil, ano, sa aton palibot, okay lang kung ay ka nagagawa. Mm. Pero isa man, Sir Josil, sa aton una-unaon, kung nara kita sa air-conditioned nga area, basta hindi kita kadumdum, mag-inom tubi, bless Sir Josil. Mm-hmm. Tungod nga ito, matugnaw mo.
0: Oo.
1: Puti nga lang, nalang tagang malaba bata.
0: Amuning, hindi kita magsalig labi na gid sa kapaangon sa ato sining palibot. Remember, mapaang ang ato sining lawas. It's 37 degrees Celsius ang kainiton, Doc Leo, sa sulod.
1: Way palabot, Sir Josil, sa mga forecasted abi nga mga kun inexperience na naton nga heat index pagidia nga sobra pagidira sa ato na nga daan kainiton sa lawas.
0: So ang leading problem subong naton labi na gid sa managa at na edad. Pero actually, ining duha, ang isa diriti sa managaedad na gidman, if we speak about hypertension o kung high blood. Pero if we speak about diabetes, Doc Leo, may diabetes, subong bata pa lang, may diabetes na mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, ang paghambala natin, subong, is ang relasyon sang pagka dehydrate nimo or being dehydrated or ang status nimo ang hydration sa lawas ta, ano ka importante ini labi na gid sa mga tao nga may diabetes?
1: Correct, Sir Jocil. Kumbaga atuntunan subong ang papel sa nagakaigo nga tubi para mabalanse ang aton sa nga blood sugar. Kati pag-abot ang balde, Sir Jocil, timera, iban nga bata pa may diabetes na.
0: Oh.
1: At ito yung diabetes, Sir Jocil, duha klase mo. May type sa nimo, may ara insulin dependent, kag may insulin resistance. Te, sa una, ginatawag na nga juvenile ang independent, ang dependent sa insulin, Sir Jocil. Mga kabataan, or subong ginatawag nga type 1 diabetes. Whereas ang insulin resistance, acquired type 2 diabetes, amo na nasubong ang ginasuprer sang kadamaan, Sir Jocil.
0: Ang mahapos ay reverse actually ning type 2 diabetes, ang acquired, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil, kati una-una, tina-acquired nung walang mo. So, buta ba lang, Sir Jocil, kung i-improve mo ang mga, ang imo sa nga lifestyle, ang mga risk factor, abis, Sir Jocil, ma-modify na ton, ang aton sa nga lifestyle sa panggabilugan, pwede, Sir Jocil, mabag-o ang aton sa condition.
0: Pero type 1 or type 2 diabetes, may epekto, Dok Leo, ang status ng hydration sa lawas. No? Being dehydrated, it affects either of the two nga types ng diabetes, Dok Leo?
1: Correct, Sir Jocil. Kati ang tubi, Sir Jocil, why may ginapamili ang aton sa ninyo? I mean, ang tubi, why ginapamili sa lawas na ton mo? Tanan kita kinanglanon sa tubi. Unless, kung nang imo condition, Sir Jocil, ginadilian ka sa pag-inom sa isang madamo nga tubi. Tungod sa kung ano man niya condition sa lawas, lakip na, Sir Jocil, ang posible problema sa corazon, condition sa baga, o kon kidney problem.
0: So, if we speak about diabetes, kung kaysa ninyo makitaan sa inyo sining ordinaryo nyo lang malang tanawan ng inyo sining laboratory result, it speaks about our glucose content sa lawas. If we speak about sugar, no? Mm-hmm. Dokleo? Mm-hmm. Glucose.
1: Correct.
0: May ara manda ang other type of sugar iya. Kung sa sugar, may fructose kitang based nga sugar.
1: Mm-hmm.
0: Pero we'll be focusing on diabetes. Amo ini ang kalamay or sugar sa ato sa ning bloodstream. Blood sugar, if we speak about that, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil.
0: So, ano ang ginahimo sini, Dok Leo, if we speak about glucose control, if we speak about blood sugar control, anong primary organ na ito sining involved, Dok Leo?
1: Kung mataas, Sir Jocil, ang kalamay, Sir Go, na ito, ang level sini, ang aton sining kidney, ginatinguhaan niya para nga makuha o kung napagwain niya sa aton lawas, Sir Jocil. Tama mo manotis na ito, no, kainom kita sini sa mga matamis, wala, Sir Jocil, ng mga ilim nun, ang especially kinalamayan, Sir Jocil, iban nga gamitan pa sa mga artificial sweetener pagid, sako aton pangihi. That's why, Sir Jocil, history sa kasaysayan, Sir Jocil, ang isa sa pamagi para mabalaan kung taas ang kalamay mo sa dugo. So, ginatilawan imo ihi kung matamis.
0: Actual testing, ha?
1: Yes, Sir Jocil.
0: Subong yan, di na kuno, Dok Leo, Ihi ka lang kuno sa isa ka lugar pag grabe gani ang bukal, pagkatapos napuon sang bahaw-bahaw, kasi na taas na blood sugar ya.
1: Posible kay Sir Jocil. May punto kay Sir Jocil. Kaya mo magandi na yung talaksan sang una, no? O kung ginahimo sang una para mabalaan kung mataas ang imo sa ring blood sugar. Whereas, susubong yung Sir Jocil, isa na na Sir Jocil, ka-draw sa imo sa ring dugo, mabalaan kung taas imo sa ring blood sugar, or even madeterminar pag ni Sir Jocil ang imo sa ring blood sugar sa past 3 months. Amo ng HbA1c nga test, abikon na di ba magpa-check sa imo sa nga dugo mo pa blood kami ikaw. Tungod niyang kidney na ton, Sir Jocil, responsable sa nga pagpagwa sa excess ng glucose through sa ton sa nga ihi. Kung kulang kita sini sa tubi, nagaresulta, Sir Jocil, sa dehydration. Kag kung dehydrated kita, syempre, hindi maka-function maayong aton sa nga kidneys. Hindi ma-eliminate excess ng sugar, Sir Jocil, sa aton sa nga blood stream. That's why sa aton sa mga tagpalamati, masigaw na una ka mo ginom ka mo sa mga matamis sa nga mga ilim noon. Kapin pa kung ginabulubalhas, Sir Jocil, blang kanami, gidlabukon, bla. Ngambalsang kilalata, bala.
0: Ginabahulay.
1: Ginabahulay. Bala na magbulong later, basta makainom subong, ah. Okay, doon ka nami, ikon na, Sir Jocil, satisfying, kid. imbes galing nga ma-rehydrate na ton or ma-hydrate na ton lawas, nagaka-dehydrate galing kita sina.
0: Ang problema galing sini, Doc Leo, if may problema kita sa blood sugar, nagasako man nato sining discharges ang fluid through our urine o kunihi. Pagkatapos ang tendency naton sina i-replenish naton mainom kita sang fluid o kun tubig duklayo. Ang problema kon madamis na imo kidney wherein gina control man imo intake sang tubig duklayo.
1: Correct, Sir Jocil.
0: So mangin komplikado siya.
1: Tuman da komplikado, Sir Jocil.
0: May blood sugar ka na, damis ng kidney mo, ang bulong para sa imo sining blood sugar kontra sa imo sining problema sa kidney.
1: Correct, Sir Jocil. Kagtandaan na ton, ha, nga isa ka komplikasyon, Sir Jocil, sa diabetes yung pagkaguba sa aton sa nga kidneys.
0: Munang masami nga, sila nga ba, may ano ka, diabetes ka, sila nga, pa-check mo pero may mo sa nga kidney. Munang masami nga advice aton. No? In terms, Doc Leo, sa control abisang insulin sa ato sining lawas, or if we say may type 2 diabetes ka, may insulin resistance, anong mabulig sang being hydrated or hindi ka dehydrated, Doc Leo?
1: Are yung problem, Sir Jocil, no, nga dapat gikong tanin na itong tutukan na sa mga diabetes bala, ang insulin resistance. Kaya kung tutok kita, Sir Jocil, sa level sa itong sining sugar, as talaga kita dira. Imnan tabulong, hindi sa magtaas, hindi tama imnan, mataas siya. May makaon kita, spike siya, tapos crash naman siya. Tungkol, Sir Jocil, nga dira lang kita sa symptoms niya. Which is dira kita sa insulin sensitivity dapat.
0: No.
1: Ang insulin sensitivity, Sir Jocil, nagakinanglan niya sa ginatawag, nagakaigo nga tubi. Naganami, gali ang ginatawag pagkasensitibo sa aton cellula. Ano man nga cellula, dira sa sulod sa aton sa nga lawas sa nagkalain-lain nga parte, nagaktibo gali na sa sila, Sir Jocil, nagasensitive gali ini sila kung bastante ang tubi. Ang insulin makahimo mas maayo kag efektibo sa iya sining obra, ano blang obra niya para mabalanse ang aton sining blood sugar. Kag research nagasiring, Sir Jocil, nga ang dehydration makaapekto gid o kon may labot gid sa mahina nga response sang aton sining insulin, leading to a higher blood glucose levels.
0: Kag hindi lang actually blood sugar ang mabulong or mapabalik ang insulin sensitivity through hydration sa lawas ta. Actually, it could also affect sa hypertension, Doc Leo. Ha?
1: Correct, Sir Jocil.
0: Ang hydration or being dehydrated man sa ato sa ning lawas. Now, sa ato naman abiyang metabolism process, sa aton panunaw, abi, Doc Leo, may ara sang epekto ang pagka hydrated or pagka being dehydrated, Doc Leo?
1: Ang tubi, Sir Jocil, na makabulig sa aton sa nipanunaw, basta kabalo lang ta mag-timing. Why gina-advise as much as possible nga samtang kita nagkakaon, Sir Jocil, na pabusog kita sa solid, pabusog man ta padalon doon sang liquid, Sir Jocil, or fluid. Hindi siya gina-recommend na ton. But if possible, unahon minom tubi, ukon later pagkatapos man kaon ang tubi. Tuman kay importante, Sir Jocil, ano, nga nagabulig ini sa digestion and absorption of nutrients. Nga nag-include, Sir Jocil, sa pag-breakdown o kung pagtunaw bala kag paggamit na ton sang glucose. Kung ay sa nagkakaigo sa nga tubi ang aton metabolismo, ang aton sa nga pagtunaw, posible, Sir Jocil, nga maghinay, nga magresulta, Sir Jocil, sa magapabilin, Sir Jocil, nga madugay man ang pagtaas sang blood glucose levels naton kati mahina man ang aton sa nga metabolismo. Isa sa ugat sa Sir Jocil, kung kulang kita sa tubi.
0: Ang masami na ito sininga pagtimid sang drinks, fluid, Doc Leo, especially tubig, while sige nga ito sininga kaon, that could also hamper sang good metabolism, Doc Leo?
1: Bulong lang, Sir Jocil, sa solo sapnot, sang tutunan, okay lang na.
0: Oo. Kahit yung iban siling niya, napigado, ginsundan siya na, padalundunan ko lang siling niya, gani sa kapitsil nga tubig.
1: Ano, nabusog ka sa kanon ako sa tubi? Okay ba sila ban pang tubi, no? Kung may mo pala nga, unahon, gid na ton ang tubi. Either, Sir Jocil, either unahon, like mga 30 minutes before kita magkaon, or 30 minutes man after kita sini magkaon.
0: Kung mag-inom gid man gid gali kita sa tubig, right after gid ha, sa pag-undang ta pagkatapos natun kaon, it must be in a controlled volume, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocil, ang balsang kilala to, ah, ugas-ugas sa sa lalot, bala sa untob lang.
0: Pero kung gusto mo ganyan nga magbira-bira sang inom, it should be at least mga 30 minutes after, no? Sang imo sininga pagkaon, Dok Leo.
1: Yes, Sir Jocelyn.
0: And that is to maintain sang manami sininga metabolismo.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Okay, so kabay panagiyahan ka mo sina, ha? Pero mahipik to actually, Dok Leo, ang pag-inom sa tubig prior sa imo sininga pagkaon mo. Ugaling kay iti ang ibang lugar magkaon, ini nagahilab na gid ang sulok-sulok. Nga kung nagahilab ng sulok-sulok, ang ginahimo nila sini, nagainom sila na isang tubig, pero grabe, Dok Leo, kay do ginalihap ang imo sini nga sulok-sulok.
1: Mm-hmm.
0: Once ka tama ikaw kagutom, kagulpihon mo sang inom sang tubig, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: So ang iban sini, hindi na bala makahulat nga bal mainom ko anay tubig bisan hindi makalabot 30 minutes antes ikaw magkaon, pero inang matagan mo bala tiempo makasettle down sa imo sining tiyan ang tubig bala antes ka magkaon, kay ang iban sining lugar sila ya magpungko sa lamisa, Dok Leo, inang nagapanghaplay-haplay na kagutom.
1: Mm-hmm.
0: So modify kon kaysa ang point nga dapat inom ka anay tubig mga few minutes or at the most 30 minutes before ikaw magkaon.
1: Correct, Sir Jocelyn, kag dapat gid sundon nato nang aton sir nga oras, regular nga oras sa pagkaon bala, Sir Jocelyn.
0: Mm-hmm.
1: Individual na, Sir Jocelyn, mo hindi mo ma-apply na para sa tanan mo kay may tao ya, Sir Jocelyn, nga ti amo nang oras ya setting, amo nang ya sir nga pamahaw panyaga panyapon. But as much as possible, Sir Jocelyn, kung ma-practice nato yung pagkaon nato na bisang rice.
0: Mm-hmm.
1: Kati Pilipino kati staple ang rice, Sir Jocelyn, ano magambal pag iniban yung rice is life. I don't know kung correct na, Sir Jocelyn, o sa ilagore.
0: Oo, nang kung hindi ka kaon sang kanon pamatsyagan mo do nadula 1/2 of the life for the day.
1: Yes, Sir Jocelyn.
0: Mm.
1: Pero kung ma-adaptan din naton, Sir Jocelyn, maka-adjust kita nga ang rice na binaton isa lang sa isa ka adlaw, mas makapaayos sa aton lawa, Sir Jocelyn. Diri kita, Sir Jocelyn, tutok abi sa mga utanon kag protein.
0: Mm.
1: Nga mga sources naton. Kag sa husto gid nga oras, Sir Jocelyn, aliwaton ko sa husto nga oras ni. Hindi pa ko laton ang bal, Sir Jocelyn, blang nag-apply ka na bla. Kapag-abot sa lamisa, ganyan yung ibang ganyan ni Sir Jocelyn, do halos na makatulon to nung kaisa nga sa kaluya na Blaser Josel.
0: Ang iban nga muna na gani, Dok Leo mo, siya daw nagnubo siling niya ang langit, tao.
1: Mm-hmm.
0: Ambal nga nagnubo ang langit, siya nga kita ko star.
1: Sa kagutom na.
0: Sa kagutom gali.
1: Iban supay na.
0: Oo. So, ang proper way of drinking water and drinking water enough nga kinanglanon sa ato sinang ilawas could also maka-prevent sa overeating, Dok Leo?
1: Isa, Sir Jocelyn, nga mahimo o kon makabulig sa aton. Pero magluwas na, Sir Jocelyn, magluwas na sa tubi, abe, kung isundon aton ang order, Sir Jocelyn, sa pagkaon.
0: Mm.
1: Una, fibrous, sunod, protein, pinakaluhi, carbohydrates, hindi kita maka-overeat, Sir Jocelyn.
0: Oo. Oh. Galing itinanad kita ngang kanon, ginasamo tagani sa aton kay maghamal kay ginasamo ginalabugay bala sa aton. Mm-hmm. Sudan, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Insert sini ang guwaya do sinangag.
1: Mm-hmm.
0: I-complete meal ara na dang Sudan, ara mandang kanon. So ginasamo ta kay pati gani kung gisang utan ginasamo ta sa aton sini nga kanon mo.
1: Mm-hmm.
0: Ambal nga selenya ang sinamo budas niya do isa kalabador ni naman na karon maubos.
1: Mm-hmm.
0: Sinamo mo buta mo lang maghamal kay sinamo ginamix naton, pero dapat nga si parhaon gali naton ini. Let's say for example labi ano na lang compromise sa Dok Leo, kon may sudan ikaw ang isa ka bowl, tunga bi kanon muna.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos duha lang mi utan kag kanon, Dok Leo, paulihin mo dapat ang kanon.
1: Mm-hmm.
0: Or if not, sampo sa paon mo utan kanon, Dok Leo, or kombinahon mo sa muon mo utan kag kanon at the last.
1: Mas bintahagi apon, Sir Jocelyn, una fiber, ah.
0: No. Dapat una gid fibrous, no.
1: Correct, Sir Jocelyn, kag hindi man malikawan nga hindi kita mag pangyamis, Sir Jocelyn.
0: Mm.
1: Pinaka last nagid na.
0: Oo. Actually, yung pangyamis, ambot kung sino nag-uso sini.
1: Mm-hmm.
0: Kung intindihon, pampakuha lang ina sang sumud sang aton niya ginakaon.
1: Mm-hmm.
0: That's the purpose ang hinatawag na aton niya, pangyamis. Ay, tawag tagani nga pangyamis, kay matamis ina mostly, Dok Leo, eh, hinahimo ta eh.
1: Practically, Sir Jocelyn, hindi tama, no? Ako hindi kita makapangyamis, ha?
0: Oo.
1: Nandantan lang na.
0: Mm. Ginpaanad ta mo.
1: Mm.
0: That's why yung iban sinay, kung why yung nagin ko no pangyamis, mm-hmm, ang inabakal nila is pantulak.
1: Mm.
0: Pero colored.
1: Tamis mang Japon.
0: Tamis mang Japon. Mm-hmm. Oo. Para kuno katigab.
1: Sige lang, Sir Josiel, para tuloy yung negosyo.
0: So, makaprevent sa overeating ang insakto sa oras ng pag-inom sa tubig and proper sining amount sang pag-inom naton sa tubig. And also, if we speak about sa may mga diabetes na dokleo, especially type 2 diabetes, may insulin resistance, ang kalabanan yung ginareklamo na siya, nagka-hypo ako.
1: Mm-hmm.
0: Hypoglycemic condition. Mabuligan ay handog leo nga hindi mag-suffer too much. May mga diabetes dira, ang may mga mataas na sa blood sugar. Samo na nga kondisyon, Dok Leo.
1: Mabuligan, kay Sir Josiel, no? Kasi duha man lang na mo, kundi magtuman kataas, mag-hypo man, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Amo nang iba nung isa, waising pasingatuan. Kung tuman kataas, Sir Josiel, problema man sila. Pag ma-hypo man sila, kaunan man nila sa matamis para magbalik naman. Hasta nag-loop na lang sila, Sir Josiel, balik-balik sila dira, no? Pero ang pag-inom ganit sa tubig, Sir Josiel, ano, simple lang. Kung nalimbawa, may diabetes ka, likawan mo nga may dehydrate ka. Kaya ang dehydration, magresulta, Sir Josiel, sa increased blood glucose levels. Ang kondisyon ginatawag, Sir Josiel, lang hyperglycemia. O kung kabilis ka rin sang hypoglycemia, Sir Josiel. Ang nagkakaigo, sining pag-inom sang tubig, tuman ka-importante sa mga tao, Sir Josiel, nga may elevated blood sugar para ma-prevent ang tuman niya pagtaas ni kagang iya sini nga komplikasyon. Kaya ang dehydration, Sir Josiel, nag-lead sa paglapuyot, pag-concentrate pagid sang blood glucose levels, making diabetes ukon hyperglycemia more likely. Kag ma-neutralize lang ni Sir Josiel kung mag-inom kita sang puro nga tubi. Laton ko ha, puro nga tubi, hindi tubi nga may kulor, especially kinalamayan, kag ginabulubalhas sa balsa kilala ko sa Katugnaw.
0: Hmm. Is it enough, Doc Leo, abi, for example, may type 2 diabetes ka na, just a plain tap water, abi, or you need really para malikawan mo ang pagka-dehydrate, Doc Leo, or you need really electrolyte supplement, abi, Doc Leo?
1: Mas bintaha, Sir Josiel, kung may electrolytes, ano, ang aton sining tubi. Pero, ibutang naton, Sir Josiel, nga individualized nalangina.
0: Mm-hmm.
1: Kahit kung hindi man, ang advantage nga may electrolytes ang emosyon na ginainom, kung medyo naganubo, kung nagadown ang emosyon nga sodium, potassium, or ibang pagidira nga mga electrolyte minerals sa emosyon nga lawas, pabalaan mo lang na kung magpa-check ka, Sir Josiel. So, kung naliba, medyo nubo-nubo, so pwede nga mag-electrolytes ka, dira sina ang bintaha, Sir Josiel. Or ang iban, gamay, Sir Josiel, nga pitik sang asin sa isa ka baso ng tubig, Sir Josiel, dako naman ng bulig para nga hindi bala maglapos-lapos lang ang tubig, Sir Josiel.
0: Mm-hmm.
1: Nga pag inom mo, diritso man halos iihi mo lang dayon, hindi ma-retain sa emosyon ng cellula.
0: Actually, may tip diri, Doc Leo. Nga kung tama ikaw kagutom, pagkatapos gasakot ang gutom mo kaguhaw, before ikaw mag-inom sa tubig, butang ka na isa ka bilog bala nga, arang tawag na to sa ni, rough or rock salt.
1: Yeah, isa ka grano nga rock salt or table salt.
0: Table salt. Butang kasi dalom sa imo sini nga dila. Pagkatunaw ya, that's the time nga mag-inom ikaw. Ina, number one, maibitar ni mo nga magsakit imo sini nga sulok-sulok. Number two, magaserbi pa ina combined with water sa ginatawag naton may electrolyte somehow supply ikaw sa lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel, kag makalikaw sa dehydration.
0: So paano mo mabalaan, na Doc Leo, if we speak about dehydration, paano mo mabalaan nga no dehydrated ako, Doc Leo?
1: Manotis mo kung ang color sa imo ihi, Sir Josiel, is tuman kasiri. Kaya tani, suppose, Sir Josiel, medyo light yellow, kung medyo darag lang ang imo sa ihi mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang color tabla, ang color sa ato sa nga ihi. Pero kung tuman gani ka siri, ang color sa imo sa nga ihi, nga pagka yellow, nga gabukal-bukal pa na dira. Isa ka sign, Sir Josiel, no? Nga, ayan, may iba niya concern sa kidneys, or ang isa, Ka dapat ginaton talo pang don sa akong tuman ka siri ang kolor sa aton ihi kulang kita sa tubig.
0: Oh, di, so most likely dehydrated. Unless otherwise, may problema ka sa atay sa may natawag ikaw hepatitis.
1: Correct Sir Josil, pero para nga masolo sigurado mo nga ay dehydrated lang ako, magluwas ka siri imo ihi, nagamala imo baba.
0: Mm.
1: Nag-arikabo imo sa nga panit kituman man ka mala. Kag ang iban sa ni Sir Josil, kag dapat mangin conscious kita ha, nga ang pagbatyag sang kakapoy, paglingin-lingin sang ulo, like wala sang texter naton last time wala Sir Josil, ang munig na reklamo niya.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, it is because of lack of fluid or water or dehydrated lang siguro Sir Josil. Fatigue and dizziness, isa man Sir Josil sa mabatyagan, ukon pagsakit man sang ulo, common sign man ni Sir Josil sang dehydration.
0: Dizziness ukon paglingin sa ulo, I feel that daw mga sinilang atuig, Dok Leo.
1: Mm.
0: And thank you for the advice.
1: Mm.
0: Kay mahambal ko, tida, hindi mako dehydrated. Kaya dugidugay, nagabalik man ko to sa dispenser ka mag-inom sa tubig.
1: Mm.
0: Only that, nga masako man ang pagpangihi.
1: Mm-hmm.
0: Nga damo pang volume sa ihi mo, kung kaisa sa ginainom mo.
1: Daw ang matabo sana sa Diyos, yung person diabetes, bala nga, daw straw lang, daw straw ang sistema, bala.
0: Mm.
1: Pag sulod dito sa piyak nga buho, dalit suman gwa sa piyak man nga buho, why si may ma-retain, Sir Josil?
0: Ang pag-inom sa tubig, hindi niya pagana-gana, Dok Leo. Ah.
1: Mm-hmm.
0: Dapat nga ti, normally, kung hindi, kung mahimo pa lang naton, nga somehow may schedule kita sa pag-inom sa tubig, bala. If you're in the office, for example, every hour, makasip ikaw sa tubig, bala, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Inang mambali ka nga, oops, ano na oras man? Ay, sila tiyempo na ni ma-inom ko anay, bisan tunga lang sa baso. In short, iningsigi-sigi nga pag-inom bisan gamay lang, makabulig agud to, makombat ang dehydration, gali, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kay may ara, bala Sir Josil, tao nga hindi sa basta makabatsyag uhaw mo.
0: Mm-hmm.
1: So, liton ko, especially kung nara kita sa malamig na lugar, like air-conditioned room. Hindi ka basta makabatsyag sang kauhaw sa ni Sir Josil, kuhay ka man sa niga na balhas.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang talaksan mo sa ni Sir Josil, pagbalik-balik mo sa CR, sa ni is masiri ang kolor sa mo ihi, bugnaw mo tol, bugnaw palibot, programala, imo sa nga tutunlan, imo sa nga baba, sign na Sir Josel na kulang ka sa tubig. So dapat hindi maghulat nga uhawon kita.
0: Mm.
1: Nami, Sir Josel, itanom gina ton sa ton sa nga pinsar o kon may alarm na kita dira sa mga oras nga mag-inom kita na o kon dapat kita mag-inom sa nisang at tubig.
0: Again, gina-relate na ton ang pag-dehydrated ta, makapikto ina sa mga may diabetes or mataas ay ila sining blood sugar level, especially ining may mga insulin resistance. Now, magluwas abi sa tubig, Dok Leo. Sa mga ginakaon naton, ano nga mga pagkaon ang aton nga i-prioritize agud to nga makaaway sa ginatawag sininga insulin resistance.
1: Ari Sir Josel, no, kay ti tubig isa sa kulang.
0: Mm.
1: Nga kinanglan ato ni pasulod sa lawas para sa may mga insulin resistance or may diabetes. Kag ang pagkaon, Sir Josel, isa man tungod sa ila sa mga nutrients. Magambal kita nutrients, Sir Josel. Ang ara dira, kag ang wala dira. Amo ng problem na tondre. Kay kung nang wala dira, ang kinanglanon sa aton sa lawas, kung may diabetes ka, mag-affecto gyapon, Sir Josel, sa mo sa blood sugar levels. Like halimbawa, sa aton sa mga tagparamati, may mga natural support kita para sa insulin resistance na nagresulta sa type 2 diabetes. Isa sa ni, ang utan malang dira sa aton palibot, dira sa aton sa ni ugsaran, amo ning manunggay, Sir Josel. Ang iyas sining ginatawag active compound, so kung ng antioxidant sini, may fiber man, kag plant compound ginatawag man nga isothiocyanates, makabulig sila Sir Josel, panubo sa blood sugar by enhancing insulin sensitivity. Amo ning manami Sir Josel eh, mapanubo ang aton blood sugar by enhancing insulin sensitivity.
0: Mm-hmm.
1: Kati natural na yan Sir Josel eh.
0: Tao.
1: Nga mapanubo imo sini blood sugar kun nagaamat-amat panumbalik ang pagkasensitibo sa selula naton sa insulin nga amo na nagasignal para nga i-absorb sa aton sa selula ang sugar halin sa aton sa dugo. Pila pa ka mga pagtuon ka ni Sir Josel nagapakita nga may reduced fasting blood glucose or blood sugar kag better hemoglobin A1C sa may mga type 2 diabetes nga nagakaon Sir Josel sang balungay.
0: Amo ni nga unconsciously ang mga palakaon sa una sang utan katulad abi sang balungay Dok Leo makasiling kita. Sa man naglilipas ng mga tiyempo ko ay pauso permi ang padali ay bala ining instant. Why gawas ang cases of diabetes ang una?
1: Ang maglawas, Sir Josel, nga ang stressor bala sa una, Sir Josel. O kung naman kapastress sa tao, hindi bala tanto, Sir Josel. Kaya ang pressure, hindi tuman, Sir Josel, kabaskog.
0: Mm-hmm.
1: Pag abot sa aga, Sir Josel, mapandar na sa transistor radio, mamati sa balita. Pagtapos balita, ulat-ulat sa drama. Pag-abot sa udto, mamati dira sa komentaryo. Pag-abot sa apon, mamati sa mga drama-komedya. As if doon muna na, Sir Josel, ang kabuhi sa una. Pagtapos mo tanom, kung sabog, hulat na kung saan mag-ani. Nakasimple lang, Sir Josel, sa mga buhi. No? May tanto pressure bala. Isa man na isang bagay, Sir Josel, kung rason, nga bisan paano ang health sang tao, masiling naton nga bakod-bakod man.
0: Oh, kag actually sang una nga mga chimpo ining diabetes, ang high blood ginatawag ining rich man's disease.
1: No? Idugang na naton Sir Josel ang gouty arthritis.
0: Oo. Mga magaranon lang kuno ga suffer sina sang una. Kay partly because of our physical activity ma usar sa lawas natin sa una, mga stored sugar sa sulod sa ato sa ninyo lawas, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josel, duha na eh. Physical activity and food intake. Amo na ang duha. Kung mabalansi, ito na duha, Sir Josel, makasiling kita nga malayo kita sa balatian. Ang problem lang, kung more ang ginapasulod, kulang ang paggamit, Sir Josel.
0: Isa pagid dari Dok Leo, sa una kung pigado, mahambal, ati sa linya may dahon pa man, dahil linya sang balunggay. Abi, puto ko dahon ka balunggay, siya butangi lang kakamatis, kaghabuyi lang pilang bilog baringon, okay na?
1: Tama.
0: Subong, instant na, Dok Leo. Siya bakal to gani sa linya, inang double pack bala. Instant na lang. May noodles, may canned goods. So, instant, or indamo sa mga preservatives.
1: Okay. Among yun, Sir Josel, no, ang isa sa masiling naton mga factor bala Sir Josel nga tililingob kag nagasululupot nga nagaresulta sa problema ko baratian lakip na Sir Josel ang aton sa ninga blood sugar levels nga affectado tungod sina
0: so sa insulin resistance para mapabalik ang insulin sensitivity ang balunggay ang makabulig. Now, masami sini Dok Leo bata pa ako amo ning gina lecture permisa science subjects naton labi na gid sa science and health before nga ang ampalaya o kon amarguso dako ang mabulig ya Dok Leo sa pagkontrol sa ginatawag nato sining no ganini pag occur sang diabetes labi na type 2 diabetes Dok Leo
1: traditionally Sir Josel which is sa subong te nagwa gid Sir Josel sa pagtuon nga te may benepisyo gid sa para sa may mga diabetes tungod ang mumordi ka charantia or ining ampalaya may ara Sir Josel sang charantin may vasin may polypeptide P mga compound ni Sir Josel nga may blood sugar lowering effect. That's why kung ipasulod natin sa aton sa ringalawas, especially kung gakaon kita sa ni Sir Josel sa bunga, nga palakaon mo kita sa isang dahon, mabuligan nga mabulubalan si Sir Josel ang aton sa ringa blood sugar.
0: Oo. Pero dapat adumdumon nga kung do ano kadamo ang nutrients sa bunga sang ampalayaw kung amarguso, mas dako ang makuha galin nato sa ninyong benepisyo kung mag-utan kita sa iya sininga ugbos or dahon, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josel.
0: So, ang iban sa hindi kauyon kay kuno siya pait gani ang bunga, dahon pa. Pero actually, manamit ang utan niya dahon sang amarguso, labi na gid ang iya sininga punta, bala. Labi na gid ko nagahimatayo na ang amarguso, nagamurong, nagadamo ang iya sininga mga punta. Nga sa linghod pa na may isakot sa utan, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josel.
0: So, that's it. May ara da baligya kon kaisa sa mga merkado. Dahon iya sang ampalaya. Only that kun kaisa ga pulo pamangkot kita ti madahog man asya kalabanan ga bakal mga malam.
1: Mm-hmm.
0: Kay makabataan way ka discovery nga nami gali ilakot sa utan.
1: Kaga makabataan suben Sir Josel to ay pamanalo sa kita batyag. Ah bayda. Ah, kaon lang tanan nga gusto kaonon pwede makaon na.
0: Mm. Maghiwig ni ululuhan niya ti makatotato sila niya sa kwanto ho. Sila niya may atoto sila niya sang mix and match mo. So ang naandan man naton sining ginahimo dok layo labi na gid ini maganatake bala sang high blood dok layo. Ang garlic o kon ang ahos dok layo makabulig man ina sa pag pabalik sang insulin sensitivity dok layo sa aton sining dawas.
1: Makabulig Sir Josil kag isa man sa ni makabulig man sa improve sang lipid profile naton. Ang ahos makabulig reduce ang cholesterol kag triglycerides which is kung gataas Sir Josil ang cholesterol o kung masami mataas ang triglyceride mo Sir Josil tanawon mo na nga basi dira ka padulong sa insulin resistance. O kung may insulin resistance ka man Sir Josil pagpa-check mo sa imo sa lipids laban-laban imo cholesterol timbuok lakip man imo sa triglyceride Sir Josil. Which is mabuligan ini sang garlic magluwas Sir Josil nga kung taas sa ton blood sugar isa sa resulta Sir Josil gahinay blood circulation na ton mo. Which is ang garlic nagabulig pa nami sa aton sa nga blood circulation man.
0: So ining tawag ta sini ang palaya or amarguso pagkatapos ang balunggay ang garlic is, tatlo lang ini sa lima kasangkap actually sa Santon Plus Gold Capsule mo. If mag inom ka na lang sa Santon Plus Gold Capsule Dok Leo ma-achieve na ton ining effect sa ato sa ringilawas kumo kay ti may ampalaya man siya may garlic at may spirit may malunggay Dok Layo
1: hindi man tanan Sir Josil nga lawaay sa ton sa ni panabor pero manami sa ton sa ringilawas ang balsang kilala ko kinanglan nga agwantahon na ton Sir Josil kay sinya ti sa panahon subong magluwas kon uyon mo naging man Sir Josil ha pwede kagali Sir Josil makapasulod sa makapaayos yung mo sa ringilawas sa convenience man nga man, di siya mismo user o kung nagainom sang Santon Gold Herbal Capsule, Sir Josil.
0: Oh. So pwede ha, pwede Dok Leo, makabulig pabalik sang insulin sensitivity ang pag inom sa Santon Plus Gold because of the presence of this malunggay ang palaya ka garlic.
1: Yes, Sir Josil, kag manami pagin sa ni, kahit may ara pagin iban sa ni nga mga sangkap, ara pagin Sir Josil ang superfood nga spirulina. Iupod mo sa malunggay, Sir Josil, nami ang kombinasyon nila nga maghatag sa aton sa isang natural protein nga kinanglanon sa aton sa lawas para mag-build kag mag-repair sa aton sa muscles nga kun hindi kita gusto magkuha from plant protein or from animal protein do Sir Josil nga ting iba nung kaysa may dala pang kung magresulta sa pagtaas mo sang uric acid tungod sang purine sini tapos isa pag idara Sir Josil nga may anti-inflammatory property man makabulig man sa may mga bukol-bukol lagubagubag sa lawas ang panit Sir Josil sang mangustin nga may Santon upod man dira sa aton sa nga Santon Gold Herbal Capsule.
0: Okay, sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Ano ang may ara sa premium D3 soft gel capsule para nga nagabulig sa lawas ta? Para maaway ning insulin resistance, mapabalik ang insulin sensitivity sa lawas ta, Dok Leo.
1: Basi sa pagtuon, Balancer Josil, ang tao nga kulang sa vitamin D o kung may vitamin D deficiency, ginaangot, Sir Josil, sa ginatawaga insulin resistance and type 2 diabetes. So, isa gali sang dapat naton mabulig o kung buligan sa aton sa ringalawas kung magtumar kita sini sang premium D3 softgel capsule, Sir Josil, kung may ara kita sini sang insulin resistance kag type 2 diabetes. Sa tagon to, Sir Josil, ha, lain pagin niyang insulin resistance, lain pagin niyang type 2 diabetes. Kaya sa early stage, pwede nga insulin resistance ng Sir Josil nga normal, imo sa nga blood sugar.
0: Huwag pa simptoma, no?
1: Correct, Sir Josil. So, ang manami sa nga, kati mabuligan niya, may insulin resistance, o kung nang imo type 2 diabetes tungod sa insulin resistance, kung may ara ka sa premium D3, makabulig ni Sir Josil. Magluwas pa nga ang aton sa nga premium D3, Sir Josil, ginupdan pag itinis ang VCO. o convergent coconut oil nga may ara sang medium chain triglycerides nga makabulig, Sir Josel, para sa weight management factor, Sir Josel, sa insulin resistance. Kaya isa pagit sa manami, bagay niya makasiling kita nga pinasahi ning ano ang nakapinasahi sa ning premium D3 softgel capsule, Sir Josel, kaya magluwas nga may ara sa sang VCO nga makabulig sa weight management factor sa insulin resistance, may moringa oil pagid, antioxidant rich nga makabulig suporta, Sir Josel, sa overall metabolic health, magluwas nga manami pang absorption sini kung mag-abot o kung magsulod sa aton lawas kay gin-combine ang vitamin D3 kag ang duha kag good fats.
0: Okay. Masami sini ang siling baladok layo. Kung magpainit ka sa adlaw, ang una naton dara nga makuha nga benepisyo, magpag-o naton tulaan kay may vitamin D. Karon sa may mga type 2 diabetes or if not sa may mga insulin resistance, makabulig gali, Dok Leo, ang pagpabulad naton somehow sa adlaw, ha?
1: Correct, Sir.
0: Pagpainit naton, Dok Leo, sa natural sining silak sa adlaw.
1: Correct, Sir Josel, kag mas manami kay ko diba itaya naton likod, Sir Josel, kay damo dira ang mga vitamin D receptors.
0: Kaya ang iban sining natayang likod siling niya may ano ka? Na pneumonia kasi lang niya painiti likod mo.
1: Oh, may pneumonia or may TB.
0: Oo, siya may TB kasi painiting likod mo. Kaya hindi lang gali na sa TB kag pneumonia, pero makabulig overall para mapabalik ang insulin sensitivity sa ato sininga mga body cells para kalikaw kita sa ginatawag nato sininga type 2 diabetes, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag isa ka tip sini sa may mga insulin resistance sa type 2 diabetes, Sir Josel, bugtaw ka mo aga pa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang simple nga kasanag pa lang sang palibot makabulig para nga magamit sang aton sininga lawas sang maayo ang blood sugar.
0: Ang kasanag pa lang, hindi ang init, ha?
1: Why pang init, Sir Josel?
0: Okay, damo man na sa aton perception sa solar.
1: Mm-hmm.
0: Abi naton, ang init lang sang adlaw, amo ang makahatag kag-generate sang electricity.
1: Mm-hmm.
0: It's not just sang silak sang adlaw, but ang sanag sang palibot, amo nang pinakadako nga rason ko nga maka-harvest kita electricity sa mga solar panels na ton.
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay. Ang vitamin C naman, Dok Leo, anong papilis ang vitamin C sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining ilawas?
1: Actually, sa insulin resistance, Sir Josel, ang isa ka makabig na ton nga dapat na ton talupang doon, dira oxidative stress. Muna problema, dira eh. Ang high blood sugar, tungod sa... ang high blood sugar, Sir Josel, causes oxidative stress. Imbalance between free radicals and antioxidants, Sir Josel, ano? Ang oxidative stress nga niya nag-damage sa insulin receptors. Amo na, Sir Josel, nga nagadugang pag-inbundol ang aton sa nga sistema, dira. Nga hindi sila basta mag-respond sa insulin kun ara na ang sugar. Kaya suppose ipasulod sa aton sa nga cellula. Ano naman ginahimo sa vitamin C? Bangod ini isa ka-powerful antioxidant, gina-neutralize niya ang free radicals, gina-proteheran ng insulin receptors sa aton sa nga cellula, kag nagabulig para mapanumbalik ang normal nga insulin signaling. Madumduman ka lang ang balancer, Josel, sa una, kung may problema kita like insulin resistance, mahimo nga ang mga sensor dira. Palyado, barado, o kung may diferensya, that's why bundol sila mag-response.
0: So, hindi may kapul, may tabun.
1: Mm-hmm. Correct.
0: So, importante ang vitamin C gali, para mapabalik manaton ang insulin sensitivity, maaway nato ang insulin resistance na nagkinabo sa ato sinisulod sa lawas. Now, sa naanda naton abisin nga pang ginawi, Dok Leo. Amo ni ang masamigid nga, well, isa sa mga factors ko nga ang damo ang ka ano nagka-diabetes is because nga early morning 80% of Filipinos ga pangapi, ha.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagpangapi abi, Dok Leo, ang hambal nila nga kun may diabetes ka na, dapat nga ilimit nimo ang pag-intake sang kape kay matamis.
1: Mm-hmm.
0: Kalabanan naana dabi sa kape nga matamis. Kung kaysa damo pang volume sang kalamay, isa sa volume sang kape nga ginabutang nila. Tea intaking Sunthone Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, matamis man ini. Pamangkot sa ato sining mga tagpalamati, ang ila sining pamangkot, ti sila niya hindi na delikado sa akon nga magka-diabetes ako, hay matamis man ang Santon Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josil, generally, why kita nag-encourage yung taningaw na hauntang tamis aga, no?
0: Oo.
1: Kapin pa, masamibla nandan na ton nga ang kafe, parisan na ton tinapay.
0: Mm.
1: Oh, si Bana.
0: Ginasaw-saw pa na inahugasan ang tinapay sa kape.
1: Oo, ginahugasan ba ko, no? tapos, ang balsang kilala ko doon, nagdinamak ang ginahugasan, gininom niyo. Ang point pala, Sir Josil, nga, kung maunahan na walang tamis ang aton lawas sa aga pa lang, Afektado na kita sa nabilog ng adlaw halos.
0: Hmm.
1: Pati mudo na aton afektado, Sir Josil. Pero sa aton sa mga tagpanamati, akapin pa ako ng ang humbala no, sa ibang sa una nga doon, lapit sentral ba kung magkalamay, Sir Josil?
0: Sa linya, may ano ka guro ay, may empleyado di sinas sa sugar sentral ay.
1: Mm-hmm. Ang isa sang paliwansan na to na sa aton sa mga tagpalamati, kung hindi magid lang naton malikawan ng pag-inom sa isang coffee, which is ang ibang Sir Josel, dira nagumpisa ang problema nila sa metabolismo pati sa insulin resistance, tungkol sa kadamo ang kalamay ginabutang sa kafe, Sir Josel. Mas mayad pa na ganun nag-inom ka na lang sa puro ng coffee kung tani mo.
0: Inang way kalamay.
1: Way kalamay.
0: Galing kita, reklamo na sila sa pagkapait.
1: Ah,
0: oh. Ambal mo, mainom ka man bala kape? Di kaya ang matamis sa kalamay. Hmm. Di kung gusto matamis, kung inom ka kalamay, hindi ka mainom kape.
1: Galing namit kaya ko na Sir Josel kung may kalamay kape. Pero punto, sinadra ang katamis.
0: Mm-hmm.
1: Sa aton panamil nga mong aton sinagina pulop pangita. Basi sa pagtuon, Sir Josel, may isa gali ka pang patamis nga kung gamiton mo ay asing ginatawag efekto sa imo sining kaloriya o kung calorie nga nagresulta sa gain na weight o kung excess weight to obesity o ay man disturbo sa emosyon ng blood sugar, amo ni Sir Josiel ang stevia.
0: Mm-hmm.
1: Which is amo ni pampatamis again gamit Sir Josiel sa Santhon Plus Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
0: Okay. So, why problema ha? Ang katamis ang Santhon Gold Coffee Mix which is natural. Hindi tama katamis ha. Kagang Premium D3 Coffee Mix, ang sweetener nila sina stevia. Amo ni recommended niya sweetener masami. Inahamba sa doktor niya kapang apika niya, oo. Siya gamitan stevia sa imo sining kape.
1: Mm-hmm.
0: So parang hindi na kamo magpangita to sa stevia ang pampatamis, inom na lang kamo sang kape, Santhon Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix.
1: Yeah, correct, Sir Joseph. Ina ha, kung hindi magin ninyo mag-give up ang coffee, try nyo nga bayluhan ang coffee brand ninyo. Kay ari makasiling magita Sir Josil nga hindi magid ni tuman ka namit kumpara sa ibang gurong nga brand Sir Josil ah.
0: No.
1: Pero ang masiling lang naton damo gid ang nanamitan base sa feedback gid naton Sir Josil.
0: Bangod man sang kananam ang nanamian sa ibang sa Premium D3 Coffee Mix kay may sipa gamay Dok Leo. After all, manang inasiling naton kung magpangapi kita kay amo na gid man ang kagawian naton, likaw na lang kita sa dugang siningari malaso. Make sure nga may sustansya ka muda, suplemento nga makuha sa pag-inom sa Santhon Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Pero ang makuha naton iya sa isa naton kakape, iniya pati bata pwede ka pangapi with Santhon Plus Coffee Mix niya, Dok Leo. Why niya caffeine? Why niya coffee beans? Moringa powder, soya powder, kag mangustin powder. So iniya ginatawag naton nga nakakape ka na, nakabulong ka pa bangod kay puro suplementong makuha mo diri sa aton sininga Santhon Plus Coffee Mix, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, kag literally ang isa sini sa mabulong ni Sir Josel, termino ta balang bulong sa kagutom. Kay nga man ang pagkagutom sa isa ka tao, Sir Josel, hindi lang butang balon, kinanglan mo magkaon kanon.
0: Tao.
1: Actually delikada ni Sir Josel kun always sigisigi mo Sir Josel basi magtaas man imo sininga blood sugar. Ang isa, Sir Josel, sang kausa man, no, kung factor man kung nga ginagutom ang tao o kung masami ang gabatsyag sa kagutom, kakulang sa protein, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: So, isa nga makuhaan na ito, no, kung source na ito sa protein, sini, amo ang malunggay, kag spirulina, nga ara, Sir Josel, sa Santhon Plus Coffee Mix, plus ara pagit sa soya powder, Sir Josel. Nga makuha kung makasupply sa protina sa aton. That's why, pwede sa mga bata, Sir Josel, para nga ang ilasan ni mga muscles mabuligan nga magdako. Kagmangin mabakod. Sa mga may edad-edad, Sir Josel, mabuligan man para nga hindi sila madali-dali sa magluya ka magkululupos bala, Sir Josel, ang ilasan niya kaunuran.
0: Oh.
1: Tungod sa supply sa protein, nga makuha na ton dira sa Santhon Plus Coffee Mix.
0: So, initanan niya mga produkto na pamensyonar tali sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, ang aton tatlo ka variants ang coffee, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Available ini actually sa mga Yes to Health store nationwide. Kung may makitaan ka mo dara Yes to Health store, available na da. Or hindi gani Yes to Health Wellness Center nationwide. Sa Bacolod City, sa Lizari Street, Barangay 39, atubang ina sa Marayo Bank. May ara da Yes to Health store. Available na tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Dari sa siyudad sa Iloilo, located ang ato sining clinic, may libre nga konsultasyon ina. Sa A Young Building, ara da sa Yulo Street sa City Proper, atubang ina sa Midtown Hotel. Clinic ini kay may consultant kita dara nga naga-duty. Available aton consultant every day. From 9 o'clock in the morning. Kanto lang kamo dara, ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Dari sa siyudad sa Iloilo. Sa mga waay iya sang Yes to Health store, kag Yes to Health Wellness Center or clinic, pwede kamo kabakal sini sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watsons, ha? Pwede ka mo direct kabakal. Sa mga branches, sina, pero kung why ini nga mga drugstores, pwede ka mo kabakal sa suki nyo sini mga butika. Kung malapit ang inyo sini suki nga butika, hindi man necessarily ni mga chain of drugstores, pwede ka mo direct ka-order, pwede ka mo direct kabakal sa Yes to Health products, again, pang-mentionar ta. Now, ang

0: kang isa ka tao. Kay once karon Sir Josil sina nga masamaran ang posibilidad nga basi madugay magpali Sir Josil. Tungod nga apektado na sang pagtaas ang blood sugar. So isa nga magamit naton Sir Josil nga habon dala na lang sang para prevention Sir Josil no nga ang mga kinaddan dira sang mga sapat-sapat ang mga bakiras dira mabuligan bisan paano nga dira sa sagwa yung a person Sir Josil may protection kita tungod may antibacterial property ining Santhon Plus Herbal Soap mabuligan ka bilang protection. Kag dalon ko na lang Sir Josil ha, isa man nga makabulig para nga makalikaw Sir Josil sa kinaddan sang sapat-sapat gamay nga limutog gamay nga lamuti nga posible Sir Josil magdako no kung mapabayaan kapin pa kung may imbalance sa susunod sa lawas makabulig man Sir Josil ang pagpamanyo sa nisang Santhon Plus Herbal Oil.
1: No.
0: Salot ko lang Sir Josil bago ko malipat ha, nga makabulig man protection sa aton pero balik kita sa Santhon Plus Herbal Soap pati body odor Sir Josil makabulig man siya kag pwede ah, sa mga may diabetes ang paggamit sina
1: muling sunod niya pamangkot na rin Dok Leo siya may angsad ako ha. Tigin ilunggoy agi Dok Leo ang body odor siya may angsod ako mabuligan ay hanina sa paggamit ko sa Santhon Herbal Soap
0: mabuligan gid kag kun mimo pa lang hindi ka mag kwan likaw ka sa huyop sang hangin nga nagapadulong sa da wala na mga langas-langas na ang punto lang sa natin may nabalaan bala ko nga lang sa una nga layo pa ba na yung balaan niya kung narana mo
1: okay pangalis nga na ang sodya
0: kung kapadulong siyang hangin.
1: Sa makabulig, ha, pwede nyo magamit. Pero sa pampakinis isang kutis, tiyang isadra ka pwede nyo gin magamit yung habon isang Clear Skin Beauty Soap or Herbal Soap, Dok Leo.
0: Damo na nakatilaw sa ni Sir Josil. Kapin pa may mga dark spots sa Sir Josil. May mga pinalian sang punggod, young girl-looking skin, pare-pareha sa kolor Sir Josil sa guya, liog, pati sa butkon nila. Kag hindi, Sir Josil, basta-basta nag-dry, wala. Kaya ang aton sa ring Clear Skin Beauty Soap, may glutathione, may kojic, kag may VCO nga sangkap.
1: Oo. Sa may kinututan sang subay sila niya sa tiil sa akon bata, pwede na sila niya mapalitan sa Santhon na herbal oil.
0: Try mo na sa gamay nga person na no, like sa pulso, sa mo sa nga bata, kundi mala sa tuman ka sensitive. Kagapin po, ayaw man mas pacify kung pilang edad sa mo sa nga bata. Dira, ayaw man madetalye sa iya sa nga message. Dira, pero kung nag-apply ka naman ganyan sa mulubanan nyo, sa mo sa nga bata, iban sa nga mga balanyos, bla, banyo sa tiyan, o kung banyo sa likod. Kag okay man lang, why not try sang Santhon Plus Herbal Oil? Pero manotice, masuggest atong Sir Josil, gamay lang anay nga person ah. Sa panit sa mo sa nga bata, kung ayaw man lang sa reaksyon, pwede mo gid sige-sigihon. Gamit Sir Josil kapin pa sa mga sapat-sapat hindi pati madapuan sang lamok pero why na ton gina-generalize na Sir Josil ha? Pero sa kalabanan yung mga hamtong na nakagamit Sir Josil why pa ko sang daw na encounter si Josil yung nagreklamo nga why makasaho siya na
1: saling niya may diabetes ako may maintenance ako ginainom siling niya, isa sang epekto niya sa nisakon, gaburon panulukan ko, pwede pa siling niya imnan ko nisang Vision X Plus.
0: Pwede, good. Kahit high risk ang kondisyon niya, Sir Josil, eh. Tungod sa diabetes. Pwede, good. Makabulig ang pag-inom sa nisang Vision X Plus para nga may antioxidant protection ang mata, Sir Josil. Pero isa gid sa dapat talupang doon sa ni, ang iyagid sa nga insulin resistance, kagang iya sa nga high blood sugar para nga mapanubo man Sir Josil sini ang risk of factor sa mandasig nga pagburon sa pandulukan nga mahimo padulong Sir Josil sa pagkaguba sa mga kaugatan sa mata dira magresulta sa pagkabulag kun hindi madumalahan.
1: Ang isa diri do kabudlay ni Sabton Dok Leo. Sali niya, masami ako nagainom sang Cease the Pain kay Permi lang ka pala nakita ka sa nga lawas. Ang inahimo ko sila yung ginaimnan ko lang Permi damo at tubig. Do hindi man ini pamangkot pero daw information lang gusto niya isa nga gainom siya Permi sa palanakit sa isa nga lawas nagamit siya giniinom niya Cease the Pain ang inihimo ya giniimnan niya lang kuno damo ang tubig Dok Leo
0: okay man ang imo sa nga ginahimo sa bisan paano no at least maihi o man ang mga dapat ipagwa sa imo sa nga lawas through sa imo sa nga kidneys pero ang pinaka manami mga himon sa siguro healthy lifestyle gid kapin pa ako nagbabalik-balik ang palanakit sa imo sa nga lawas, isa siguro sa ma-recommend ko Sir Josil, makabisi

0: Itaso sa Yester Health Wellness Center.
1: Mm-hmm.
0: Para nga makonsulta bala, ano ang posible nga mga ginatawag risk factors or may mga labot sa pabalik-balik kapag pananakit sa yasin nga lawas?
1: Okay, ti importante ni ninyo paghimuon niya da vitamins ang pain reliever. Tawag daton as needed, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Kung kinahanglanon lang, muna nga may mga inirisita kung kaysa sa inyo sa may mga ano, risita, may nabutang dang doktor kung kaysa as needed.
0: Correct.
1: In short, sining mahambal, okay, 3 times a day for 3 days. Tapos, after that, may close open parenthesis, as needed after 3 days.
0: Mm-hmm.
1: So, butamalon, after 3 days, kung why nagapara na kita imo lawas, unta tina na.
0: Mm-hmm.
1: Amo man ang cease the pain, kung why, kag magwanta mo pa malang pananakit sa lawas mo, why not ba nyo siya na isang santon na herbal oil?
0: Correct, Sir Josiel. Yeah, certain yun na yun, Sir Josiel, ang lifestyle, ano?
1: Mm-hmm.
0: Kaya sa experience na to, ano? Sa kadamo, Sir Josiel, sa na-encounter na to, sa nga mga may problem bala sa lawas.
1: Mm-hmm.
0: Halos kung ano mga problema sa lawas, tiyatagan mo, Sir Josiel, sa mga bawal, bla?
1: Oo.
0: Kaya ti masiling kang tidris no na angot na sa mga sintomas sa ginabatyag mo. Sa kalabanan gid Sir Josiel, maisip ko lang sa tudlos ang kamot ko ang nagbalik kag nagpasalamat Sir Josiel ano nga naumpawan gid ang ila sininga ginabatyag kag ang pamangkot sunod ano dok ang himuon ko para nga padayon kong malikawan nini.
1: Mm-hmm.
0: Pila lang gid Sir Josiel ang may amo sina nga mga response sa kalabanan Sir Josiel labi makong nano ang pamangkot. Dok, okay na pa matyago, pwede na ko magkaon liwat sa bawal.
1: Amo nang problema gid Fermi. Ang isa dere dok silingya Fermi galuya lawas ko. Siya galing kayo doon na huya, ako magbakal bala sila niya sang turbo. Pero sila niya, pwede ko na isimpon sa kape ko, mapagsikehan lawas ko.
0: Tistingan mo, sa actually, ang suplemento, Sir Josiel, nung kaisang kombo-kombo ni pasaw-saho mo lang ni mo. Butang mo sa kafe mo, or even sa gatas mo, or ang iban, Sir Josiel, plain lang ah. Inom na yun diretso. Teko ni butang mo sa coffee mo, hinay-hina, yamata-amat mo inom, manilagan mo lang sa imo, sinikog galingon. But, gina-recommend abin aton Sir Josiel ini gamiton like mga 30 minutes eh
1: no.
0: Before sini ang sexual activity. Di, I don't know kung nagpangapi kaya mga kung anong oras gabi Sir Josiel eh.
1: Mm-hmm.
0: No? Kaya tali ang lucky Sir Josiel no ang peak git sini sang iya sa nga performance kung naagatan ni Sir Josiel mo nandan lang galing abis nandan lang abis ang istorya na ton bingo Lions katulugon mo. Pero prong peak sa ni Sir Josiel ako na aga. Amunin ko na ang banog na makalalaton mo. Pero depende sa preference niya, Sir Josiel. Ilakot man sa kafe or fruit juice dira or plain water. Basta okay lang sa iya. Kagkapin pa, kung na-experience siya ni Sir Josiel nga nag-work para sa iya, why gets yung problem? Pero sa kalabanan, Sir Josiel, plain water lang. Ilan siya na ginagamit sa pag-inom sang turbo dietary food supplement?
1: Oh, may isa dari pag-ida paapas ni Dok Leo. Siling niya, sawa ko daw, permi lang, why gana sa ako now. Siya, what if butangan ko siling niya sang turbo ang ginainom niya nga kape?
0: Base sa pagtuon, Sir Josiel, ng Maca kag Club of Huasca, may efekto both sa lalaki kag sa babae. Pag-abot sini sa reproductive system kag pag-abot sini sa healthy nga sexual activity, Sir Josiel.
1: Kung problema sini, base manghindi ka.
0: Timon na, Sir Josiel, mambal na to, ne? Para patas, ah. Pag-aboy, may nagasalo, ah.
1: Pagpainom mo kay misis mo na inom niya ng turbo ng aras sa kape, mm-hmm. Inom ka man.
0: Inom ganyan man. Duha sila, Sir Josiel.
1: Oo.
0: Para kung may nagahaboy, may nagasalo man.
1: Amunin nga may, ano, Doc Leo? Gin putos ni twin capsule.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa ka putos ang turbo, ha?
0: Mm-hmm.
1: Parang kung duha na ka mo ni misis mo kabatsyag, ang daw ay nagigana perme, paimnon mo siya, inom ka man.
0: Pwede, Sir Josiel.
1: Okay. So, alang-ala nagigaling ito sa tiyempo, eh. Kabay pa nakatag naman kami ni Doc Leo sa inyo sa mga ideya, informasyon, kag health, mapuslanon niya mga health tips. Tob-tob sa masunod naman sininga, no ha, edisyon sa ato sininga pagparagad, pero kuanta na isang iya sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
0: May nag-message na rin sa Joseph Pabol, no? Sinya akong ginapainom ang turbo sa mag-asawa, amo na ginatawag ng hostisya. Okay na sa aton sa mga tagpan naman. Padayon lang ka mo sa nino sa pagpamati sa aton sa nga programa para sa dugang pag-insari nga mga health information and education para nga magiyahan kita bulig kagdugang kung ano makapayo sa aton lawas. Kaya manami ka daw, galiun na aton ang pag-inom sa nino sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Hindi lamang makabulig paayo sa aton sa nga batsa kung may badatian, kundi makabulig most especially para ma-prevent ang kung ano man niya posible pamabatsagan tungod sa paghina sa aton sa nikalawasan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas salungan ang test paman mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gresiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Salamat gid sa inyo sa ring pagpakigupod dari sa ato sa ring programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health. We'll be right back.

0: Cas Gold. Mas pinalakas.
1: I'm without caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa

0: balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
1: Check.
0: Visionex Plus?
1: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
3: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Mga katropa, exciting!
2: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Tropa Philippines sa third time, alauna 57 na sa hapon. Good afternoon, mga katropa. Happy Friday, everyone. So thank God it's Friday, May 15, 2026. And welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami magkaibahan. Ako si katropang Yanni.
1: At si katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa. Tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 kalibo ang katropa mo. Sa iba naman kami katropang Mengay. At alas 3 sa medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa itong kanyang Facebook pages. RxFM 96.5 kalibo. Agro XFM kalibo 96.5. Ang katropa mga page. Pwedeng kami naka-comment. Makapasya out out. At sa tumani mga katropa out there na katutok sa kanya XFM Radio mobile app, especially sa ato yung mga overseas Filipino workers around the world, happy happy Friday gita na kinyo mga katropa. At sa tumani mga radio listeners ha, pwedeng pwede gid magkapabot man ito niya kami sa pagtamyaw sa ato yung hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy Friday.
1: Yes, katropang yan, happy Friday gita. Nagsyempre sa mga katropa na tunuro na nakatutok na ka-monitor sa karang mga radyo, sa karang Facebook live makaroon niya hapon. Hello, yes. Ganda na kayo mga katropa nami. Ganda na ba sa Friday nga? Mm-hmm. Nga adlo, karapang yan. Iming ko, mahamad, ay, sagamat man.
0: Yes, this is
1: oh,
0: it.
1: Oo, oh, harawot ato.
0: Magawa sa Friday, syempre, Friday night. Tapos, thank God, it's Friday. Sweldo day pa.
1: Haron! Oh, diba yes. Ga? Syempre, kinsinas. Ganda, mabuha mo na ita. Kasara, kinsinas.
0: At sa bilog pa, katropang Mengay, dahil May 15 magkaroon, ay mostly kararaton yung mga government employee. Magabaton!
1: Ay, wow!
0: Okay.
1: Kaya na nga rin naman yung istoryahan ni Katropang Claire. Sana all, gita man na
0: yes.
1: Pa, paldo, gita naman
0: true.
1: Na sandarawa. Dada ba sa dyan ako nun mga asawa?
0: Yes, ang isipa, biyernes pa.
1: Oh,
0: tapos sinagawa ka,
1: tama.
0: Duti, tweet, and sana
1: all. Doon ang yan. Raya, basta kinsinas, karag mo yung makaragada. Medyo magaan, pero buot it imong
0: yes.
1: Partner.
0: Tapos timing no? Pa man ang fiesta sa inyo.
1: Tama.
0: Kanamiton.
1: Gita nga part, ano ba, mga katropa pamatsyagan niya, may ginabaton,
0: may ginadawat, Kimo.
1: Tanan man kita mga katropa ako karot pinagabig nagakalipay gida kita pag
0: yes.
1: Once may pagabuton may ginatao katon
0: true.
1: Na may kwarta kita ra atong energy karon na igwaot at makapugong
0: yes.
1: Katon
0: true bisan masubo ka kaina gulpe kare magkakarot energy
1: yes.
0: Pacha feeling mo tana the world is
1: oh,
0: healing
1: oh, di ba gan kwarta gid adi may mga katropa ro gapasad siya katon miski maginalin pa pag nga ni haya si syempre kita nga ra hay nagapangabuhi kita nagano kita nagatrabaho nagutuhot
0: yes.
1: Kita sa pangadlaw-adlaw may nagidang oras ito nga rukatas kita at imuhugod matana karapang yani haya napifeel mo matana
0: mabaton
1: mo matana pero habang kung anibukod tanan mga katropa hay mauruyon may mga ina matana nga roan talagi nga mga ginabaton na sweldo ay para sa dang pamilya
0: yes.
1: Sa mga kinahanganon
0: sa mga bagayran
1: ang karong kung amat na nakaka ano man galiit buot no karapang yani syempre nag-abot man kita nag-abot man kita sa part nga ron pero wa man nabi kita choice kundi katrabaho man gihapon diba nga
0: yes.
1: Habang kung ani haya syempre may mga katropa ron na nga excited gid ana tuwing sweldo pero tuwing sweldo ang karapang yani nagalitik andang ugo paano nang dai paigo
0: paano magigo ako amat yani wa pakabot ubos gon di ba ga taga feeling ang mga katropa nga wa pa ni mo na bato na withdraw
1: yes.
0: In kwarta pero sa imong ubos gon
1: tama
0: kasi hautang mo gon
1: oh ang isa pa mas nagakuwang ka pa
0: yes.
1: Kasi sa sweldo kaya bukon gid makun itanan niya pamatsyagan hay patas sa tuwing ga sweldo
0: pero matabo man lang karon bayad utang
1: oh,
0: bayad ka anay
1: yes.
0: Tapos mautang pagka aga
1: tama. Ruy malang man aton nga dagagana nagahambay ko nga ni tanang gid atod kita mga katropa nagakalisod mismo mayaman man nagakalisod maski 1 million yan ginalitik at nagugo ka bukod et panggasto ha sa bagayran
0: yes,
1: man
0: true.
1: Malay nato may mga half million o nga kuryente di ba ay grabe gid ana kung mauro yon
0: bilang dagon tatong what might bayad
1: yes kung nato mataranda baga mga katropa nga bagayran sa dakarang mga sweldo
0: yes.
1: Pero at syempre usapan niya ha oh, payday Friday
0: oh, payday kaya manami kita rin karon niya biyernes
1: yes. So,
0: magkaroon
1: oh, ang hindi kita kabalibad pag once nga gisukot ka kasi nga ni
0: true.
1: Payday ayon man rin karon
0: paldo gid ana
1: oh, oh.
0: Kapin boy shout out sa inyo mga friends runa nga government worker ha
1: yes.
0: Sana all oh, oh. Batsyagon ka muna
1: tama pero di man kamo mag-expect oh, haragali man sa kada pangyan ni ara imyo
0: bukod kami government worker
1: kahawa pa mga katropa
0: sorry to say you
1: yes.
0: Sorry to ano pressure bubble mga katropa
1: oh,
0: bukod
1: oh.
0: Kami itra karon nga government employees. Yes. So bukuan kami sa ibahan.
1: Tama. Agaroon nga nino mga katropa.
0: In shout out pa lang naman para sa inyo.
1: Agaroon, ito lang kamo. Hindi lang kamo yakamon. Di ba mga kato?
0: Ito kamo mga ayo. Charot.
1: Yes. Yes. Charot-charot. Malang masi kung screen record nyo raga. O harang sinandan manadaiwa ho.
0: Saga nyo na. Tapos gabi ka man ng uwa.
1: Saga nyo man na ra. Di ba? Pero harang nga nino speaking. Gita bitod ka na pangit ni Ita. Sweldo. Kita kong amat nga rin. Nag-expect it. Anak kita eh.
0: Yes.
1: Manami matatuo di mo sa pabatsyagan pag once nga wak at bagayran no. Haran siguro ang manifesting.
0: Tagwat kaltas.
1: Yes, what kaltas, what bawas.
0: Maliban sa mga premiums like PhilHealth, yes. FFS, pag-ibig.
1: Pero depende ba tabi rin makatrapa sa company ka mo matabi isang best malat aman.
0: Yes.
1: Pero may na mata sa iba nga daywa matanda nga kagaltasan. Mm-hmm. Rayro ma parang abi ka kun katapusan gid abi masakit mata.
0: Yes.
1: Or literal ang mga katrapa karalat agid man natapos susugod sang kahita. Ay, bisan ang bawa natin ko amat nga. Di ba may gihapon
0: nga?
1: Hindi anay kunta. Pero wala ka na choice ba iran ng gihapon.
0: Pero, ko amat man ka na pang may gayon, nagiging sakit man na, pero pag hinyo-hinyo nga ra eh. Kasi ko amat tayo, sa'yo mo ron, nasasanay ka ra yun. Ag, medyo imo, imaw nga, ano eh, medyo nagiging,
1: yes.
0: Ano ba nga ron ko amat ho, nga, ay, gasugot man galing, pwede nga, hindi anay, di ba
1: nga? Yes. Habang ko nga ni Grapang yan, ni Maina man yan, shout out lang sa ako ni Ante, ka ni Vivian. Ay, di ba imo, nag-ano, tag sa mga hugugan yan, mga katropa, ako may mga sabon, may mga side yun, siguro man
0: sa lindingan. Mga,
1: bukod man, okay. Saraya ka rama.
0: Siyempre, hugugan namin ginahabay eh.
1: Ay, bukod hugugan. Eh, no, itawag ka rin ka rapang. Basta medyo.
0: Ma one month to pay.
1: Oh, one month to pay. Okay. Iba matagal rin hugugan sa one month to
0: kita
1: pay.
0: Kita mga hugugan, naisip ko talaga. Siyempre sa mga baryo-baryo. Di ba may mga microfinance mga katropa?
1: Kung mga kunano ron. Ay, rato rin ako mga katropa. Ini nga, sa one month to pay, gina-explain ko gina kay ante. Te, pwede one month and half. Gumakato ko ka. Kasi
0: nga. Kasi may bago.
1: Imo man, abis si ante. Budol man kung amat abis si ante nga ra ya. Ay iwa may kung amat bugaon abi raho.
0: Imo manami ra para kimo.
1: Imo ta baka na panginiro isa ga nga. Gid desisyon yat an si ante nga ra pag nalipay man ako yung may tiwala makon imo ra ako or sadyang ginapaubos na makon kakon tanan ra. Hay ara man ako may ano kwa nga ra man imo ra. Ay tinali ang makunti may utang ako kimo. Ra to abi lagi. Mas
0: manami bayaran mo ni tag na una.
1: Yes do yan ang damit ka na karapang ini kay ko amat gabuwa ko sige ha 1 month and half ra. Kasi nga ni ginapabuo nakakonit early nga kakabuo ko ang
0: yes.
1: Manako, last week.
0: Kasi nga ni, kailangan mo aning tapuso.
1: Oo. Oh,
0: oh. Manami matakamat mga katropang duungan, pero kabudlay, abi kong utang.
1: Yes.
0: Utang kanan man, ha?
1: Tama.
0: Hiwag kasi manami sanda makaroon niya bago pang buyot mo. Pero sa bagay ran, nagkakuliting ugo.
1: Oo, galiting ba? Nadali ang makuntihara yung animakon eh. Yung matalay, gahambay karakon nga, ikaw at ama na ro, bahala kung saan o ka magbayad.
0: Kasi wow.
1: Kung amat, abi ka rapang yan eh. Kung may extra, ako nabayaran ko tagagi. Wakot ang mata na paabot, it 1 month nga ron. Yes. Tutang ka na konti. Pilon mo ang damage full tank kon ako.
0: Wow.
1: Nagumakaroon na biyamang nga sign karon. Hayara man lang mana. Hindi, akong tagagi nga kon. Kasi galitik agi akong ugo mga katropa kung 4 nga ka-digit.
0: Yes.
1: Kung 4 digit.
0: Mas manami, gimana nabi katropang may. Kung may extra ka malang man. May yun, there's no need nga hugaton.
1: Yes.
0: Mas sa due date to ni taton yung mga bills. Di ba? Kaya kung mga tro, aton kayo yung mga Roakelco, Water District. Gataw at
1: yes,
0: like 10 days before the due date.
1: Tama.
0: So may kwarta makaroon. Bayari yun.
1: Yes.
0: Kaya malaman yapon eh.
1: Ba, ako, may katropang yung mahadlokon na ba ako sa mga mauro niya ron. Di ba one time man karon sa akin sa aton kaya nga kelko. Syempre nagabay kita it bills. Uwa pa nga, di ba kakaabot lang it bills. Bugusto
0: yes.
1: Ko tagagibayran. Kasi may akong may imo matagid bang nga pinagabi. Ako matabuhayon nga pa, di ba?
0: Yes. At may oras naman.
1: Pero sa grabe, gita to ka rin pang yan. Ko, kasi ba ako pwede magbayad? Ah, una, kasi may mga palawan sa CIN.
0: Yes, pwede ka sa e-wallet.
1: Ay, na-shock, sanda ka ako na yun. Ay, man na ma'am, may saan o man na-rudyo ka rin sa ano pa ma'am, ma'am next week. Pero haray, kakaabot yung abi ka. Ini, grabe ka man, ma'am. Hindi pa man napiting. Expert na nanda nga. Mga 3 days na nagaliko na rin mga katraharo na bas magka-idea. Misi magbayad ka mo sa True GCash. Grabe gina ang tips kinyo. True GCash or kung alin nga bank mga katropa, hindi pa sa na magbato na rin unless wapa i-3 days. Pero pag natang i-3 days mga katropa, go what up. Pwede yes. Rin ka mo kabayad. Di ako, abig ka to'y kakaabot yung kakapanuktok ng susunit baga. Eh, mabayad
0: gusto talaga. Gusto ko talaga idagagan.
1: Kasi nakubaan man ako. Kasi magastos kumakon no kwarta nga ra.
0: Parang, diba, kung amat, mas manami tumatod niya settle dito
1: tanan.
0: Kaya, para ikaw imo piniino, it's okay naman.
1: Kaya ko amat na maghambay nga rin ka akong gabayad ako tas angan-angan sinal. Eh, doon na lang. Eh, oo, ginasutsut ko talaga sing busa ra. Ayaw,
0: yes.
1: Tama akong ka akong pagpabuhay.
0: Kasi malisa tayo padagandaganan. Dahil na ato niya bills ng mga katropa. Haroon niya taro eh, di ba?
1: Yes.
0: Kaya na hambaw pa nato next month pataan na roana kar niya Joe. Kaya haroon niya po ni Bagayran. Huwag niya po pinagbago.
1: Tama.
0: Huwag na malangad date it pagbayad man na medyo nagawig.
1: Oh, oh.
0: Pero anong amount same pa rin,
1: yeah,
0: di ba?
1: Ako not sure.
0: Oh. Ay, kung karon doon, kung ma-delay ka, di ba, like sa water district, may tawag kitang arrears.
1: Yes.
0: Tapos, kung sa akel kumata, may penalty.
1: Oo. Oh, oh.
0: Di ba? So, ganun yun. Tsaka sa, ano,
1: same date, matagid
0: sa
1: man.
0: Sa water district, may patong sanda eh. Medyo, kung halimbawa, 390, abi man, imong bill. Medyo, sobra 400 rin yung mga pag sobra kasi imong due date.
1: Oo, kaya rin man. Medyo parehas, magaling sa pagbayad it motor, may ginatawag nga
0: rebate.
1: Rebate,
0: yes.
1: Oo. Pero iba yung nagating halat.
0: Sa yun, mas kaya what motor.
1: Kasi nga, mga katropa, dapat practical, utakita nga ray eh.
0: True.
1: Ako nga ni.
0: Ibig sabihin, hindi dahil ka pamati, gitang sa mga motor.
1: Yes.
0: Diba, no? Mga katropa, wakot motor, pero sayod ko ron. May mga kilaga, abo atong kilaga.
1: Tama. Mas makarabing paniyan po, mga katropa, dapat na may kes sa yura na tabi kita sa mga bagay-bagay nga ron eh.
0: Para once nga, malay nyo, hinaga, bumuula ko.
1: Yes. Grabe, tagagimana magdesisyon to ah. Dire da ano talaga.
0: Magpati
1: ta. Oo. Sa mga ano man, syempre minko sa aton karang mga ginabayaran ko amat especially karo pangyari sa mga loans, di ba?
0: Yes.
1: Loan abi ko harap agi draw, grabe git ang anima ko sa loan niya karo pangyari. Ay syempre overtake ka git ing. Ay naghalin yung makon ako sa mga pilang dinagun nga loan tama gun makon anay, pero
0: may harang kasunod patagali.
1: Pero hindi man gali mapunggan kasi syempre mga katropa may kinahangan matakita gihapon nga loanan at may namat ana nga bukon.
0: Katropang menggay, para ka akon ha, humadat magain kung galoon ka, kung may purpose.
1: Yes.
0: Diba ga? Dapat tayo may ginaagtun na.
1: Oh, oh.
0: Pero kung ginawarang mo malang, matya mag-isip ka man.
1: Yes.
0: Pero kung may imong mataman, halimbawa for emergency, gapaubrakat bagay, pangbayad tuition, ay okay mataron kasi imong isip, ay okay,
1: yes,
0: sige. Kung gawarang ka, okay lang man gihapon, kasi ikaw man yung gabayad after all.
1: Imo mataron gihapon. Diba? Kami taki alam, di ba?
0: True. Agro sa bilog pa, dapat before ka mo mag-loan, i-consider niya kung pila inyong bayaran.
1: Yes, kung kaya.
0: O, or inyong expenses a month,
1: tama.
0: Penalties, or mga kaltas kinyo, kaysa mag-desisyon ka. Kaya yes. Kung amat, abe, ay, 100,000 man na 5K, malang manro ano, wa mo ginsuma yung sweldo, wa kita habilin kimi.
1: Tama.
0: Di ba? Nagawa
1: kita, it-expect it, anang kakaya na, tapos kung inaw ni naga, yagi kita eh,
0: nakalisod. Pero, rekord niya, gahambaw kimo nga, madaba or interest.
1: Oh.
0: Di ba ga? Kaya dapat ginakalculate mo anari mo kanya monthly,
1: yes,
0: or
1: oh,
0: weekly,
1: oh,
0: expenses.
1: At kung kaya gid atod mga katropa sa budget, hay go with ana.
0: Yes.
1: Ibaga nga ni ay kita nga ra mga katropa ay nagaoy kita di ba sa ko may patpabukon nga ako it naka-experience kara
0: karon tanan kita.
1: Tanan kita nga nagatrabaho, tanan kita nga may mga loans ro na nga medyo what at katapusan ako nga ra ko karalat agatiyo.
0: Yes.
1: Di ba ako amat napapalungkot ka, napapatulala, makarang tatod sa among inyong itsura mga katropa sa among
0: screen nga. Abi tanan bahay ano ho, may gina isip ka, galiro imo nga, nag-calculate mo sa pinimo mo.
1: Di ba? Ako nga, na yung makong handong nga gusto ko, may makong makabaton, man it buo-buo nga rang sweldo.
0: Yes.
1: Alino na to, may mga kinahangang bayran, may mga kagaltasan. Di ba ga? Kaya napapasad ka kung amat kira pang yan nga, ay gaw trabaho, lahat ako para mabayran ra.
0: Yes.
1: Ko, wow, naduwa, makata parang exciting scene, an actor tong kwarta, ano to, tama ay kira pang yan.
0: Kasi bayad utang lang.
1: Dapat kung nag-loans ka mo, or nag-loan ka mo, or nag-usoy ka mo inyo karang pwedeng mahugaman. Tagsirigurado, mga katropa, may lagtunan.
0: At saka, may habilin pa kayo.
1: Oo.
0: Hindi pagdungan-dungan nun. Halimbawa, naghugam ka sa SSS. Diba, kung ikaw is member at SSS, pwede kang ka-loan.
1: Tama.
0: Hindi yan ipagdunganit pag-ibig or iba karon niya loans. Kasi walisod. Unless kaya mo matanong.
1: Tama.
0: Diba? Ikaw matatmagain ka mga katropa.
1: Kung nagsugi pa mukha nyo man manakamon, karapang hingay, karapang yan. Pero Biernes nga rami ko din lang kami magbatos, Wildo. Hindi,
0: kung reality check lang, kasi ikaw mo madya, pero malisdan. Plus manakamon, o may amon niya loan sa SSS. So, syempre, pwede man kami makaloan sa pag-ibig,
1: yes,
0: pero hindi anay. Takusan tani rin bilog.
1: O, same kang. O, yaman ako, mga katropa sa pag-ibig. Dali ang anay mga
0: hindi ako SSS.
1: Pero,
0: one at a time.
1: Yes, pero wapa natapos akon sa kumpanyo. O, diba? Lakas ko. Ang lakas ko naman. Pero, pero pag sige, pila lang man mako siguro nga bugan.
0: Yes.
1: Basta rin yan, mga katropa, samtang kaya sa inyo nga budget, kaya sa inyo, gidana nga kwan.
0: Sweldo.
1: Go, mga katropa. Wamat nga nakakapugong karon.
0: Yes.
1: Wamat nga abi kita, hay. Siyempre, kabulok-kabulok man nga, hala kita dinimand o hala kita inimagine nga may maurayan. Tapos isang iglap man lang din katon.
0: Yes. Magsisi ka rin nga, hamat gin makatukot to. Unless sabi ko may anat ang mga katropang ginaagtunan, matya happy ka ting. Diba, halimbawa, napaubra ka mo itbagay. Kita mo, nagpaubra at bubong.
1: Yes.
0: Ay, pagkatangda mo, ay harat naman ro katas ang gin loan.
1: Diba?
0: So okay lang gihapon,
1: yes,
0: may loan ako.
1: At least mga katropa, impanatag to, di mo nga buot. Kasi sa mga karabi, panin po kadaliit at magupad.
0: Ay, paano kung nag-loan ka karapang mega hambo? Sure, night out.
1: Ayun nga, rin yang.
0: Ay, Biyernes mo na makarae.
1: Na-enjoy ka, mating. Pero kung isipon mo, may mas kaano patabi, no?
0: Mas may importante.
1: Ay, pasayin siya, gid ang mga katropa, ha? Basi ko napapaisip ka mukha mo, nagmin ko nagain yung buot, ha? Kasi, tuod ba't abigid man, naisip ko kung kumat nga rin ka na pangyani nga. Ay, sige, ipang libre ko ra, di ba?
0: Yes.
1: Ipang libre ko, manara sa akon man ng
0: diba,
1: mga katropa pips.
0: Manami, mao, kasi nagpasalamat sa daki mo, happy ka mo tanan. Pero kung mo isipon, ikaw nagkuliit eh.
1: Yes, oo. Diba? Pagkatapos, uwagot, nagkusma. Yes. Pero dating matambok nga kahita, nagkorinot.
0: Isipon ni mo katropang menggay, rusang adlaw niyo nga tong happy-happy, sang dagon o dewang dagon ni mong tiisan.
1: Oo. Oh, oh.
0: Diba?
1: Ang nakikita mo pa, diba ga?
0: Ibang isipon kung worth it, gidman ba ga? Oh, nga parang sa daya.
1: Yes.
0: Pero kung mga family bonding, huwag matagmagain ka. Manami ito ron, diba?
1: Siyempre,
0: family bonding
1: manami
0: na yan eh.
1: Manami matabigay hapon unahon ng mga pamilya kasi sa iba. Rungit arob, isa, bekar mga katropa. Kaya kung amat nga niya, hindi matanaton masisiro iba nga. Diba sa work, kanikarapang yan, pag once nga nagtrabaho, ay anda gagikan, itreat ko man, nasikwan nga ra.
0: Yes.
1: Itreat. Pero huwag
0: ito birthday, I go, diba ga?
1: Oo, pero huwag ito nandabi kung amat naisipan nga, family, ano yung imong iunahon itreat, diba ga? Librehon mo, ano yung imong pamilya bago iba. Kasi ya, sa natutuod yung mga katropa, eh, sandari imong kaibahan, pero magsandar o, uwa ka karon kung uwa sanda.
0: Yes.
1: Pero diba natong habon, yun yung maging utang na loob, gid aman na. Pero ro pagbago siyang mga katropa nga makapasadya, ro ginikanan, abig rapang yan eh.
0: Kaya mo nga ni nga, pasadyahon do iba, how
1: tama.
0: Much money mo kanya own family.
1: Yes, hambay ko ni karapang yan ni ro ginikanan na ton, madali malang nakasadyahan ka ron.
0: Yes.
1: Iwarang mo, kikit pa paano,
0: like,
1: ipahangin-hangin mo.
0: Magkaon ka mo sa gawa, diba no, mga lunch out ka mo or dinner out ka, eh, sana all.
1: Yes.
0: So, mga bagay ba dati mga katropang, what ninyo nauubra dati? Or magaha, kamot suga nga, say more, pangpestahan dapat, kasi bukod naman usual.
1: Yes.
0: Diba ga?
1: Syempre mga katropa, ano lang natin sa makarabing panyempo, hay, kabudlay-budlay, tudro kwarta, kahit tita mo, gatipid, agatipid, galating samtang kaya pang ikatipid.
0: Yes, tanan git ang medyos mga katropa, pero kabudlay git ang ani, mapahambag ka lang, minko, tanan man git adjust ko, pero kuwang talyapon ang
1: yes,
0: bandya.
1: Yes, kung kaman yan, hindi ba gapong, hindi utang kara, pero wala ka mat-choice gapong.
0: Bakun.
1: Hindi utang ah, di ba mabagaliniklamo ka?
0: Ay, nako, ito yung panahong no choice tayo.
1: Yes, ag nagkakagulo para mga bagay-bagay.
0: Yes, pero sige lang mga katropay, Friday yun man.
1: Yes, oo. Oh, pero ruin, aron, ipasisip, kaya gali, payday, manaandag, ganda man, naging rant, randang kabuhi rin niya, ha?
0: Ay, tayo man kita mga katropa. Sa
1: relate,
0: kumanya,
1: yes.
0: Na-feel nyo man doon, iba-ibang ratong sitwasyon, pero nag-aabot man kita sa point nga ron.
1: Oo. Oh,
0: o, sige rapang Vince Imahe, good afternoon, happy Friday. Hugan, aga, lindingan pa, abe, kaguoy, katimo. Ay, sigurado, karapang
1: yes,
0: Vince.
1: So, oh.
0: Pero, side ko, abe, rugaban-yaban ka ron, is, nag-suffer daton kanya parents. Mm-hmm. Especially tag time na gina-raise nanda kita.
1: Yes, so,
0: aga duungan man na kamo sa college. So, hindi na ito mabasog rato niya maginikanan. Kasi wa man nanda ito gin loan without a purpose.
1: Yes,
0: nag-loan sanda para ipa-eskwela kimo, pang-bayad tuition mo, or kung nano. Bukong to it gin bisyo nanda.
1: Oh.
0: Kaya ako, naintindihan ko taratong ginikanan. Kapin pa kung raya is may ginagtunan.
1: Yes, so, kasi iba gina bituod mga katropa, ro pangayuan ka, tapos ikaw nga rang uwang-uwa ka.
0: True.
1: Ay, syempre, wa ka man naila nga importante nga itong kinahanganon, hay, mabasta-basta or di lang tama na pagpansin nun.
0: Yes.
1: Kasi for the future, matamanat anda ka rang mga inunga.
0: Mahambang nato niya bulok ro, anda nga purpose kung gin madjong nanda.
1: Yes, or gin sugar, matananda rin ka to, agwa agat ana.
0: Yes, agin pabayan ro, anda maunga. Pero kung gin gamit ra para sa matrikula, hey, go gat a. Intindi ho natin sanda.
1: Yes. Kaya ni kung ano lang nga ni kita, habang ninamot kung maging manggaranon lang kami nga mga katropa, eh, kung pwede ang kamo
0: paambunan, di ba ga?
1: Oo, no? Paambunan nga rin, hindi.
0: Why not, di ba? Ang sige na pang Je Sabuco, good afternoon. Shout out gid ang kinyo sa Aranas Balete sa Sabuco family. Ang sige na pang Rene Apolinario, shout out mga katropa watching live una sa Paradanit Balatoda sa Banwait Banga.
1: Ah, hello gid ang kinyo ha. Agi Tyler Poldo, good afternoon gid anak rapang yan, rapang Menggay. Day off man kita kuno bukas.
0: Wow. Karon atay. Oh. Di ba perfect gid ana ro aton kanya adlaw Biyernes.
1: Yes. Shout out lang kinyo una ni Nay Elda Agni Lioski.
0: Yes.
1: Kaya nga, tao ko nagaburbaligya agapon sandara it halo-halo runa.
0: Sana, oh, ay, wakita sure, na. Sure, gidana.
1: Oo, oh, oh, basta makarang oras, makarang pang oras, son ka na mito, gidana mag tutambay sa halo-halo ag makiutang, charota. Yeah. Maki ano man, mano, makibakal lang, grabe, gidana.
0: Naglitik, naman ang oo. Singkiri, mamana ro, aton ko niya kapital, ay tapos utangon
1: yes,
0: mo pa.
1: Yes, oh, oo.
0: Tapos kusokton ka, akig ka pa.
1: Oo, oh, ikaw pang alin na akig, di ba ga? Ay, gidana ka mo.
0: Ay, oh. Sige na pang yam-yam mo. Good afternoon. Shout out gita na una sa Numansha sa Kamanse. Bomba Beats na naman.
1: Abaw gita na. Sige, bakbakiot. O nakara pang yam-yam. Thank you gita sa imang pag-at-highless agad followers.
0: Yes.
1: Agharawot, Ana. Sige na pang Feliba. Tama gita itong pag-topic it halo-halo. Happy weekend, mga katropa. Motion, mahalo-halo kita.
0: Wow. O, back to tala story on the imaw siguro. At sige na pang Arl Sukogalyon na. Good afternoon. Thank you. Agharawot, Ana. Nagbabalik, ro. Ana, kanyang iconic na comment. Mm-hmm. Ro heart agro cake.
1: Abaw, gida. Na thank you, gida, sa imo karang pa-cake, katapang Arles.
0: Maskin buka namot birthday feeling, tanamon, hay, may gina-celebrate kita.
1: Yes. So, bali-bali sa numa, baile-baile, gida, anak kon sa numan siya kaman si Sir. Ay, sigihat, anak, rapang yam-yam, ipautuwas mo, na rin hugas ro na.
0: Pag-enjoy kong
1: una. Oo, okay, auntie, happy Friday, gida, anak, kuno katon man. Happy afternoon, gida, anak, katon, karapang yan, karapang menggay. Pa-shoutout, iya, sa Marcia's Variety Store sa Poblacion Madalag Public Market. At sa family na Bayra Nieve, sa Ilog, sa Kabangahan, Madalag, Aklan. Sanday, sinin ko to?
0: Kaibahan, anang daywang unga.
1: Oo, anak, nakaunga, iya, madudaywang Junak. Kaya niya nagkituto kay Nanay Nita, kay Tatay Rudy, kay Auntie Raquel. Ag sabilog, ng family na Bayrang Nieves. Inakala sa Kabangahan Madalag. Ag happy fiesta!
0: Sana all! Ag sa Banot Leso, happy fiesta.
1: Yes.
0: Sa Banwa It Leso.
1: Oh, go! Di ba karami to? Kinabi ka na pangyayari
0: yes.
1: Kung istahan, no? Ro,
0: iba kita, karoon niya month of May.
1: Oh, ag isa pa, rutunog per minanda karoon, hay budots.
0: True. Sa mga baylihan, di ba? Kay Panamiton. Sira pang Marcelo Narvaez. Happy birthday kay Sandra Narvaez Santiago, Rescue Responder at Madalag. Ag happy fiesta para kay Kabangahan Madalag. Pakigreet maro na may family sa San Jose Madalag. Ag kay Nanay Marlene, kay Tatay Rolly, kay Rodnel, kay Christian Mede Pedro, una na sa Balaktasan sa Narvaez family. Sira pang Boy Jam Pasilan Sonyo. Good afternoon mga katropa. Greet man do Sonyo family sa Alfonso Libacao, sa anak ko ng Tatay Larry Sonyo, kay Nanay Mary Ann, at sa anang magulang kay Geraldine, kay nang J-An, kay nang Jason, kay nang Jessa, at sa anak namang Hod, kay JR, kay Jean, kay Mark Chris, kay John Ray, aga, thank you kita sa pagbasa.
1: Abaw,
0: you're welcome!
1: Hello, kita kayo mga katropa. Thank you, kita na kasi gani, haya, kami kita inyong kaibahan sa regerang Friday.
0: Yes.
1: Kaya paano, matanafeel naman katropang inik, katropang yani, ro, vibes it Friday.
0: Oh.
1: Dahil kita na kinyo.
0: Dahil buhira itong comment section.
1: Oh, oh.
0: And kaway pang hindi mag-brown out para
1: yes,
0: padayari inyo kanyo pag-comment.
1: Dahil rin yung runa, mga katropa nga pag hilay-hilay sa mga kamoy nagapur pamate. Bago ko nga niya, ikaw git arobonga pag once nga nakaradyo ka tapos di baterya.
0: Yes!
1: Diba, imo git ang bagay ron magatunog.
0: Biskan brown out ro. Imo ka niya palibot. And of course, si katropang Aljo Navarro, happy fiesta lang sa Sibaliubang. Salamat lang kay Boss Rowell sa Ilabas. Oy,
1: wow,
0: sana all!
1: Sana na may mapurpa Ilabas ro na ha.
0: Ah, okay. Si Boss Rowell gali. Ro, anda ka niyo partner ni Cap Jr. Or shout out kinyo rin na sa Rowell and Jr. Barbershop. And of course, kay Rapang Robert Nascencio at sa Alpatec. Rin nyo kanya kaiping rin na. At sa ito man yung mga katropa out there na nag-celebrate yung piyesta, nag-pamiyesta, at paagto pa lang sa piyestahan. Ay, magdahan, gida.
1: Yes.
0: Nag-umin ng tube.
1: Oo, oh, oh. At hindi pagkalipatan, magdaga it plastic.
0: Royo.
1: Rabi, hindi ako niya paalala, no?
0: Hana, restarter oh, pack. Oh. Dapat ka
1: rapang menggay. Plastic, eh, pag-abigot, Ana, eh, para hindi na nga pagputos-putos.
0: Malipatan mo
1: pwede.
0: Rin lipstick, hindi yung rin mo plastic.
1: Oo, oh, oh, hindi, grabe, matakong isugod to sa siin, no? Sa busa, nga. Nga.
0: Yes.
1: Ay, kung base sa siin mo, ay sugod rin plastic, no? Magkakaibat, renda ng hugom.
0: Abi, ban-os, gut, ah.
1: Amat, ama na ra. Kasi tama na, naghalin rin plastic, nga ra.
0: Oh, may mat, ginamos oh, lamisa. Pero sa mga paurayat, rin hugom.
1: Oo, mga na ithandak itang ginamos, pero hugom, tama na it ginamos ko, na. Ay, gidana.
0: Ang sigurado ang wat gabot, ha?
1: Oo, oh, oh, para safe.
0: Di ba, rin, gatago-tago ka malang, tapos tumugo, tapos sabat
1: yes.
0: Apritada.
1: Ay, di, katutawot eh. Hatabahab-taban pa. Aron na rumalison.
0: Nakop talaga.
1: Oo, oh, oh. Okay, Auntie Jacqueline Yabo, tabaw gitana, TG. Thanks God, it's Friday. Oo, oh, oh, mga katropa. We are watching here in JJ Plaza.
0: Wow.
1: Hello, gitana, ha. Sa mga katropa ko na sa huyaw-huyaw naman siya. Agad, Auntie Jacqueline, agad, Auntie Abeng. Agad, kay Mami Ika, gitana nga. Sa igugit, bukas episode ng radyo aga aton gid ana ra kita gid ara na pinamakian kara.
0: Thank you so much. And of course si Rapa Rita, subang mga katropa, how are you? Cute and sexy gid ako na ng mga idol sana. Yes, all katropa Rita, especially kada kapungko amoy feeling nimo sexy ka.
1: Yes, sa buhok lang basi.
0: Yes. Teka, dahil nakapaligos kita.
1: Aga bakit na wow naka all white. Sige lang di ba nabigalisod jud tabi explain man mga katropa.
0: Bala kalat imo katropang Ritas kung ano matro imo pananawan sa amon. Pero roklaruho naton uwa kami naka white.
1: Ako naka gray ako.
0: Yes, ako medyo ano abi ako ni
1: medyo
0: pink.
1: May pagka pink.
0: At ako old rose. Kasi di ba pink abi nga baby pink tapos may carnation. Dayo is old rose mga katropa.
1: Mabo abi mga katropa nga klase nga kulay.
0: Iba-iba nang variety. Say mong pink pero iba nga touch. Anyway,
1: ang makibuto ta sanda sa pilakadlo rainbow la. Para what ita magtanan utang kulay iyo ta nakato.
0: Mas madali ma ano no, tawag karon madali ma mahambal.
1: Yes.
0: Sigra pang Tristan White gulay good afternoon. Happy people listening gid na kimo kada pang Tristan. Kamusta ka man sa record niya Biyernes na to hapon.
1: Hello gid kimo good afternoon. Nagkigira pang Boss Willie Bo wag gid agasuko ho.
0: Yes.
1: Kayang aga ano gid ay mau. Pero thank you ha sa uman mga katropa na ka 100k kita ha.
0: Yes.
1: Isa ka ka katropang Boss William. Thank you gid ana kimo.
0: Sa imong daywang account.
1: Permi ka naga. Tama. Imo daywang account naka follow ka mon.
0: True. Kaya thank you so much gid ana kinyo mga katropa ha. Kami pang i-support yung gihapon. Yes. Siyempre, sa mga pa naka-follow, kindly follow gid mga katropa ramon karnyo Facebook page para mas maging abo pagid kita. Aga abo pagid raton karnyo mapasadya. So oras na to, alas 2:23 na sa hapon. Agre karnyo oras ginatod katon. Ito premium D3 capsule mga katropa. Ro capsule nga kontra sa mga viruses aga bacteria. So made of vitamin D3, virgin coconut oil ag moringa. So raton niya premium D3 softgel capsule mga katropa ginapanamit kararo calcium absorption para sa mabaskog nga tul-an. Ginsuportahan ro joint ag muscle function ag ginabuligan nga pabaskogon ro natural nga energy agro endurance sa natural kanya pamaagi sa atong gawas. Agro manami sa tanan may mga bits karuna sa imong tiyan. Pwedeng-pwede gid sa atong mga inunga para magawa sanda.
1: Aga birbukot inunga ha mga katropa kung nagakatumay mga bagay-bagay gamro na nga nagakatukatu kinyo bogit ana.
0: Bakit sa inyo tiyan?
1: No, aga pagadakit inyo karang tiyan.
0: Ag manami man mo sa atong nga hair kasi nga ni may virgin coconut oil.
1: Yes.
0: Kumbaga hay ano gid para gid sa tanan ra kanya premium D3 soft gel capsule.
1: Tama pang pabaskog ita tuan, papatibay sa atong karang tuan, ro mga bacteria nga nagagapit kato may pang prevent kita na kita mga katropa sa dugunggan. Sa dugunggan para mas mag ano inyo eh kasi isabi mga katropa nga wa nato napapansin may mga higko sa dugunggan naton.
0: Hindi nato mabuo. Ay di man pwedeng asutsutan
1: Yes. Tama kaya ba kung gid ana ro ray gid premium D3 ro bias gid an sa tanan nga ray.
0: Yes.
1: Kasi pang tanan at abi ra mga katropa, di ba pang baskog itgawas, pang antay sa bacteria, pang pasa tong pulan para mas maano gid kita mga katropa mas baskog kita sa pang adlaw-adlaw.
0: Yes.
1: Pang pahaba ra ha itbuhok iba matro pang pahaba it ano nga ron. Buhok ag koko haron.
0: Kaya naman namin sa aton kanya premium D3. Ag sambilog pa mga katropa, kaibahan na imaw sa pwede niyong gamiton as entry sa aton niya Santon and Exapam libo-libong
1: yes.
0: pa-premium.
1: Di ba gahabol, pag ka mo mga katropa, ay kainamin ng daog kita, I mean ko, taga New Washington hingan
0: wow. Congratulations sa aton kanya weekly winner or 11th weekly winner. Magkaroon niya adlaw it, Biyernes. Ag sa iba pagin naton, yung mga Santon products users runa, ay mag-tipoint na kamot entry. Agdaghon niya sa amon kini istasyon. Ag may aton man karon niya Dropbox mga katropa. Una sa Parmacia Gomez sa may Kalibo Shopping Center. Ag kung malapit ka mo sa Banway 8 Banga, may una kita sa Rowal and Junior Barber Shop. Una man ron sa Poblacion Banga Aklan. Sa unahan na Rotonda mga katropa. Tawon tat kamot landmark sa una ni Palawan. Palawan Phone Shop una sa Banway 8
1: Yes.
0: Banga.
1: Usuya lang ninyo sigara pang Aljun.
0: Yes.
1: Imo tagaling bahala ko si Ininyor ni Hogog.
0: Kaya pag magpabug ka mo, hay ihugog ninyo tapos pumungko kamo sa anda karon nya barber chair
1: magpa-relax magpakalbo
0: yes ay
1: syempre mainit ro panahon
0: Hindi ka pwede magpabawas-bawas siya.
1: Nakabalat ako rapang hindi ko rayang term. True. Ako ginahambay, may nagatubok.
0: Dapat, ginabawasan niya.
1: Ginabawasan, sige. Bawas-bawasan niya itong mga kagamuhan.
0: Yes, kung medyo madamo yun o itong kagugangan, dapat manatong
1: hawanan.
0: Hawanan. True.
1: Diba? Ay, kikirapang charm Donato, sikat. Good afternoon, karapang may kikirapang yan. Ni kapin na mati, gida makara si Mr. Donato.
0: Wow.
1: Oy, hello, gida happy afternoon. Happy yes, lunchtime kung nag-iulabas ng iba una.
0: Yeah, so oras sa mga katropa, alas 2:26 na sa hapon. O yun doon na mga katropa ha, sa aton karnia pagbalik. Mamati man kita sa aton karnia drama, ikan na may tunda. Especially sa aton karnia mga nanay. Diba hamba ko nga ni Kaina, iba gida na. Pero ano eh, kahugo dito aton karnia mga ginikanan. Tanan kayang ubrahon.
1: Yes.
0: Suro pang utanan aton kinyo, ano man inyong kayang ubrahon para sa inyo karnia parents.
1: Mm-mm.
0: Kasi ro aton karnia mga ginikanan, sandagit aro may ginatawag nga unconditional
1: tama
0: love. Diba ga? Nga tanan, ginaubra nanda para katon. Ultimo, inugsubo unanda, ginatao pa
1: tama.
0: Para katon.
1: Igasaksan diba? Na kita, mga katropang rumas, nagasakripisyo.
0: Yes.
1: Para katon kita, para maging mabuhi kita.
0: True.
1: Para maging okay kita sa tanan-tanan.
0: Yes. Kaya, har mga katropa, mamati ka magkaroon ni Duna, ay ma-commercial break ane kita. But before that, may comment pa ba? O, akabla ko iba? Okay, karapang Boss William, good afternoon kayo mo sa umana.
1: Oh, oh.
0: So, aras ito mga katropa, alas 2:27 na sa hapon. So, ma-commercial break ane kita ha. And of course, mga katropa, sa takor niya pagbalik, ay pamatian naton, roaton kar niya drama, makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santon Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mga katrupa, exciting!
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
16: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
17: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
16: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

Yes, mga kitropa Philippines, at our time, alas 2:36 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magpapanumbalik kita sa

0: pangyan ni Hagrid na nay kung ilipatan na ron di pa si Buslaw ni mo permit ka man naga kinumit yes. Ito tapos wag git man ako
1: Hagrid wa mo ta duman aron manami ta birthday ni Cap tapos piyesta kan dai ka tropang
0: ay yes so, oh.
1: Di ba ga ay, sana all
0: wow, ano graba oh. Kapaldot as graba nga Aljun karaita
1: yes.
0: Ano
1: pili ang imo ko sini mo maagto mm-hmm. Pero feeling ko giday sa piyestahan imo nang dai Cap kar maagto
0: yes karon ay syempre katabi graba nga ni maabo ta ka tropa pwede natin
1: yes. Tingubon lang naton para sang gastusan baga. Diba, no? Eh, syempre mga katropa, manami matanaking mag-enjoy gid anak kita. Eh, kung amat, abin na hatiro ato niya oras. Kung amat, gapili lang kita kung saan kita available. Diba? Kung sa mga occasions ka mga katropa. Kaya, just celebrate kung ano rin yung kanya masarangan. So, anyway, as promised nga ni kayo ng mga katropa, hambag ko, hay magapamati uman kita ito aton karnya drama. Yes, aton karnya programang X-rated. Say, kung nihidlaw kita anak mo, gusto ko man niya i-refresh din yung kanyang mga piniino samtang kamo is nag-remanis and of course nag-iisip-isip habang naghuyap kamot inyo karon niya mga kwarta.
0: Apo, no, gitana. Oh. Ay, manami, tarag-rapang yan, makaisip-isip sanday.
1: Yes.
0: May agagtunan ang mga kwarta.
1: True. Haraw mga katropa, hindi ang pagbubuhayon para pamatian taro aton karon nga drama.
2: Kagwapa ta kay mo ah. Ikaw mami ha, permi kag ginaga makeup. Ano dun ma'am? Preparation sa bagong hunt it bagong boylet. Ay
3: paginugayo ta una beya. Ayaw ta ako pag-uto ah. Nanay mo ako kilala ta. Sayod ko taging mga galawan niya ron may nakpangayo kaguman no.
2: Si mami gidangara.
3: Hara gidangan niyang ginahambal beya. Sayod mo, ginakubaan baga ako kung every time ko pinunuri kakakon. Imbes nga kalipay, kakuba tarong nabatsyagan dahil sayod ko may kasugkon gidaring pagdayaw nga ron kakon.
2: Pero sin ka ginmandyaan to, mami, hay?
3: Uwa, iya malang sabagay. Galaha, panilihi gagapang limpyo.
2: Ayaman for the outfit kagid. Doon yung taro bagong trend makaroon, hay? Dapat nagka-makeup samtang nag-general cleaning.
3: Ah, paghipos abi nga ni una. Hindi na galing ako sa buha kung uwaon ako at ginaubra iya.
2: Okay, fine. But wait, mami. Pwede ko pangayot 1,000 pesos? Gagkape kunta kami sa mga friends.
3: Gagkape? Tapos 1K gid? Anong klaseng kape tara inyo nga rong inuman? Gold? O siya, sige. O haraw, agad magpanaw kagun.
2: Thanks, mami. The best kagiding. Mwah!
3: Guys, pila. 8K lat agid ang kwarta nga ra. Bagay ran yung mataas at vision ni Bea next week.
4: Hey, Belay. Ting Belay. May tawa ya. Ting Belay. Para tagali, maming mga bilso. Maliraya ay para sa kuryente, daya matahi sa water district. Tapos raya ay pilit internet.
3: Ah, sige. Thank you again sa pagpadaga. Guys, ano man bagara? Gaproblema ko niya ako kung sino ako makabuo tuition ni Bea. Tapos, hara, nagdugang uman ro, agabuton niya bills nga ra. Tawagan ko lang ani-ani si Cardo Basic kung may kwarta ra. Hambawin ko lang ah, imaw ani magbahid tuition. Hello, Cardo? Masako ka? May nahambal kung tao kimo? Importante yang?
5: Ano man ron, Luisa? Siguraduha lang, importante ron ha? Baka sa'y nag-akwat kami yait poste.
3: Ano, biho? Bagayran yung tuition ni Bea next week ag medyo alang-alang patarang sweldo. Basta may extra kauna, ikaw lang anay magtao kanit pang bayad.
5: So, nadumduman mo ako makaron? Dahil may kinahangan ka kang? Di karon kagid pirmi mayad Luisa no? Hama na ngayo kapag ako nitbulig. Siyo ta yung kabit nga to ay, abi ko kwartahan to. Bidaylo mo nga na ako, di ba? Ambaw mo, mas kaya ka na na ka to buhiyon, di ba? Ag itaw yung gusto. Tapos makaron matawag-tawag ka ako mga itbulig. Igto ka na pagpangayo. Kung nakulangan ka pa singloho, ayaw ta paggamita na tong unga nga si Bea. Pwe, maligas ka!
3: Visit! Wow, nyanit, ginadawat ka kon magwinakay pa? Tama lang, gidman. Nga inaywanan tang

0: Good morning, madam. Delivery kunta halin sa Shopee.
1: Anong delivery, nung? Hayawa man ako at natandaan yung nag-order ako sa Shopee. Base nagkasayak at ingit bagay nga ginadto na, nung? Kanyo ron nakapanganay.
0: Bale, ron nakabuta. Abi nga pangalan iya, madam. Hay, kay Miss Bia Mapagsik. Tapos ro, raya ro address. Basi kilala mo yung maura, madam.
1: Sure ka, nung? Ay, pag ginaminala sa gidingara ho, pila tanan bagayran karon ay?
0: Bali, 7,858 malang madam ah.
2: Mami, I'm home! Uy, yaw tagali ang order, yes!
1: Bea, masyani ya? Ikaw nga ka, wakagid kahambay nga may pagabuton kang parcel, tapos kamahal-mahal pa!
2: Siyempre, mami, sayo ko nga iya ka malang sa bagay. Agabo man yung kwarta, diba? By the way, ma'am, nagsagampitan galik kami sang mga friends gato kuno kami Burakay para mag-staycation for 2 nights. Mami, sayo mo gundun ha. Ikaw ang bahala ka kon. Love you!
1: As in, Bea, may time ka pag-iing mag-happy-happy. Samantalang ako, hara nag-problema akong kung siin ako mabuhit kwarta pang bayad sing tuition. Ano yung pag-raom? Nag-apandiho ako it kwarta?
2: Ah, basta! Kinahangan makasunod ako sa Burakay. Dapat, usuyan mo ron it paraan. Wako na ilang mapahuyan sa mga friends, mami.
1: Bea, anak, please man, maskin makaroon yang magmati ka man kakun, abo para dapat naton nga unahon nga butangan it kwarta. Susunod ka lang abi mag-isip it bakasyon.
2: Hindi pwedeng hindi, mami. Or else, mag-aas ako iya. Your choice. Tauan mo ko't kwarta pang bakasyon or hindi muna ko makita ito man.
1: Diyos ko! Uwa ko tanggid kasay kung anong ubrahon. Uwa man ako ng ilang ah. Matuuro ni Bea ra anak karang pag-aas. Once nga hindi ko ka na maitauro anong gusto, paalin, bagara!
2: Thank you, mommy! The best kagiding. Panaw na ko ha. See you after 3 days.
1: Sige, nak. Sayod mo man. Ubrahon ni mommy rotanan para kimo. Pagdahan ha. Enjoy! I love you!
3: Habat ka buhay, Kimo Liza. Kaya na pa ba ang hinungat?
1: Sorry, may ginagyan pa abi ako.
3: Sa sunod ha, hindi yung napag-uman na. Ginabayaran ta mga insakto. Pasagamat ka. Gusto ta ka kaya. Okay lang mag-uyang ako'y kwarta. Come her, baby. Make daddy happy. Mwah! Mwah!

0: Sige, mauli yun ako.
1: Hay palin, sa Lunes yung man ha. Gusto ko mag-prepare ka. Hay araduhon tapakaaga. Suksuka, katgin bakay kukimo nga panting nga kulay puga.
0: Masayabutan kita sa unga. Mole, yun yung mauto makara.
1: Uwa pa nga ni ako natapos. Hindi nga ni tinartiyo na ha. Bayad ka kaya. Umayos ka.
2: Mami, ano yung ginainubra? Aksin o ron?
0: Bea, anak, iyakawuti nga. Abi ko, hindi na ka pa maabot.
2: Mga baboy ka mo?
1: Anong baboy? Umayos-ayos ka nga ni singgi na panghambag, ha? Agot na makasayod ka, ginbayaran ko si mami mo. Hoonin ni, bayad karon anang serbisyo. Agbasi bukon niya nga nit ako, roan na nga customer.
0: Please, stop! Ayaw pagdagahigang unga. Uwa man niyo kasayod ka ra.
2: Mami, ano? Matuod pa karo ginahinambay tiyaki ka ron? Sumabat ka, mami! Sumabat ka! So, silence means yes kasi huwag ka sapat. Makahuya ka! Makahuya!
0: Bea, anak! Please! Let me explain! Mamati ani kay mami, oh!
2: Anak? Mami? Hoy, Loisa! Uwa ko itnanay nga pokpok! Uwa ako itnanay nga nakikipag-sex kung kanyo-kanyo nga gaki! Uwa ako itnanay nga bayaran! Kahuguya ka!
0: Bea! Please! Uwa ko itchoy snack! Kabo-abo kitang bagayran! Halin sing tuition! Bill naton sa kuryente og tubig! Pati internet! Tapos yung mga parcel! Tapos, allowance mo pa sa trip sa Boracay.
2: So, makaroon, ginapagwa mo nga sala ko pa? Hamaan, ginsugot na nga magpamukpo kahay? Diba? Sariling desisyon mo ron?
0: Anak, please, hindi magsiningit. Kahuya, mapatiyan kita tabong tao.
2: Wow, makaroon ka pa nahuya ha? Nahuya ka nga mabatian it ibang tao ang limog. Pero, uwa ka nga ni nahuya nga baligyaon ik sarili ang makipag-sex sa iba't ibang lalaki.
0: Uwa ka't karapatan niya, bastos-bastoson mo ako. Dahil nanay mo gihapon ako, Bea. Uwa ka't respeto.
2: Wow, bravo. Respeto? As in, coming from you? Haman ikaw, nagtaong ka man bagay't respeto sa sarili? Di ba nga uwa? Hindi problema ay umpisa makaroon. Kalipat niyo niya may unga ka pa.
0: Ano yung buot? Hambago nak?
2: Simple lang. Aywanan taon. Mag-aason ako sa bagay nga rabase ibaygan, agpandirihan pa ako sa mga barkada. Pagmasayran nanda nga may pokpok ako nga nanay.
0: Bea! Bea, please! Nak! Please! Hindi magpanaw, nak! Sorry!

0: Oras, mga Kitropa Philippines, sa third time, alas 12:50 na sa hapon. Si grabe, no? Raton Carney, story of war this afternoon. Mucho mahambaw mo nga. Saan ako nagkamali, oh, di ba? Oh. Kasi reason kung tayo nanay, kung hamata ubra nana to, hay, para magyapon sana unga.
1: Yes.
0: Pero rupa maagi isa ga.
1: Oo, oh, oh. Agara to, bikira pangyanigin nga, no? Tagid nana, inubrot, adanarota na. No, mga katropa, kaka-Mother's Day lang, ha?
0: Yes.
1: Agara, yung gidara aton, kaya nga naging istorya, makaroon niya biyernes. Pero mucho, bukong tatagumanon, hingin ramon, oh. Mga ano nga to, kaganapan. Medyo pasensya na takato mga katropa.
0: Kumbaga, ga-agree kita nga tanay ginaubragit anaton. Mm-hmm. Pero sa andami nga daywa, medyo na sobrahan man napitag unga. Although, yes, pasto na may saga. Siyempre, saga gitana ro, oh, discarded nanay nga. Sa'y naton, out of pagpalangga abi to.
1: Uwa mata naton, ginapush gitana ro, inubray nanay nga. Tama si nanay mo, yes, dahil karun, dahil kara.
0: Saga nga lang ro, anatong pamaagi. Mm-hmm. Wa ita, magaan ka palangga kita sa aton karni maunga. Pero siyempre, with discipline dapat.
1: Yes, so,
0: ipaintindi man dapat naton kandang magkaroon sa dawat appreciation. Mm-hmm. Nga bukod ita niya bagay is unli.
1: Yes,
0: halimbawa sa piton kasi yung friend, oh, masunod ka.
1: Oh, tama. Diba? Agro ano bigra pangyan ro mga inunga bi kadali at mag-request.
0: Yes.
1: Kadali at maghambal nay may mauraya tay, may makaraya, may mauron maurataw.
0: Ang gusto wa ginanda, una
1: ora orada. Yes. Oh. Awas na kasayod baka tropa pila pat anay nga sakripisyo ni nanay mo to makaisip it ideas in nabuo, sin mahugam.
0: Ag dapat pamutan-on nyo man mga katropa kung siin ga buo it kwarter inyo kanyo maginikanan anro adang trabaho or mag-research ka muruna kung mga pila kaya Randa karon yung sweldo. Ay kung amatabi mga katropa, sobrahan na itong lifestyle kaysa aton karon niya ginakita at aton niya parents. At tapos, kamo paro may ganang maaki.
1: Oh, oh.
0: Kung hindi rin mag, ano ba, hindi magsunod rin yung gusto. Diba?
1: Gaga. Siyempre kita mga katropa, may mga ano ta kita karon eh. May mga idea kung amat nakikita mo si nanay mo, grabe tayo mo, majuwa na masasun.
0: Oo. Oh,
1: oh. Agahon pa, tayo mo sandang sudit bagay. Kasi ito nung nag-uuso yung agiita, pagkakita na hindi man,
0: yes,
1: pwede nga.
0: May, magduhong.
1: Magduhong inay, oh, oh. Diba, kwarta, mabuot kwarta kung nagalinuhong, di ba ga?
0: Yes.
1: Kaya nag-idea, gidaton ka rin nga mga parents.
0: True.
1: Ginasakripisyo, gidaton mga katropa, ruta na, bilang isang ina, gidabi ka rin pang yan, grabe patarad ng pagtiis ka rin, di ba?
0: Grabe rin sakripisyo.
1: Oo, oh, grabe rin, anda ka rin mga katropa, nga haba it and ng pasensya, grabe rin pagpangamuyo, nanda, nga bukon it para sa sarili, nanda, kundi
0: yes,
1: para, gidana, sa unga. Mga unga.
0: Yes, at dapat ratan yung mga unga, huwag kayong masyadong demanding. Kumbaga, magpangabuhi ka mo sa kutob sa masarangat inyong
1: yes,
0: ginikanan. Gapangayo ka malang. Bukot ikaro gatrabaho, bukot ikaro nagkabudlay. Kaya, in never demand mga katropa.
1: Yes.
0: Kapi pa kung sa ninyo nga mabudlay.
1: Oh.
0: O, pras ka to, pangayon nyo, mananay isang libo, gakapi kami.
1: Ay, oh, wow, ah. Grabe, gidana. Pero
0: diba?
1: Wag mo kita isipan nga, mag, nasaroy nga kape, nga rupila, pat ang hugas si nanay,
0: yes,
1: mo ron nga makita ron.
0: At bilang kilong bugas, patarin nyo katong hibakal.
1: Oh, oh.
0: Bila pat ang suga katro hibakal naton, di ba? Kaya dapat mga katropa, wag kayong mag, assuming runa nga porke ginatinawan kasing
1: yes,
0: ginikanan hala ka man tag-abusador
1: doon diba? Man yun pangyani kung katon ay may kaya man or sa uwa pero iba ba tagihapon mga katropa ro hala kita nga di hinugyog kumaga ro namin nga yugyog mga katropa ay ginapinuga nyo ta na
0: yes,
1: asapta ita masiro asapta may nakikita abi nga kwarta bugto kung makikita ka nga
0: porke ginapasugtan ka mag pinagusto ka
1: oh,
0: man
1: oh.
0: Doon na biro gagawa. So, porke mga katropa, mabuot inyo kanya ginikanan, inyo kinakabusuan. Siyempre,
1: yes,
0: hindi.
1: So,
0: dapat ay magpabilin man ka mo, itsang kiri karon nga, pag alalaman kanda, nabukos sa tanya oras, anli kita.
1: Yes.
0: Diba, garato niya kwarta, gakaubos man.
1: Tama.
0: Ruanda ko niya pasensya, gakaubos man. So, kuha ka mo na ila, nga mag-abos nanda sa point, nga makaubras nanda saga, parang isupport din mo kanya luho, isupport din kaartihan.
1: Oo. Oh, oh.
0: Hay magtarong ka man, anay.
1: Yes. Ro, pag-abaga, gisin nyo ka na mga ginabahan. Ro, tapkin yo grabe at makatropa kamo karon ita swerte kasi
0: yes,
1: ginaano gid anak mo eh ginaalagaan sa gihapon basta mabaho nga ni kita gina di para gina di para gihapon
0: ginagahaan kay gihapon diba
1: ginakunan do pag nakatropa kasi gusto gyapon na ipabatch nga unga ta gihapon
0: yes kaya ni unending rule love ka to ni daron kanya parents like
1: yes,
0: very unconditional
1: tama.
0: Maitao ka man kanda ukon uwa
1: maguli
0: ka man sa indo inyo perme ukon indi ayo uwa man ta problema di ba for example kung ka board ka mo mga katropa wa ka mo uli sa inyo abi man na everyday kasi magayo or or sa ibang lugar inyo kanya trabaho, pag umuli ka mo, grabe ng effort. Kinagahaan ang dari mo karon yung mga favorite.
1: Oh. Yes. Diba, aga, santa, pero ag di ba habang nina itong mga katrabaho ko amat hay, nakikisad ako may mga bagayiran, may mga request kita. Pero di ba, ginausuyan gyapon matanandat pa mahagi. Oh, oh. Ginababa ang nandang na aking sandaro. Yes. Pero idiyahan man gihapon nandaron.
0: Gitauan ka man gihapon. Ag ka namin kita sa pamatsyagan katrapang menggay nga. Said mo gitaron, no? Biskan kita tagunga kita dati na observe naton doon. Kung rato niya mga magugang maguli sanda, ay hindi naman nakamu, hindi naman yung pagbawasira, ay manang mo naman na ra. Hugaton lang mato naton sanda nga mag-abot, di ba?
1: Yes.
0: Ga? Kung kita sandar mga katropa, magtot importance. O, sige na pang Jory, abaw ka namin ito niya o nga inubragon it nanay para ka nabisan adin lang pero naawa ako sa ina niya. Single mom ba yun? Haron, kaumain!
1: Haron naman, anay, ikaw. Ay, rato ka katropang Jory, ha? Naganap malang, aha, naganap malang ko. Rato nga to. Di ba?
0: What, to pero, in real life,
1: pero, ha? Real life, natin rin, nagdaot, nagpadagat, anam, matang atong istorya. Ay, okay, yun tayo mo to.
0: Yes.
1: Di-share na malang. Mabuhay yun, anam, to mga katropa.
0: True. Ag maayos gun man. Kumbaga, naka-learn ko man sa imo kanya, saga nga choice, di ba? Saga malang man imong pamaagi. Pero, syempre, imong intention is bukon it para sing sarili. Di ba, no? Tag, di ba, kasakit man ta, para sa partot kinikanan, kada pang mengkay. Nga, ginubra ni mura bukod para sang sarili, pero naging saga madyamon yes, na
1: so,
0: ulihi.
1: Oo, oh, oo. Oh, oh. Tawa ka mating napunta. Isang biro, gabi ka trapangyanin, kumatsyagan, wa ka na ila maduwa o sang katawo. Pero, gaubra ka itsaga. Pero dahil sa saga, magap, maduga, magapong kibo.
0: Yes.
1: No choice man gihapon. Pero, ang kung nga ni makatropa, ro, unga, abim, dapat magawak anak rang pag-intindi.
0: Yes.
1: Aga, sanda, abira, ro, unga, abim, mas grabe, sanda sa emotional, gidana. Diba, konting kibo, grabe, sanda sakitan yung tagagi.
0: True. Ag
1: magkukulang lang, idumot-dumta, nadatiyain, buot,
0: yes.
1: Randang mga ginikanan.
0: True.
1: Pero, kung isipo na ito, makatropa, ay, runanay nga ron, may saga man or hindi, may ko, para, tabi, ang desisyon yun, ginaisipan, nandat maya drone. Na.
0: Yes.
1: Aga, karoon gagaabot sa punto nga saya.
0: Ag, wala man yung kung baga, haya, naipit sanda sa sitwasyon niya, huwag isa't madagaganan eh. Ag, ikaw ga, diniman ka eh, di ba ga? Haan yung rosaga ang siguroid nanay nga to, ginpabaho ka na nang nasusunod na ng luho.
1: Oh, oh.
0: So, syempre, hindi man natin mabasa, uro nga, nasanay imaw eh. Nga, tanya request ko, ginapasoktan ako. So, hindi pwede nga, hindi ka magsugot makaroon,
1: yes,
0: di ba?
1: So,
0: kaya dapat mga katropa, kung kapabaho kita at aton kanyang mga unga, okay lang, palanggaon natin sanda sa pagkaon, palanggaon ta sanda sa kindness, di ba? Ang
1: yes,
0: ipakita at tagpag-alaga. Pero, pag abot sa mga material na bagay, hindi asa na pagsanayon. Kasi kung masanay, habis ang nakatrapang menggay, malisod.
1: Aga,
0: kasi kung magpalibad ka at once, oh, maakig sa laki
1: mo. Aro, aro, mga materialistic, abing nga, aro katrapang yan, di ba, gagawa ka rin na itag mga andot, ang luho.
0: Oh,
1: luho, taron mga katropa, bukod na tayo, bukod na mga kinahangyanon.
0: Yes.
1: Di ba, gatag, ay gusto ko tayo iPhone 50, iPhone 17 Pro Max. Ruuso makaray, alin naman lang, ay nanay man, nga trabaho, kugang,
0: yes,
1: panganimana.
0: Oh,
1: di ba, isipo niya, ginanang, ay, kayo, si nanay nga ni, hara, aro, makatropa, example, si nanay nga ni, manuwa, taman na nakakabaylo, it, ibang lambong,
0: yes,
1: wa taman na imo it iba karang mga pangsuksok tapos unahon pag itara ang luho nga ra
0: kung makana ta kunta magise pro mga unga manami matana
1: oh, oh.
0: Tag nakabatch ang
1: yes,
0: sitwasyon
1: may naalala ko karon kadati kara pangyan ni may isang kaunga nga hindi ko bukod ko manabi sa kila kay di man gid ako maka judge pero makita ko gid asa nang nanay nga grabe an nang pagtingho ag masadya mat imong hataw sa nang unga daga
0: yes.
1: Agto sa sa mall nato nagapili sa na it cellphone nakapangbagay i kumbagay nakasuksok i ta chinelas oh, anang anan tag may alambre pangaron kara pangyan ni
0: oh, wow.
1: May alambre patataksayid niyo mga karamay mga bitas nga chinilas
0: yes,
1: sa sayo.
0: Ginconnect
1: oh,
0: anay para magamit
1: anay,
0: pa.
1: Oo, kung mag-indian ay pilak ray, bukong patatridjik na makayad
0: pa ta. Idiyahan.
1: Oo, oh, tapos diba? Na naunga nagapili at cellphone.
0: Oh,
1: ay, sayid mo ron daan ng pamatsay, sin man na imong gusto, ay harat ama na ako. Na. Ay, ginasayid mo gita may pinang, haran lang man ako, tagsayid mo
0: yes,
1: gita makita mo ay mura-mura.
0: Oh.
1: Pero orang pa dati, rayon lang man, adaya, gita man na rin imong nga gusto. Ay, ay ano, gi-explain mat anana siguro. Tas, ay, man,
0: yes,
1: as ulihi, halat, aray. Nagigets ko matangani, Rukwan Horo. Right, right, karang tagabaligya ara pang yani. Tagmin ko sales, ano tawag nang daron?
0: Tagabaligya.
1: Oh, tagabaligya. Aba da haraman mas namit aman narayay
0: per yes,
1: ano taman naray. Then nag-agree imo taw mencho price at di ba ro Android phones oh, mga katropa nagatatak imo 7 to 10k.
0: Depende sa klase
1: oh, oh,
0: sa unit.
1: Yes, so oh, oh, pero makaron hay mas maabo, di ba? Mas mo mas barato.
0: Yes.
1: Ay mis ko mas ano
0: gid ay. Oh, ro oh, anang memory, di ba?
1: Yes,
0: ano kanya internal,
1: di ba? Aga nabatian ko to nga halin pat agalit to katropa ni sa mincho taga di lang ako magbanggit it one amin ko ano ba mga katropa tag minsyo pa taghamban akong kiina. Minsyo may hugugan.
0: Ah, yes.
1: Oo. May ko may andaring adlaw nga. Ay, harang man na to. Harang man na rin mo nga. Naging tipo.
0: Grabe no, ratod ka niyo mga ginikanan. Kung mag-effort sanda. So, kabay pa mga katropa nga. May ibalik man natin kanda. Rotanan nga effort na naging ubra ka to. Balira pang Aljun. Ginanahan ko na si Robert Itbogog. Sana
1: abaw,
0: all.
1: Ginanay. Okay, yun. Anong karapang Aljun. At least inspirado. Ginanay imaw.
0: At least manami ro outcome. Imo ka niyo bugog. Kamali ka na pang Jory na sana kaso yung bata sa pera. Sunod lagi ang loo. Do yun niya ni Ro. Bad effect. It sobra na to niya pagpalangga. Kaya dapat mga katropa, kung kapalangga kit sa to niya maunga, disiplinaho man din o sanda. Ipaintindi na to kandar importance at kwarta. Hindi dapat kita maging abusador.
1: Yes.
0: Kasi katon dapat mag-umpisa rutanan. Anyway, oras na to. Impunto alas tres na sa hapon mga katropa. So, commercial break. Anay kita ha. And of course, may atod pa kanya 3 o'clock prayer. So, magpanumbalik. Reprogramang X-rated. Makataliwan nga mga rupin ang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Mga katupa, exciting!
2: Santon Gold, live testimony!
3: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sang dagon. At dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan, akong sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mababahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: An po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Payne. Si Michelle Nagali, isa ka sales lady

0: lakas.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako, si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan, Lezo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM, kalibu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Mga katropa, exciting!
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.

alas 3:30 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbalik kita ha sa ating karang programang X-Rated. At sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Okay, good afternoon ha sa mga katropa na itong kakabukas room night. Anda karang mga radyo. Abo, gida na hello, gida na kinyo mga katropa. Mag-like, follow, and share ka mo ha sa mga karang Facebook page. Agod mas maabo pagid kitang mga katropa. Rumaga ililibas sa mga karoon nga pang orason. Okay, mga katropa ha, sa aton karang pag ililiba ay kanamigid ang mga katropa magkurkapi-kapi masalo kung natagmerienda kaut imoy perfect kita mga katropa rokape nga makabulig makapahealthy gid ana katon mga katropa Rosanton Gold Coffee Mix rubagong kape Itiaso Health Incorporated rero makapabasog sa aton karang kayawasan na may ana karang ingrediente nga pinaghalo nga purong herbal ag may glutacoji nga kung sa siin pwede kagid mga katropa papution pakiniso nagpahamiso na nagkapikagon nagnami para imong gawas nagwapa ag nagwapo ka pa hay siin ka pa ayun pero mga katropa yan naman kita ha sa pagapurpamati itatong karang mga aklanon bandis gusto ko gitana haya daya meron mga katropa kaparte itatong karang programa pero pag play it anda karang mga music anda karang mga ginghimo nga kanta para maging familiarize kita ag pinamaagi kara masuportahan nato na raya karanga local op sige mga katropa pamatiyan nato bagong kanta ni Mike Regalado nga magpakailanman.

alas 3.24 na sa hapon. Nabatian na itong mga katropa raray karang makarang kanta, it a klanon bang sa siin. Magatukar na sa iba karang mga area, isan karang pungsod, Pilipinas. Pero mga katropa, mapag-say goodbye na gagi ako kinyo. Ah. Kasi it's Friday naman eh. Ma- Franks God, it's Friday na! Mapag-bye-bye-bye. Bye-bye. Mga katropa, magkililita ang magkita karahid na aga ha. Same time, same station na sa gihapon. Naging kapopra na from technical side. Si Daddy Lodz Noel Estilguero. Masasupport mo na ang ground station manager. Kay katropang John Alan Ascanio sa amaman karang general manager. Kay Sir Edwin Garing sa pinakamabuot, pinakamaluan, pinakasatanan. Ramon karang big boss. Doc Remelito Uy. Mga katropa, naging kaibahan man nato si Krapang Yani. Aga ko mga katropa, si katropang Mega at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Phantom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
9: Oo, oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Komplikado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agkawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM ang kay Dr. Melito Oy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Sony Villaneda po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM. Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pharmacy.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

Oras, alas 4 ng hapon. Oras, hatid sa inyo ng Windsor. Para sa kadagdagang detalye, bisitahin ang aming website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Wanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Karin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Imardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Gani, ay, kung kamo man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamo it Santon, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X-F-M. X-F-M.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa lawat na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Akala ko simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. At kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pagininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, gina ko nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gina ito sa akong sang Sister Pain. Pero si Da, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: 29. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: pagkakalinis ng iyong skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Zantone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Zantone Plus Coffee Mix, mampibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Matya ko gid bala ang epekto.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, and 7 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman. Alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

world.

greater love than the love found in Jesus.

tanggapin po ninyo ang mga palakpak ng iyong mga anak, tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, amin pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pa mang panahon sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kahit ito ang panalangin ng aming mga puso, ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, may pinag-aralan o wala, hihipuin ng iyong banal.